0: ma pe wa ni owo
1: amen
0: olorun a buku fun o
1: amen
0: wa de ni buku
1: amen
0: wa fowo sola
1: amen
0: wa fowo gbai
1: amen
0: wa di oloro
1: amen
0: le ko wa si fun o
1: amen
0: wo fi owo da kan re se
1: amen
0: won ni fi owo yeye
1: amen
0: wa ri o gbo bukata
1: amen
0: wa ri owo lo
1: amen
0: wa ri owo na
1: amen
0: wa ri owo saye
1: amen
0: wa ri owo tomo
1: amen
0: awon ma re yi owo ni da won duro
1: amen
0: owo ni stop won
1: amen
0: wa ri owo debi ogo
1: amen
0: wa ri owo lo
1: amen
0: e te wo si mi mo buku fun owo e loni owo re do owo ibukun
1: amen
0: en to ba fi owo re le ayori si rere
1: amen
0: owo lati orun wa orun a pese fun o
1: amen
0: orun a pese fun o
1: amen
0: wa di la
1: amen
0: lowo eyin agba na ni pa lori e
1: amen
0: o se ya pe o
1: amen
0: wa de sa si yori
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Kragode Church Land of Reality tolujo a wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan bo ba ti dore meji agugu sopo lo Sebi Oba ko se ti o mo be niru ola Wednesday o wule ba oko fe nbe a jo wa nbe ni a jo gbadura emi mo gbadura lo mo ngba pe agbara o ki gba beyan ba le gbadura eyan ma leri o gbadura wa ni testimony
1: amen
0: olorun a be aye re wo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: won gbagbe pe emi mo nkede pe Friday to ba ti kayen osu ta mo npade lori fu ape to su ma ni agbara to su ma ti kini o ma ni o su ifani o ni awon akanse adura ti oluwa ti ko mi ka fi gbadura ma le gba mi bi ago meta koja ni mo n gba se lu fu ape eleyi iya ago kan abo ni ti tewo gba mic ago kan abo ni ma oluwa ti fasiri han mi mo de fe gbadura mo fe ka wo yin o leri iya re ti to loruko jesu iponju re ma tan
1: amen
0: iponju re ma tan
1: amen
0: in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa sibi oba.
1: Amen.
0: Poropo Thursday ati Sunday mo ma wa leko Lasu Igando Road hotel bus stop so pe lo sibi oba abi oko loyun event center. O ma ni agbara awon ipade la lawon yi o se pataki. E wa gbo iru ose bayi ni Thursday a si program ipade agbara lati sibi oba ni Friday oru gbara mi fun mi a wa pade ni Sunday akase fun ise ame ati yanu loruko jesu wa gba yanu re
1: amen
0: gbogbo eyan ti gbo eyan o se pe boya a se mu so o ti gbo tele pe ipade nlo lowo lowo ni ebute meta ati bere lana o nte siwaju leni ola yo wa se apa kan e mura sile gbogbo eyan omo olorun to ba wa leko to ngbo mi to ba na oje ona eyan ma nfi kan sile se kan ni ayo fe ko da fun yan mi mo se leri pe in fun oni ororo in de fun oni matu maje mu ni mo gbadura wa ri towo se
1: amen
0: olorun ran lowo
1: amen
0: polopo eyan fe wa de da duro owo buru gan owo ni da duro
1: amen
0: owo ni da duro
1: amen
0: e gbo ni iwo ni waasu ni ori kewa ese kokan ni ni ogun in te ni waasu to be tori eri to fe gbo leni iwaasu ni be ni o fe ko mo mu tembe ko mo mu so mo pe mo ni ko toju owo kan my bless e laaro yi ati gbadura ti lana my bless all of his bank loni o wa so folorun oluwa sanu mi o ma je mi no salai ni malaye ja kanti mi ogbowo gidi in the name of Jesus
1: amen
0: iwo ni wa sori kewa ese kokandilogun kelowi
2: e really asase fun ati o ti wa ni ni mu inu alaye do
0: yes
2: owo si ni dawo gbogbo
0: owo ni dawo gbogbo beyan ba wa ti program owo na gbo eri kan lana baba yen o lo mo rin se eyan rin ese lo si o ma se o ira jo kekere mo ko awon to ba mo eko dada be ba se juwe e mo pe ki se rin awada agbalagba aye da die to e mo be a se oro nbe nle aso lowo ni aso lola ni sugbon won de mo le ni mo gbadura ibe de owo e mo loruko ju lo ma gba fun o
1: amen
0: oluwa gba fun o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: lo mani bo ni se rowo bo ni se rowo tin philosophy program o ma ri be ni baba ye ri se gba to sowo ni opo igba o ma n deserve e ke yan ri se awon angel aboju wo e won de sanu eniyan ja pade pade ma ni agbara owo ni da osi ohun gbogbo a de gbadura ifa lowo iwo lo luwo lowo a gbadura ifa mo lo ti ari Deuteronomy chapter 8 verse 18 o ni emi ni olorun to fun o ni agbara lati ni oro mo gbadura wa ri towo se
1: amen
0: awon kan berin bibeli won de ri ewo Samson on be ti e o be lo bere fun o de ri abi ko ri te e ba bere ni o ri bo Solomon ni te o bere fun oro olode da lohun e ja wo mimo e ba mi ka second chronicle yen second chronicle chapter 1 wa kan ka verse 12 nikan kilo wi
2: nitori na a fi ogbon ohun imo fun o emi o si fun ole oro
0: yes
2: ola ati ola iru eyi ti oba kan ninu awon ti won ti wa saaju re ko ni ri
0: e gbe owo sori ba e gbe owo sori mo gbadura ori e ma ro made
1: amen
0: o ma ro mowo
1: amen
0: o ma ro mo ola
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ba wo first king here can round up here first king chapter 10 and verse 23 yes
2: Solomon oba si poju gbogbo awon oba aye lo
0: so pe ma po
1: ma po
0: so pe ma di nla
1: ma di nla
0: so pe ma goke
1: ma goke
0: so pe ma jeyan
1: ma jeyan
0: in the name of Jesus
1: amen
0: yes
2: lioro
0: lioro
2: ati li ogbon
0: ah mo gbadura wa ku fun ogbon
1: amen
0: omo re ma ni oro gan
1: amen
0: omo re ma ni owo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wo bi ma misi pade toni egbete mata o ma ni agbara sa ni ola lagbara olorun wa nbadan o ma ni agbara ipade agbara lati se bi oba Thursday ma to wa ni gado laaro na ni awon ipade won eyan gboro miss e awon kan so pe ah daddy wa la yin po ah wa la mo se kolo to da mi lohun mo mo bi mo ti jade je nse wahala kadua mi le gba ni emi na nbe lohun ni mo na ga ni owo mi ete kaura meduka ya gbogbo ene ba gbo mi loruko Jesus aye re ma dide
1: amen
0: mo fe ko farabale gbo testimony to ba tin gbo o mo bere fun ti e o mo bere yin ni wo laarin to fi gbo tan a wa gbadura meji
3: adiye karosa oruko mi ni precious lati igondo branch mo dupe lowo olorun se bi oba mo ni eri lopolopo ti mo fe so sugbon kin to so eri mi mo ma ni fe lati korin te ma ko fun wa wi pe ki lo ja si eri eri eri eri lo ja si mo dupe lowo olorun se bi oba olorun ti ki doju ti ni olorun ta n pe ni koko to n daun ni gbangba idi eri mi alakoko o lo lori oko mi ni 2019 ore mi kan lo introduce mi si eri owuro emi ati oko mi aja ija kan ija yin ni agbara mo wa lo salaye fun wipe mi ro pe boya agbara mi le gbona mo fe kuro wa ni a o ni ole so pe ki n kuro nle oko o ni sugbon o ni program kan to n fe introduce mi program radio to won ko baba ni baba se bi oba pe ki ma gbo pe ti ba gbo fun osukun so ba si ipada na aye mi ki ma gbo won pe program radio asi wo ti elu n ba mi so ogbe ni mi o ni fe se awon ori radio yen mi o sa da lohun ijiyen wa continue titi di 2024 ìjìyẹn wá dàbí ẹni pé fẹ́ mú ẹ̀mí lọ mo wá wọ̀ tí mo rò sí kò síbi tí mo fẹ́ kọjú sí ọjọ́ yẹn bí mo ṣe ń sùn ní ìdájí wọn mi kọ̀ wá láti torí mo lọ kí wọn lọ́dọ̀ wọn wọn kọ̀ wá láti ní pálọ̀ ní bá bọ́ sí inú yàrá wọn kọ̀ gbé rédíò yẹn sí mi létí ni mo wá ń gbọ́ gbogbo ìjì tó lóun fẹ́ dọ tó lóun fẹ́ báyìí láyé jẹ́ tó fẹ́ mẹ́mí ẹ lọ kóun kó paná ẹ̀ ojú mi ṣe là nìyẹn ojú mi ṣe là báyìí bá fara balẹ̀ mo gbọ́ pé àyẹn tán mo ṣe wá gbọ́ tán mo ní program tí ọ̀rẹ́ mi sọ fún mi yẹn lélẹ̀ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ látìgbà yẹn nígbà tó wá di August 2024 wá dàbí ẹni pé ọjọ́ ẹni èmi mi fẹ́ pin mo wọ̀ tún mo wò sí wá ní lọ́kàn pé jẹ́ kí n wá rí òkè kan ti máa lọ bí tí mo wá ní lọ́kàn láti lọ kò sí owó lọ́wọ́ mi láti lọ mo wá sọ fún ọlọ́run mo ní tó bá jẹ́ lóòótọ́ ọlọ́run ṣe bí ọba ọ̀dọ̀ ẹ ló fẹ́ kí n lọ ibẹ̀ ni màá ti rí gbàlà tí màá ti rí tù sílẹ̀ wá jẹ́ wá agbára ẹ̀ èsì fún mi lọ́nà tí mi ò lérò bí ọkàn mi ṣe dé nìyẹn mo wá ọ̀tọ̀ ní ibi tí mo sọ fún pé mò ń lọ torí kò gbọdọ̀ mọ̀ pé mò ń lọ sí church aláìgbàgbọ́ ni Thomas ni ó wá fún mi lówó ó ṣe fún mi lówó mo ṣe bọ́ sọ́nà mi mi ò mọ̀nà mo ṣá bèrè títí mo fi dé lúfọ́ àpẹ bí mo ṣe bọ́lẹ̀ ìyanu alákọ̀ọ́kọ́ mo ṣe bọ́lẹ̀ lẹ́nu gate báyìí torí iná ń jó mi mo se bole lenu gate bayi ti mo wo enu ona yen iyanu alakoko si mo ri ni pe mo ri eni o da omi si mi lara ara tun mi ah mo wa wi pe iru iyanu mo lele ba ti mo wa wo enu camp gangan eru ti mo n gbebo won gba ni ori mi won so kale ni mo se wa wo inu camp yen ton mo wa ri ta won yan yi auditorium yen po to ni kaluku gbadura ni kaluku gbadura mo pe adura wo le mi wa fe gba bayi gbogbo won yan ti gba adura yi ton gba to tun ya mo tori ta won yan wonu le anu ton gbadura bi mi na se tele won wo le anu ni mo wa joko mi wa mo nkan ti mo wa fe so mo wa so wi pe ni wo lohun to ba je looto o wa lori oke iwo lo pe olohun baba se je ba ti gbogbo won pe ni yin pe oruko e wa fi ami wa je yara e pe looto iwo ni olohun mo sa nsoro yen be mi o gba lalari wo joko sinu le anu yen gba to de di ba program ta se program 24 hours yen pa to wa di owo idaji mo wa ro pe ah je kin ti try iboya looto olohun wa lori oke egbon ko mi to pe ngba ti mo bi akobi mi mi mo to fa idija mo se bi akobi mi gba yo bo si gba covid 19 iyo ko mi wa pe o wa so fun pe ah iyawo aburo e ti bimo o se ni kini o ni se mo bi jesu ni ta won fi fe kini ko iwo mo pe ko si omo kan to pataki ti mo bi ati gba yen a kin osun atoru ni wa a kin foju rira wa so bi mo se wa de wa ni mufu ape yen mo wa mu phone mo wa pe mo se wa pe mo se daruko mo se soro bayi o lohun ti mo pe mi ni won ni sa mo ni mo wa ni bye bye pe mi ni o mo ti mo fe fi pada o wa ni bi elu ni mo fe dadi ojo mi loju tori eni ti mo nsoro nipa eyi to ba ye kun license gan ni ibon ni Nigeria ni o ma yin ibon pa mi ni o le lo ni mo fe mo ko ra so pin ni 10000 o se ni kin send account number ni o se send owo yen si mi ni iyanu alakoko ngba ti mo wa dele oko mi so fun mi wi pe ko to di pe mo lo yen o ni to ma fe se nkan fun mi o lara ma ni o pe o ma bo si nira fun o mo bo se je dadi se nigba ti mo fi wa ni lufu wa pe yen ti mo fi joko ti mo fi so wi pe ah iwo olorun se bi oba to ba je pe lo to lo wa nbi wa je ri ara yen o nugba ti mo wa dele ni wa so fun mi o le mi yen ko wa ba won ni pe ki lo de to fi ya je yawo e to ba bere ile lowo wa ni kosi to ba bere yen lowo wa ni kosi pe lowo lowo bayi ko lo se nkan to ba fe fun ni adi ibi ti shop we de wa ibe yen je ibi to se ri pe indomie ma nta gan indomie ma nta gan tawon ba fe ra ona jiji na ma nlo indomie sise bo ibi egbon se egbon e ti o fe ri ni yen bo se wa ban shop ni aro join ni o wa so fun pe ah ibi ba ri pe indomie nta nbe o de se kiosk kekere fun yawo e ko ma fi ta indomie awon yen ma ra bo gba temi fi wa lufu ape egbon yen lo ko igile egbon yen lo pe carpenter egbon yen lo san owo ti won fi kan kiosk yen nigbati mo fi ma de ni aro saturday ti mo de sile mo se de bayi mo ba lo ba ni shop mo wa ri counter yen ni waju shop mo wa be lo pe ah ta lo ni counter ti won bi bayi ko sa o lohun o mo ta lo ni counter ma to ma fi di aro sunday o se ji mi ni daji ni yen o ni a o ni counter ti mo ri ni shop yen emi lo n se fun pe ki ma fi ta indomie pe se mo mo pe indomie ma n ta nbe yen o se fun mi ni owo ti ma fi bere indomie yen ti ta ni o jo mi loju mo pe eh se bi olorun se n se iseya iyanu lele se looto olorun lo pe se bi oba inu mi dun iyen lo be o wa di ninu odun 2025 egbon won kan to wa ni abroad yen wa de bi yen se de yen wa ni ah o wa lo ki o se lo ki o sa ri pe o wa bi le igba iyawo nkan ah iyawo won wa nle o wa so fun egbon won to de yen pe ah iyawo ohun ati iyawo egbon ohun pe ohun mo kan to sele o arin mo ogun o se wa pe mi ni yen mo wa lo ba won mo se wa ba won mo wa bi nkan to sele asa roro so mo wa ni on fe ki oro yen ko pari leyin ti mo yen pa na oro yen gba to wa nlo o fun gbogbo awon eyan patapata eni ti o fun lowo rara lo fun ni 100 euro o pin owo fun won emi nikan mi o fun lowo ngba to nlo gba to ko mi wa dile wa so fun ni ah o ni egbon wa o lo wa fa awon ilu o ni ko fun lowo o lo je ko yohun pe ko nlo jara mo ise owo ohun o ni ko ma wori o ni la be bo ti le kori o ni iyitini to wa yen oun na ma debe ngba to wa di to di february odun 2025 o wa ni lokan ko ma lo o lohun leni to fe ran lowo o ni sugbon o mo pe olohun a dije ran lowo fun oun ma lo by road wọ́n ní àwọn ọmọlọ́gbà yìí ó ní kí n má discourage o ó máa lọ dáàdì bó ṣe gbéra ni wọn àtọ̀rọ̀ ẹ̀ kan bá bọ́ sọ́nà kan bá mú ìrìnàjò yìí pọ̀ títí wọ́n ṣàdé libya bàtán dé libya ó pè mí òun ti dé libya o báyìí ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó wá wà lọ́hùn ọmọ ìyá ọmọ bàbá ẹ̀ tó jákòbí wọn tó wà lọ́hùn ó wá pè ìyẹn ni kó máa wòrí pé ó máa sponsor so ìgbà tán wá dán ó wá di àsìkò tí wọ́n fẹ́ cross wọ́n ṣe wá fẹ́ cross àkọ́kọ́ tí wọ́n lọ ọlọ́pàá libya ó mú wọn ó kó wọn ó lọ dà wọ́n sí prison ó ní wọ́n nu ayé wọn fẹ́ na wọ́n fẹ́ bàtò ń jẹ́ mo wá gbéra mo wá lọ sí ìgàndò mo ṣe wá dé ìgàndò bá ṣe program ọjọ sunday tàn ìsìn ọjọ sunday oníkálukú wọn bọ sí orí ọta wọn lọ ń gbàdúrà so mo ṣáà táwọn èèyàn dúró mo bá lọ bí mo ṣe bọ sí orí ọta yẹn mo wá rí pásítọ kan pásítọ victor mo wá lọ bá wọn wọn wá ní kí ni mo fẹ mo wá mú fọtọ ọkọ mi mo wá fẹ wọn ní kí ló ṣẹlẹ mo wá ṣàlàyé fún wọn wípé à báyìí ni o pé by road ni ó gbà òkú wọn dẹ̀ ti mú wọn sí wọn ti tì wọn mọ́lé wọn wá ní kí ni mo fẹ kọ́ lọ́run ní kọ́ lọ́run bá mi yọ jáde bí pásítọ victor ṣe gba píkṣọ yẹn lọ́wọ́ mi ni wọn wá mú sí wájú pé wọn ní ọlọ́run bàbá mi ṣe bí ọba mo fẹ́ kó dá sí ọ̀rọ̀ matthew ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin wípé àárọ̀ wednesday déédé aago mẹ́sàn-án ke gba iroyin ayo wi pe won ti release e looto mo ni gbagbo mo di omo lotan so wa lole mo se wa lole bo se di aro Wednesday exactly 9 a.m. bi egbon se pe mi ni e pe won ti release won o mo ba pariwo pe eh olorun se bo se sise iyanu ni igba to wa ya won se release won yen o wa ni Libya won se final destination o ma de ibi to n lo se ojo ton wa gbera ton wa tun ni lokan pe pa won fe cross mo wa pada wa second again won tun wa ba Pastor Victor won tun se prayer pelu mi won ni ki lo mu eri wa wi pe o ma don layo se pe ki lo meri wa bi ojo ton wa fe gbera won wa se prayer won se prayer pelu e won se wa wa lona daji won se wa lori omi ti won lo oni ba won se di arin omi yen bayi ton lo oni gbogbo iwo kan ni wi pe both normal boots won fi ma lo olohun mo pe balloon ni won ma nlo oni balloon yen ni gbogbo won se wa lori e bayi ona awon ti de arin omi yen kankan oni bi balloon yen se beni ni bo se be bayi a oni lese kese o wa ro pe se bi ton fe pari rin ajo aye ohun si lele pe ah se bo se fe rin ajo aye ohun ni ona ati dade ni ohun ba lo se bo se ma end e lele oni lese kese olohun kan ranti oni bi balloon yen de se be bayi olomi tin penetrate won ni oni bo se ranti yen pe ah yawo ma ma gbo program kun ni aro lori radio olohun wa n tra lati recollect oruko yen olohun wa ni o wa ranti pe ah baba se bi oba ohun wa so pe ohun tori ko n se omo yoruba olohun wa ni ah god of shebi oba if truly you are the one that call God of Shebi Oba, intervene in this situation. I must not perish inside this water. Oni bo nsa se gba adura yin ni ori omi yin ni. Oni lese kese. Oni wa da pe omi to gbo inu balu yen o wa fun ni agbara. Bi eni pe won pump e pada. Si ti won fi cross. Won se cross bayi si other side won re rescue bayi ni awon to n bo leyin won. Gbo won perish sinu omi yin. Mo dupe lowo Olorun Shebi Oba ti ko doju ti mi. Eri mi eleketa, nigba to wa de ohun, o wa tun wase. O wase ko ri. Document ton wa fun. O wa ku o document e ma due ni July osu ta odun ta wa yi July 29 o wa ku 9 days ti document e ma due daddy wa so wi pe ka so 7000 fun osu July so mi o san owo yen lekan on the first yen mo san 1000 naira mo sha ngbadura mo so wi pe olorun se bi oba mo san re yi nitori oko mi lati wa ise alanubarika fun lati gba aye fun bi mo se san yen mo san titi to fi pe 7000 yen o wa dojo Sunday mo wa lo si gondo wa niya pe tolorun ba fun mi lori ofe ti mo ri baba se bi oba pe mo fe kon gbadura fun komi pe ki olohun ko fun ni ise alalibarika mo wa de church lojo yin daddy o wa e ko ta ni won ti se service mo wa fi gbagbo mi romo owo ti mo wa lo son re yin mo tun wa fi se prayer pe iwo olohun nitori oko mi mo se son re yi o ti ba mi fun ni ise alalibarika ki document e to due ba mo fun ni ise alalibarika fi se prayer ba to wa di ojo thursday won si mi wa lo si igondo fun agbara lati se bi oba won wa lawon wa ri ni ori ofe lati ri baba won nigba ta won ri daddy won lawon wa fi picture oko mi han won pe won se fi han bayi pe won wa so fun wi pe won ko bo wole picture kan so fun awon pe kawon lo mu eri wa nigba to di ojo keji ojo ti baba gbe wole picture oko mi wa pe mi o wa so fun mi wi pe ah ohun ti ri ise o pe ohun ti ri pe ise to rorun ju ni ise ti ohun ri pe document le ku 9 days lati expire mo wa paru pe ah olorun se bi oba olorun ti ki doju si mi olorun to n gbo adura mo sa dupe so nigba to wa de wa tun wa so fun mi pe ni ah oni bo se ri ise yi oni se lo e ki won sign fun contract pe tori to ma sign fun contract beyin a le easy fun ohun lati le renew document o nigba to won wa de odo guy odo guy wa so pe ah document n ku 9 days lati expire bi pe ko si bo se fe sign fun contract ah olokun n baje won wa ni ko ma wori pe olorun se bi oba to tin se bo lati le ko ni doju ti wa o ni bo se di ojo keji o ni bi ma se gba document lohun ni o ni to ma de fe sign fun contract on sign ju osu kan lo o ni bo se sign fun osu meta ni daddy o lo sign fun osu meta o lo jo ohun loju o nigba to sign ohun tan o lo tun wa wo ohun wi pe ah pe ori wo lo hun ni o ni gbogbo awon ore ohun tawon jo lo o ni gbogbo won oro ohun jo won loju ni pe ah olohun to n sin lo mu dada ma sin dada o daddy won se sign oko mi fun osu meta ni mo wa da gbogbo ogun pada sodo olohun se bi oba olohun ti o doju ti mi olohun to n gbo adura idi ope mi re o ibi to tun ku si olohun se bi oba ko ba mi se lase pe ko pa mi lerin ayo dile idi ope mi ni o daddy e se sa o olohun a ma sapara yin dotun se yin o ni dise o le yin o ni daru o eni doku lojiji o eni fomo sise iranse eni faya se o ile ologun te n ko wa lo adebe o e se sa mo dupe sa o mo anointing sa
0: hey so pe oluwa
1: oluwa
0: mo fe yanu yajo yajo
1: mo fe yanu yajo yajo
0: olorun o
1: olorun
0: e fi be mi wo
1: e fi be mi wo
0: mo nilo yanu yajo yajo
1: mo nilo yanu yajo yajo
0: olorun fi be mi wo
1: olorun fi be mi

0: Jesus.
1: Amen.
0: To ba se se. Bo ba ti lo bank owo yen. Ma to po kere o. Ma to po kere o. Iwo na bless woli e. Ti woli ba ti fi asiri hanya. Eyan ma bless e ni. To ba ti ta kan te bayi ko gba pe adura re gba wa wa bless woli re ni ohun ko ohun. Ore ni ta ba pe lo re ko niye. Bo gba adura wa de ni bukola.
1: Amen.
0: Wa de ni bukola.
1: Amen.
0: Ago mejo a pade social media. To ba ti join wa leni. Ka wa yi ka bo home. Loruko Jesus anu agbe odide.
1: Amen.
0: Mo la anu agbe odide.
1: Amen.
0: Mo la anu agbe odide.
1: Amen.
0: Iranlowo re ade.
1: Amen.
0: Iranlowo re ade.
1: Amen.
0: To ba wa leko ko address sile. To ra wo ka ma so pe ah daddy, ah bo address yen daada. Mobile ro e to ba kan so pe Evan Square ko se ti o mo Evan Square ni ebute meta ni playground ye ko se ti o mo be wa de so pe Simpson Street ko se ti o mo by Carter Street ebute meta east oh e gbo mi sir so ori ni mainland ko sibi to ti bere to won ni gbe e debe ko sibi to ti bere won a gbe e debe direct mo mo wi pe Olorun ni kankan se fun o ninu ipade yi lati oyibo ni o idi mata Saleko, Yaba, Adekole, Ijora, Atisomolu, Orile, Bariga, Apapa Road, Unilad, Eja jo pade, ka jo gbadura, e tewo si mi, loruko je adura re gba. Olorun fe fi yanu ti ese number 1. Ise to ti doku yen, Olu afe ji. Won lo ni loko, e wa nbe lara re, but ori loko gbe. Olorun fe yo da ti e fun e. E kankan be to ma break e. Mo pe ni breaker oil oni lu e beni ona to diyan oni lu e breaker oil ni ani oro re gboro gbo emi mo sa do pe en fun yin matu en de fun yin ni ororo e tewo si mi oh adura re gba
1: amen
0: adura re gba
1: amen
0: adura re gba
1: amen
0: mo la adura re gba
1: amen

kumidiru kale ewure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka toro ba di ti ka gbon safefe ka ma tan ra ni baba ju baba lo

mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo kokanla osu elekejo odun 2026 gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide e ma bo ni bi pepe ile ton ti mo Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun ma bo ni bi pepe e ma bo e ja wa ki baba mi e ja ki baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase be ba gbagbe a si tun wa ni osu onje iranlowo kan be ti mo gbe onje sori tabili so mama so lori iranlowo ti mo fo onje sori tabili help that can bring food on your table iwo te tabili onje sile ni waju mi loju awon ota mi eyin ayan fe iranlowo kan be to le gbe onje sori table re mo nbo emi olohun lu won ran olowo oja mami eyin wo le fe ko ran yin lowo ko to dale o fe iranlowo olohun gbogbo nta ba le se o ni ka fi toro fun iranlowo ohun elemi leleyi o ohun elemi ni o nibo lo wa to ba se ku nilo iranlowo ti de nibi to ba wa mo bo ni bi pepe enikan ni mi o ni pepe mu bi kan nu yara re mo ti ojo ri bed elomi o ni mo ti dide mo joko se ti bed ko wole eyin wo le fe iranlowo lo se eyin wo le fe iranlowo ko to dale oni lojo aje o gbagbo pe o le change protocol dide mo bo ni bi pepe enikan ni ta ni information soro bayi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun ba se ra mu boy be la se ra mo se lokan ojo kan eyin te ba fe iranlowo ni biki bi te ba wa mo bo mu bi kan nu yara re wa do ba le sibe e ja jo ki ka jo ge ka jo dupe lowo e pe baba mi iwo ni kan lo ran ni lowo oluwa lo won ran lowo loni e ki gbe baba mo dupe po ran mi lowo ki n to bo sori Facebook ki n to bo sori YouTube e wa do ba le ni waju baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase baba mi kiki mole kiki ogo ajiru bi okin oba ti mama so pe won sanu wa gbogbo le engineer eje ko rin yo ma lo loni welemu ki gbogbo awon ti an fe iranlowo do bale ki gbogbo awon to fe iranlowo kunle ni waju baba mi baba re ah nkan da lo se

Ọlọ́run mo gbe ọga mọ mi e wa yi eyin te fe ran lọwọ yi yi so tun o yi so si e ba nju ba re ba nki e ba nge oba mi oba jidara o se o e wa mo ki gbe bi te wa eni baba mo dupe pe mo wa ninu awon alaye to ran lọwọ lose ogo mo ni fun o Jesu adupe lọwọ baba mi e bi ese meta si waju wa goju soke ohun pe mo goju soke si o apata yera yewo iranwo mi nbe lodo re o oba to da mi olorun wo ba won omo re se goju soke si o ti won da gojo gojo ni waju re won ti gbagbo po ran won lowo ko to dale awon kan bo ba iran won lowo ko to dale to ba iran won kan lowo lose ito ni yeye ogbe ah mo si mo fo ni gba bibeli so pe fun wa ni iran lowo ninu iponju wa nitori asan ni iran lowo eniyan eyan ti ja wa ntan mo o Ọlọrun iwo nikan loku e kigbe bo se gbese meta si waju baba iwo nikan ni reti mi lose iwo nikan loku mi ku iwo nikan lagbara mi iwo nikan soso ni mo woju bibeli lo so be fun wa ni iran lowo ninu iponju wa nitori asan ni iran lowo eyan eyan ti ja mi kule o eyan ti se bi eyan Ọlọrun iwo loku to wa se bi Ọlọrun Jesu Oluwa wa Osibise soro nipa iran lowo ti ni soro nipa ire. Osibise soro nipa ire ti ni soro nipa anu. Mete ta jo rin ni. Ninu we Psalm 23 oni ni toto ire ati anu yo ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo. Emi o si ma gbe ile Oluwa lai ati lai lai. Oni Oluwa ni apata ati asawa. Psalm 46 verse 1, Psalm 33 verse 20. Lowo lowo iran lowo ni igba iponju. The same thing ni benu fas yin. Psalm 121 egbe owo lori eni baba mo goju mi sori oke won ni nibi ti iran lowo mi yo ti wa iran lowo mi yo ti owo oluwa wa iwo lo da orun ati aye ran mi lowo lose yi mo joju o ti mi e kigbe baba ran mi lowo lose yi mo joju o ti mi eyin wo lele nfe iran lowo gbogbo eyan kigbe oh lord assist me holy ghost assist me help me Oh Lord, help me, help me, help my children. Mama ma se boyan na, ran mi lowo awon omo mi lowo. Emi mo waasu esa. Me life is like hell when there is no help. Aye adabi orun apadi nigba ti o ba si ran lowo. Life become hard when there is no assistance. Aye asile nigba ti o ba si eni ti o so nigbowo. Olomo ja won ti yan je presenter o kigbe pe eto lolo nigbowo onigbowo lo leto lo bi ilekun le yin kan ilekun kan ni igba merin kan kan kan kan gbogbo eni tin kan ilekun laaro yi gbogbo ilekun to ba kan iran lowo si fun o iran lowo abo si kiran lowo si lekun fun yin lo se yi o mama kiran lowo si lekun fo bo ba ya waju iran lowo bowo be bo ba rin leyin iran lowo

eje ki nsenu bayi lori Facebook la aro yi odekunle epafra lori YouTube TikTok ibe yen ni ma gbe wa to ba ti disease 30 ibe ni omi wa ti ma ti so tele si a tun da o na pamo mewa la nlo pepe ye pomo la lana a si n gba testimony now ibi mo nlo mode eyin wo le le fe ran lowo ti olodun ba fe ran eda lowo eni kan ni woli bo ni o se se nkan meta mo tun ni eni kan bi ibo number 1 to olodun ba de to ba fe ran lowo sa si se ni o lo angeli eni kan angeli be ni awon angeli ti o bo iye won sonu ti won yo si o eyin wo le fe ibe wo angeli ninu we Hebrew chapter 13 verse 2 o ni e firayin fun alejo bi awon baba yin se sangeli lalejo laimo awon kon sangeli lalejo lo se an si sangeli lalejo o ni pipa kada re dada aye ire asi yira eje npase angeli po the bible says angels are ministering spirit they minister to the heirs of salvation o ni se iranse lawon angeli ti o mo sise fun awon ajogun igbala eyin wo le gbagbo pe kini kan be ti o npe angeli iran lo wo angeli ibe wangeli eni kan ni so ti wa se be ri nu bibeli won po baje nu bibeli ti ran awon eyan lowo ninu we Genesis chapter 19 lo sale ibi la ti ri bi ti the angels they visited Abraham won be Abraham wo eni kan ni gbawo langeli mo wa nigbati iran lowo eyan ba pin nigbati o ba si solution mo fun omo eniyan nigba ti orun ba fe se nto yato won si ta angeli si o ka bibeli re bibeli so wi pe Sarah ti wo 89 years Abraham ti wo 99 omo ileri ti won ni won bi won ebi so o nilo lati je ki iran lowo wa fun ra re iran lowo so lato orun oni bibeli bi so wi pe oluwa ni apata ti asawa lowo lowo iran lowo ni igba iponju iran lowo yen lo wa won bi Abraham nto ya mi lenu ni pe won ti boye won le nigba ti won fi de odo Abraham bibeli ni awon alagbada alaso ala meta aso white ni won wo bi won se denu le re gbara bayi Abraham ni e mo bo o ye mo bo e wa fo ese yin ibi ta ti mu e fi kesi fi fese niyan ona mewa ni ti fo ese nu bibeli a si se ati se meta lagbara olohun a mo mo se nto yato ni ojo Wednesday lei gbogbo awon mo yin ni o wa nbe now e wa gbo ikede te sanwo fun yin to ba di ojo Friday ojo Friday on the 14 oswele kejo 14 Friday yi lati ago mefa idaji lati gbe adua soke titi di ago mefa ojo keji woli odekunle o wa nu tempili inu church titun ta sese ko yen ni oluwa ti so pe ka gbe 24 hours of prayer o le wa mo pe 24 hours lodo ti e bawo la sese to ba ji wa ni 6 ni 6 laaro ngba to ba di 720 si 730 wa mo lo awon mi o tun wa e to ba convenient to ba tun ti di 9 a tun bere adua to ba tun ti di 1030 awon group yen o tun mo lo to ba di ago 12 to ba tun di 130 iyen nu o tun pari iyen awon o tun mo lo gbogbo eni to ji omo comfort life patapata ti an ti de church yen ri kapo ti debi o wa mo olodun wa so pe ninu church titun yen oni ka ti se isin 1 hour 30 minutes 1 hour 20 minutes fun gbogbo eni ti ba ti nwole won mo wole won mo damajemu ko to do su kejo odun ti nbo e nbo wa damajemu ni mami so ipade Wednesday ati ti ojo Friday pepe ye omo pomo oh manumi wali abada shahaladesh emi olodun so be mo tin kede e ma si tun kede e siwaju ati siwaju si oni e wa damaje mo olodun ton ba le fun mi lomo ko to di august odun tin bo so ma wa authenticate e nigba to ba di 77 ni agbara olodun odio 77 ton so yen ma ti ni eko nu paper ta ba ti pade Friday in between mi ba ti ngbadua baba Femi Emmanuel no wa nbe awon no mo gbadua so a jo mo nawo si ta jo mo gbadua fun gbogbo awon eyan ko si nta fe se 77 nta ba se ku ni mi le gbagbe august alagbara olohun ke se pade kan ti o pe nto nilo lati lonu church lojo yen 1 hour 30 minutes emi ni ma wa nbe fun 24 hours tori gbogbo gba ti a ba ti ngbadua ma mo fase le bo ba lo bi se yabe bo ba gbogbo wakati eni kan ni ti ba wa fe pada wa loru bo wa loru bo ba ti dago meji la oru a gbadua di 130 a tun lo sun

0: a tun di 3 a tun bere to ba di 6 30 si to 7 a pari padi on ka ni ko mo lo gbogbo enikan ni wo li tin ba wa fe duro di sunday nko iye awon ti hostel wa tin be layi kan ba le gba nikan ni o sun be ati iye awon ti bed ba ka gbogbo se to ba fe book o le tete book le pe e ba nfi room le e ba nfi bed le won ba yin fi yen le gbogbo se nje ti olohun but to ba ti pari iye awon to ba ti ni awon yoku o lo o di sunday to pade lo ni communion service now am gbogbo eyin te wa ti last year kini baba mi se ninu aye re so le ronu pada so le ran leti awon ise iyanu atijo ma fi number mi sita e send awon testimony yin o si le wa somewhere ma lola ni ojo wednesday e jo loud ko neat so that other people can hear it gbogbo eyin ara uk london 18 ni tuesday tin bo ki mo ba mi si wednesday e gba woli odekunle epaphras lalejo it's just a night ago marun si ago mef me just mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka no tin owo mi je nfo owo mi kan mo re 081 637 kan 34 43 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kon nanu bo kon yoruba yin ri flyer 081 637 kan 34 43 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o mo pe number yen ni de olu to ba ipe le kan se to ba ipe in block ye eyan mo fi whatsapp mi ni so olohun yo jo dara fun yin eni kan ni woli in te n so tin ba gbo yin ye e lolo won ran mi lowo ko to dale loni emi ko mo so be emi olohun lo so be fun mi olohun ran lowo bawo ni o si se se bo se se fun abraham angeli si o awon angeli yen wa mo to daju won je ran ah won je iyan ti abraham gun fun won awon angeli je rice ah nibo won gbe ye won papo si e to wa je papa n ba ri be ni pe nigba won je ntan ti an dide ti o fe mo lo won wa pe sera at abraham nikan ni se godododo ti an kabo omo yin da abraham ni abimo o ye won won mo mo ni won wa ni ko to di wo ye amodun ko to di wo ye amodun sera o gbe omo pon sera lo bomi wa ngba yen ni won lo bu serin ti case ba ti le tan angeli lohun mo lo an gbogbo eyin te n gbo mi eyin kan be ti case yin ti le tan a fe lo angeli fun gbogbo eyin dide nle wa mo bowo soke baba angeli si mi angeli mi da onise ranse ni won niju lo ti fangeli re sise iranse olohun kan so put your angel on assignment fangeli re sise ai mo ye igba angeli ti sise fun woli ti ndoyin angeli ti wa dawo nu to ti wari bo bi n ba so yen aye awon blogger la wa won kan mo fi yan se leya ni ohun lo je a mo mo da le sa won kankan tori iran yi ofe ijinle won o to agbara wu won ofe mo pa agbara kan wa and wa gbo mi bo ofe bo ko awoji o di mimo fun opo angeli angeli kan mo te ni o gbogbo ese ti ndun leyin re ngba mi na ki se si aje ki se monitoring spirit angel angeli ni monitor re awon angeli ti an yan mo won a mo fa o won omo ti jabo nu moto yi ti moto accident to lo ko to ni collision to gba moto kan omo ti won gbe dani o si fo jade lati oju window o si bo sowo eni ti nlo loju titi o si gbe mara bayi gbogbo en to be ninu moto yen lo ku omo yen nikan lo survive igba ti won wa di onito ohun ori die angeli lo gba omo o si gbe kale e ki gbe angeli mi o the day ran mi lowo lose yi angelic help God can use angel is part of the channel of help o ni atoro fun iranlowo so to ba di kan ran gida tan angeli adide ati ren to be travel out to je pe won mo deny won ti deny fun igba mewa ko to dipo na bere si engage lori angeli nigba to di stage to fe bossi bi en se to mo deny re o lo ri eyinbo to wo suit okunrin ni o lo joko ti yen lo n fe bo o ni excuse me I want to go to toilet imi si joko nbe o issue visa gbara o dide ku nbe iyen wole won ti fo eni ti won fe obirin ni won ti fun visa re o ti lo boko e ko lo boko e eke angeli mi da ran mi lowo onise ranse ni o dide angeli mi lo se wa ba mi raja asiri e pafra nigba mo ma ta oja ti mo nta isu mama to bi mi atawon to nbe ni adugo le si eleri o ja temi ki pe tin ba ti ni kangeli owara o le ran won se loni o le pase ko wa raja re mo gbagbe sanda mewa re to ba ti nwa to ba ti ri pategun fe si o loni to ba ri po fe si o lose olufe so ro kangeli o si ni. There are some spiritual beings that you cannot see with your naked eyes. But toba dikaran gidata, wa mama wa fisibu, you will see them. Wa ri won, ki is Abraham nikan, l'Olorun angeli si, igba ti won bi Jesus, igba ti won bi John the Baptist, angeli wonu temple wa, igba ti won bi Samson alagbara, angeli yo bi baba agbalagba ni. Koda won fun lo nje. Ngba ti o me yan ti wa bere si won ti jo interact oni kin lo ko iwo okunrin angeli ni abedo lo ko mi abedo tumo si ewo eyan ki mo ko angeli on lo bi je wi pe meta pe angeli ti an fi han wa nu bibeli emi omo bi ta won kan ti mo angeli ti won eni kan ni e sa wa won angeli meta o fun wa ni enje Gabriel o si fun wa ni enje Michael asi ton ni battalions of angels ti won fo ko won eni kankan e to ton je keta ti an fi han wa nu bibeli nu revelation ni abaddon abaddon tumo si angeli ti won so mole o buru jesu lo in mo bi awon kan ti mo angeli ti an pe o odo ani fallen angels ta won yan ti lo wo ko won bo yo ko fallen angel ni won pe fun o ti won pe angeli lo bi je pa la ka lo fi ole pelu bo se n pe awon angeli yen lo ka bibeli re ati jo ka bible tan melo angeli to pade nu bibeli ngba to nka yato si Michael and Gabriel and Abaddon and Apollo so mi to ton ri tori mi omo bi awon eyan tin angeli ti won wa wa mo da pa awon angeli fallen angel mo ni we kan ti an pe ni 6 and 7 book of Moses nigba yen ka to dana sun and 7 and 8 9 and 10 nigba ta awon eyan toju bo nkan ti won wa agbara abamiki and at the end of the day inu awon owe yen eyin te ba ni nle e kan pe o ko orisirisi ajala ilu ajugene kan ajaraiva o ko tin benu gbogbo we niyan and iwe lasan ni otubante ijinle mo fi won bo ti je pe ti won ba ti missi latodo awon agbara okunko to ba ti missi iwe yan ma danu le re o le je pe ni benu le re yin mesan kan bo mi laaro itiwe iwe 6 and 7 book of Moses iwe marun pe re Moses ko Genesis Exodus Leviticus Number ati Deuteronomy nbo won ti wa 5 and 6 7 and 8 9 and 10 oku loko iwe abami ni ki sangeli olohun awon angeli ti an ba wa latorun nigbati case ba le tan laarin seju meji si meta o si ton ni ri won mo won ti lo niyan angeli ti wa ba pastor san oko leyin gba won si san tan gba won fe ba gbale won fe gbale pastor yen ni angeli si wa ja fun e fowo meji si abiya yin bi owo kan sabi yo tun bi owo keji sabi yo si ke baba mi pase fun angeli mi ko lo ran mi lowo loruko Jesu eyan ki si gbadua sa angeli ewo ni olohun pase si ka mo gbadua si angeli mo fe ran yin jade eyin wo le n fe ran lowo iran lowo angeli ko dite fun oloni iran lowo angeli ko dite fun olose in the name of Jesus gbogbo wa lajo ka bibeli tan nbo lo ti roli yu re oli rafael nimbo lo ti ra won oko buku ton da po yen they are fallen angel and one girl ti an ti subu fallen angels abi o de melo ajo ka bible tan ni ma pe gbogbo yin te ka bible tan laipe ajo ka 66 book of the bible ajo ka tan ta pari e si we revelation e to le gbo ti won da po abaddon ati apollo to ba ki esi gan tori pe mo so o le momo ko ti da po abaddon o ti ka apollo o ti ka lucifer ni o to dako angel to subu lo na ati michael olori ogun gabriel oniroyin ayo ejo o de melo to gbo tade boyin dako li yure o de melo to gbo to yede po dako li rafe o de melo to gbo ti femi emmanuel dako li rafe oli mbo ni wa olufe inu we ti won wa inu we oto ni to ba dako won ju eyin o ni setback na we ki npase iran lowo nbo ko to dale iran lowo nbo lo se angeli re la si ran si o angeli la to run yo yo olohun ba nbo awon ti an je ajogun igbala la angeli mo sise fun oni angeli je onise ranse ti won je se fun awon ajogun igbala so to ba ti mo jesu te sa ajogun igbala angeli yo kawoku yo mo teli o sugbon ko ni se nkankan wa mo lalakala angeli yo ni ja wa mo je gbese angeli o mo wo ran bo ni jo to ba da jogun igbala to gba jesu gege bi oluwa to olugbala angeli re bere si sise e je mo lo le eni kan ni egbe testimony mo fe gbe oro ti mo nso ni kin le fun oloye ko ye fo ko awon angeli to ti subu gbadua mo ni eyin wo le fe iran lowo gbogbo eyan pata ru ebo ma ri iran lowo ko to dale eyo kan mo ti mu o si ku nkan meji ti olohun mo nlo to ba fe ran ida lowo olorun jo ko to dale mo fi ru gbe iran lowo le bi gbogbo eyan o si awon 55 o si won ru bo 1000 olorun won ru bo 2000 gbe iran lowo dide fun mi angeli iran lowo si mi angeli iran lowo si mi bo mo boda o won le wa ni ona ti won toro nkan lore mo se awon o especially lo se ta wa angeli ti an bo iye won kale wole odekun le lo le a tun pade lola e mura le fun wednesday e mura le fun friday enikan ni mo fe san ore te da ko mo fe san ida mewe mi na ti fe kasa si san ida mewa e lo awon number 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International. Biyan ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank. Gbogbo eyin omo te mark birthday yin loni te mark wedding anniversary yin mama baba te mark wedding anniversary e ni jenje ka nu mo Olorun yo mo mo gbe ori yin soke oda egba iyanu ti yin na e fun mi ni testimony laipe in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan mo fe send the testimony temi na o ye send yes oyibi 08081 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you
1: Bashao, undo yung baleti. 32 FM, no? Baby, 94.9. Enye, I'm feeling that book was by ye. Our fears.

mọ lokoto pẹbẹ adio ta nla won mọ lu tin rin kaakiri lai lori su yi ni bi aye lajude ka won ko to mo da mọ lu kaakiri igboro ko mọ lu wonu oko oloko en ba ni nkan osin ewure te dori mọ lu o wa bi kan se lojo ki won ye rin kaakiri igboro o ti do fi o ti di wa odaran ati mọ lu ateni ni mọ lu ni won jo jo lamba labe ofin ajo tin receive owo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lonke tata o atata eyan ta wi lona ti ogbo inbo wa figba kire mumi kikan eye damalu kagburu nipinle oyo

0: Ojuma layo, ojuma re, ojuma dunu, otuma yiloni, omo wa o, oro agba tu debi ishewa. Eto tile share lalu barika, MTN. Ti wan shioni bo wore. Peka joma abu mi ogba mu. Abdulrazak Abdulgani, Mr. GRA. Loko. Eke agbe ewo. Waniko muke, alake.
1: FM
2: 94.9
0: Afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo leave it 100 MTN Eta ajo gbeyewo laaro yi mo fe ke ajo fi iwe le orin ni o adeda to da wa o mo wa o wa mo wa o wa mo wa sinu mo wa mama wa wa mo mo yo wa sita lasiko gba tasiko to sugbo gbo n to mama ara wa o si nbe lara wa ni mama mo baba mo nipa re ta si lo bo ti tu ati bo ti ye e to mama ara re yen ni won pe ni ebun talent lele bo pe ko si eda iledumare kan ti ko ni ebun ta de da da mo elomi ebun ko mo ko ni ni ti e to ba ko yan eyan mo irufi onitohun to ba je oluko ibi to da ju lati lo ni ile eko ti won ti nko ni colleges of education abi university of education yo si fi dori ire fun se iledumare nikan lo mo bi to ri ire eda wa bo ba ni ebun kan lara se woku woku ni yo rorun fun o lati lo Eta won eyan kan mo ni a kini ile o bo la se se o iwo kan mo wo pe kini yi o le apere iru re elomi o le duro ni waju eyan mewa ko mo soro iwo si re o le duro ni waju egberun meta eyan ju be lo to mo soro nti e o ri nkan kan to ni ola nbe ebo to le dola dola doro fun o ni iwo ni ko wa lo fi eko kun to ba fe eko kun yo to mo di ore fun oju bo se ndi lo elomi mo ro ejo o ejo to ro imo ro laro danu o se gbianju ko wa ibi ti ejo ori o ti dori ire fun o elomi e tu obeje elesi owo o mere salaye igba to wa nkeke ni ti mo saire gbianju fi eko kun eko ta nso yi o le mo jenu yara ikeko classrooms ni won ti fe ko o le je wi pe wa sumo awon to ti se nkan yi ti won mo nipa nkan yen ni won wa tun fi ona mo si wi pe kini nbe lara re n tooto eleyi ti won pe ni raw talent sugbon ona wo lo gbigba oro ri o dabi oro goolu ti won wa lati nu le owo oye bi eni tan ba wa tan sugbon ti o ba ti gbanu na koja kuni dididan ti won le wo sorun tan le wa sowo ti won le fi seti ti won le fi se awon ohun mere mere eko to fe gba yen ni pe goolu re fe gbanu na koja ko le dididan fe ko pun ebun mo kan je eni to kan lu ebun tin be lara re sa fe ko kebun o ko le to je
3: e je agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo leave it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba82 Facebook oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi ile se MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo E ku kale.
4: Oro agba re o. E ke agbe ye o.
5: Oro agba.
1: From motivationals
2: to news
1: to sports and talk.
2: We'll give you all you need to make the best of your day.
1: On the

0: Oh yes, Ferrero Yimba, Bafendo. Ledu a tun pe ko dun da.
1: Bara bara
2: la ro yi.
1: Emun ga didi bere. Poro poro.
2: Fere na la da ni di wire.
1: Abi.
2: Lagbara lowo Olorun. Gbogbo awon to se je pe ironu abadi. Nlo fe je ki se 6 o mo si se 9. Ti o fi bara won ni po ti o teni lorun
1: yo reset e
2: be ni olodumori o reset re awa ta wa na wa nbe lo kan bayi eje je asora wa bi nti mo so e mo je eyan ofo lojo ka re fun yin idunu gbangba olodumori fi si oku owo kaluku lati lo re be lati lo re dunra re nu be eyan kan to ba je pe ko ni royin kankan ti mo gbe wale aye wa ba ni jo awon royin agba ko mo de lo e tete ya funru eni be e ma je ato leyin en toju o ti koju omo ba ti yan papo tori po ti di dada pa ni o ba ti wa wa ku wa ko mura ati ni rekuri eni o ba si ti sasa kusa ko mura ati mimi ku mi na ni eni o ba si gbe gba ki gba fun ni iwon ku won na ni won won be ko lodumare ko dakun ko mo ko di ai mo se si wa 32 fm ni won pe bi ikan ni ta tin derin po sonu en yo ibi to ja wi pe ile erin ibe na re laughter house Premier Ilu Kitente Mokola ni Lubadan ibe na lawa eku ojume ka ro o isipale awon weroyin abinibi ta pe ni royin baba fendo na re olubi npe fatsoye lo ko mi oni oni buru fun alase olodumare ojumo oni tire ni o mu fun o
1: ami jesu oni oni buru fun wa be ni ko ni bogiri gbogbo ta ba tin de bayi ire la mo ri tori pe bi ade okoko ba fi ese wale
2: ire ni bayi ni
1: ta ba fi ese kegbin lode gbogbo na la fi lo won fi re lo wa emi na mo kiyin o oni ojo kokanla osu kejo ko le legba odun ati mefa leyin ko lo wa yo la wa sowo yo la wa so ma yo la wa sesi de ku ti se ba le oro mejo be yo ma ji koro ma jo quality da oko obi oni ku wa leru lo efe yin re yo wa fare fun wa tori pe efa le efa oko ni to iruko emi ni kunle fani yi ifan lati bi computer dafa ifam e ma gbe mi jale o mi lara bolugi e kan ba mi ni gbolo ni pelu owo nla
2: pelu ifoti
1: pelu owo nla
2: pelu ifoti pelu ekanla
1: osu yi osu mi ni
2: area
1: baba mi ko
2: tim tim
1: osu tim mi ni
2: osu ti eni e wa gbodo je ti eni kan
1: ẹ ṣeun ayọ ṣe dánìkan gbé ìtàkùn lọ ṣe dánìkan fa ẹ tún kààbọ̀ sórí ètò yín ètò wa bàbá fẹ́ndọ̀ àtúpalẹ̀ ìwé ìròyìn lédè yorùbá tí ò ní àpọ́npọ̀ àbí àpọ́nlù bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbọ́ lẹ́tọ̀ọ́ máa jẹ gbádùn dùn.
2: English ni wọ́n kọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí o.
1: Irọ́ ni.
2: English ni. English ni. Àmọ́ torí àwọn ìyá tèmi, àwọn mọ̀mọ́ ti wa lọ́jà, ẹyọ àtàwọn ọmọ mi wa tó jẹ́ pé olólùfẹ́ èdè abínibí.
1: Torí káwọn bàjẹ́ náà la fi rán méjì yà
2: lọ fa.
1: Torí la fi rán léwe.
2: O ṣe o ṣe mo dúpẹ́. Ẹyọ ìwé ìròyìn Vanguard ó jáde síta ó ṣe déédé ọwọ́ mi.
1: Ìwé ìròyìn The Punctual lọ́wọ́ mi.
2: Ẹ má wá kiri ìwé ìròyìn Nigerian Tribune òun náà wá sí gbòòrò.
1: Bákan náà ni The Guardian náà wà ń bẹ pẹ̀lú.
2: Olóore ọ̀fẹ́ sí ìwé ìròyìn Daily Sun.
1: Àwọn a máa wọlé, a máa jáde, a máa mú ọlọ́kọ̀ọ̀kan àtẹ̀jẹ̀jì ni.
2: Ẹjẹ́ a máa mú lẹ́yọkọ̀ọ̀kan èjèèjì, ẹjẹ́ ń lọ tààràtà sínú ìwé ìròyìn Daily Sun. Kí n sì lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ìpínlẹ̀ tọ́jẹ́pẹ́ ìpínlẹ̀ tọ́kàn ó náà rèé. Kínní ọ̀hún ó yí bírí yóò yí kàn wọ́n báyìí àbí kápọ́ ti yí kàn wọ́n ni. Ìròyìn ti wá bọ́ ta o níta gbangba ìwé ìròyìn Daily Sun lójú ìwé kẹjọ. Wọ́n ní látàrí àtiyan ọmọ oyè sóróyè lọ́dún 2026 wọ́n ní ìjàgùdù rèé ìyún nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gẹ́gẹ́ bó ti jẹ́ wípé Adeleke Oyebanji Najim Salamu wọ́n ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pààrọ̀ gbogbo àwọn ọ̀nà tí yóò fi jẹ́ wípé nǹkan padà rọ̀ sọ̀mù sọ́dọ̀ títí wọn. Lórí ètò òdìbò ọ̀hún náà ni bẹ́ẹ̀yàn bẹ́jì bí wọ́n bá sì ń dúyè ifá
1: ẹnìkan ni ọjà mọ lọwọ ẹnìkan joyè àwọn ọlọ́kọ̀ jẹ gbèsè ẹlòmí ọwọ́ bàtà sùn.
2: Ó lè jẹ́ kọ̀ọ̀kọ̀sù.
1: Ẹlòmí ọwọ́ bàtà sùn.
2: Ifá
1: dè mọ bàtà sùn.
2: Ifá mo rántí ọ̀rẹ́ grandpa wa kan wọ́n ní ọtí sọ fún ọ pé ẹ mọ sọ̀sẹ̀lì wọn ni ọba sọ pọ́n ọ̀nà òṣèlú wọ́n bá gbowó pẹ́ńsì.
1: Ìfúnpá ìga wọn ra wọn lè.
2: Ifá orí ibi ọjọ́ kò sí náà lọ́lọ́jọ́ dé. Ìgbà àgbọ̀ pé ìbò ti dò láti yí. Ojú ìwé kẹjọ ìwé ìròyìn Daily Sun ṣe ń tọ́jọ náà láàfin wéra wọn. Lórí ètò ìdìbò ọdún 2027 náà awon ti EU awon na ma soro loju we keta din logbon won ni efo kan bale cheri awon akose mo seleka eto odibo awon pada ran won wa sorilede Nigeria ni si won wa wo bi nkan se ma lo
1: ese olodun ni se yin leyin nkan na ese o yiwo
2: kila wa fura wa
1: so ni ipile osun ah ni ko iga tan ka ma pe ki lorun ma pa enu e papo na ni won ni pe ko si ba se gbimorona ta yo tese le won ni awon nkan eto odibo e to se gogo to tun pe ge daada to je pe ko se mo ni ta ba nso nipa e pe eto odibo waye won lo ti gunle silu osogbo bayi won be na ni won ni pe awon odo agunbaniro ti won lo bi egberun lona ogbon niye ohun na ni won lo fin igbesi ati mojuto ibo ma se risiko kare eto odibo pelu awon osise ajo to risiko kare eto odibo bakan na ni won ni pe bi egba ti aje ba nso ile eledumare be na ni awon omo ogun orilede wa Nigeria ni won so ile ise ajo to risiko kare eto odibo ni ipinle osun yin anekin bi won se ni pe awon esu eleto abo awon osise won ton lo bi egberun lona me dogban niye o le odunu ati mewa o na ni won lo fe to dibo be na si ni won ni pe iyawo gomina to wa lori apere ba iyawo adeleke o le waju ife unu an taku awon igbese edu koko malolokan ojokan ati iwa emoni sikun eyi ti ko ba ofin mi bakan na ni awon toro kan ati awon mi won ke gba jare lori wipe awon igbese kokan ati ilana kokan ati igbese ifowo ati igbese ife eto dibo sowo nipa ajo enek pe bo na ni esuke o se ni wo rara mo won lowo nbe eleyin be ni oju iwe keji ati kejo iwe iroyin the point to jade lowo salebe ni oju iwe kejo ibe ni latiku aregbesola tin so fun awon eyan pin lo so pe ewo o se ri egbe oselu ADC nikan o na lo le layin ninu ila ilo tewa ati pe awon fe da ogo ati awulowo pada
2: gidi baba gba ogo ipada oluwa o
1: ehe ogo ati yawo lowo aregbesola solo oro baba wa Olufemi mo bo wa tun.
2: Oda mo ti wa ninu iwe iroyin Vanguard bi fabo ti mu iroyin toka tun. Iroyin na se ri oro loju iwe kokan le logun. Iwe iroyin Vanguard ama pa bi temi nlo re ni ta gbangba iwe iroyin Vanguard iroyin to tobi ju nbe. Won wi pe bi won ba bi baba lawole ri oro o se se ko jari eni o fi wo pa. Won ni akun kan gege bi ogagun ilan na mo ti soro wipe eredire tawon fi padi apopo lati digun ditegbajoba ma re bola metinu bulowo kini totoka si eyin redi oyin oke egbo amo be ba lori ofesi weroyin Vanguard en be loju iwe karun nebi ti won ko iroyin ohun si lekun rere e mo gbo lori iroyin baba se nba bo eje nse ni sogi kale debi topo
1: ni oju iwe keta iwe iroyin the garden ati ta ba wonu iwe iroyin the punch ni oju iwe kesan re iroyin kan wa nbe nibi ti erula awon egbe oselu alatako ti fe panu ko soju kan se bi yo ba si bupo won ni pe ta ba se yo soju kan yo wo papo ni won ni pe lori eto dibo gogo e ti o waye lodun 2027 atiku peter bi seyi makede gomina ipinle oyo wa han yin ati awon mi ninu egbe oselu alatako won ti o pe boya awon parapo di egbe oselu kan bi fi enu ko fe ni kankale lati koju are bola ahmed tinubu ki esu ki omo ba wora ma won lowo ati pe ka won le ba joja ninu eto odibo na
2: o da won wi nitori pe won oni kan mo ni gbegbe ko gbogbe to fi ami
1: be ni
2: be si ni ko ni siku ti o pagba ti won oni ba po lori re be awon baba moni moni baba moyan moyan won pepo n ba ila sefon bi o ba somi ko somi bi o ba seje ko seje won ni awon je leto ta mo si methodist awon soro fi ijoba apapo orilede Nigeria bi pe eja wo wi tenu wa won ni se ri awon omo orilede Nigeria won ni pe nkan e nse afikun awon owo tin wole sasun won lawon ipinle kokan bi pe owo awon ti gbenu soke o ti ru gogo na ru gogo won lawon omo orilede Nigeria gan won ori ja sa osun lara won kini nta wa wi kini nta nro o dabi igba to je pe gbolo yen dabi pe sise sise nbe lorun nawo nawo nbe mbogi oju iwe kewa iwe iroyin Vanguard ibe oni won toro yo won se kini captain ma reti lori igbolo ti obo ta iroyin ni
1: isoro ngbe si isoko si ni gbele gan to ni oju iwe kokan dilogun iwe iroyin the punch e to jari laaro iroyin kan wa nbe on won ni pe awon ipinle meje to fi ma olulu orilede wa Nigeria lo je pe owo e ti won ya laarin osu meta ba e ti wo otale ni
2: 300
1: billion naira o di billion 353 billion naira ona ni won ti ya bayi o kilofa ikin won fowo se bo tun se npo to ti won si tun fi kun awon owo e ti won gba lati joba apapo e lanfani lati gbo pere pere biroyin bo ba se nlo o wa nu iroyin the punch ni oju iwe kokandinlogun
2: anbe loju opo ayelujera itakun idore sore facebook ati youtube oko tara ni at 32fm949 feyin e darapo mo wa ke wo wa nbe to nta wile esi magbagbe lati ba wa salabapin e jo rin jina daada iroyin won ti ko o ti di se kika lori radio yin 94.9 won wi pe bi ya nla bo ba gbe ni sunle won ni keke ke a si tun ma gori re fun ni ifa olodumare ko mo mo pe ti aniya
1: ami o jesu
2: won ni la ina bi won tin demi awon eniyan legbodo to jo mo orilede Nigeria lorilede South Africa won ni je je gba belief bi pe ogoro on tun ni awon omo orile ti won tun lo gba iwe irinna lo si ile South Africa won ni nigba ti won ye wo won wi pe e saja won omo lo e ja won o kuro nibi kilode kilo le to be oju we kejo iwe royin vanguard ibe o na ni royin ohun o ni won ko si
1: on yan pe kakaski e bi buruko pa yan je ko je ni o fi yan lorun
2: ah ebi won ni bi la o ba se gbe yan mo gbe lala
1: eh asoma awon eyan dudu papa ju awa Nigerians ani igbagbo won pe nitori ti kan de vi sori o le ma je ti taye eh ibi tan owo tan bo sinu ton ba lo won na ma try nkan kan bayin
2: adeda
1: o ri gba to ba to de be na
2: e ta wa ni karibawi bi eni to fo mo foko lorun ti o je le omo a le so
1: eh to gba na nkan eh to gba na bi
2: eni won gba lorun na ti mo n to fe gba lo to fun re olohun
1: okay apayun de jamu mi ni oju iwe kefa iwe royin the garden ibe na ni royin le wa wa ni pe awon egbe oselu alatako fa gbamo ja o bi awon ipinle kan lolede wa Nigeria bi won se kora won jo lori igbese eto dibo ati ipolongo re wi pe lati mu ki egbe oselu alatako abi awon egbe oselu mi ni ipinle won ki won to le kan patako kede abi won jade pa won kede won ni pe owo eyi ti won fi lele pe won mo san o ti ru gogo bayo be na si ni won ni pe bi won ba re patako ale mo de wi pe awon fe polongo bo owo bowo ni won ni pe ah inte egbe kale yi omo ti poju won ni laarin boya bi 250,000 naira si 15 million lo wa fun fere o ti di 200 million bayi gege bo se wa ninu we royin laaro yi
2: o da bi won se ko royin o na tun re e je n pada wa sile ipinle Oyo ilu Ibadan Ibadan ni mi o ma joro sun o ma je gbin yo ma fi karan fo ori mu o sori re mo de
1: bo se ki Ibadan o se lago ni apo tun mi bayi ori mi
2: sori e bu sapo e na wu pelu e sapo re wu
1: won fo kan
2: all right iroyin mi na tun re mo ti pada wa sile ipinle Oyo loju iwe kedogun iwe royin Nigerian Tribune nebi ti iroyin ti bota wi pe emi o ni jaba ba sale fun eni to ba gba ori apere lowo mi ta lo so be e ti mo gomina ipinle Oyo Abiodun Oluwaseyi omo Makinde na lo ti gbo na won bota o oju iwe kedogun iwe royin Nigerian Tribune ibe na le si ti se ri iroyin
1: e se ri iroyin
2: le se ri iroyin se wa mo ri
1: o ma ti o mo ri pe o mo ri pe
2: o mo ri pe
1: o mo ri pe
2: gbogbo lo ni mo ri pe
1: emi o mo ri pe
2: o mo ri pe o
1: emi o mo ri pe
2: eh se mi wa mo ri pe ju olodi abi ku wa da wo
1: lo se abi wa gba mi ni e mo mo ri pe
2: orisi risi
1: o mo don se
2: orisi risi
1: so e wo ni pile Oyo wa na le ti sele bo ti je wi pe ninu awon eyan mi le yan ka wa wa ni pe owo te alagba kan pastor lo pe ra re kina ni wa ni pe awon ma jore ti won lo bi 18 18 won lo lu won ni jibiti
2: ta ba gbo na bo mi lo ni
1: o be ni oju iwe karun
2: ona ko waja
1: be ni e se kon to se mo lowo
2: yi mo bore ni ba jale
1: o se la wi
2: o se la wi emi an ba ka
1: amun ebu ni
2: awon ile o le je pastor boya pastor gi la won
1: pastor
2: plus gi pastor plus gi yo di pastor
1: pastor gi okay ti you just
2: talk pastor gi you know da
1: o fe ki se wu se ki se ran se wu yan se ma ah oh awa ta de ta ta se ni ko ni bai
2: e regbe palai biru o le advance sami
1: eh
2: iwo to ye pe e be ni baba re o to ni
1: ti ba fun elepo nkan wa gba
3: emi na da pada fun ni mo mo bi tin ti e bo drop we si pe nkan yo kan ti mo mo post specialize le lori mi
1: eh adangba o
3: eh woni prayer contractors lagbade feelings
1: adangba
3: oda gidi oda e je tun royin mi ko to di pa sewo si baba wa Etimo wi pelu bi npe o le salai mo karoyin leka ito lera dokita ori afefere bo te je pe nka dokita won ni aisan iba orere ta mo si lasa fifa won ni kini o won tun ti gberege jige o ti roso mora odun ni jojo nitori wi pe akosile iku awon eyan won ni won ti to bi egberun kan akosile re bayi to ti fara o ti to bi egberun kan to se je pe awon eyan ti kini ohun to ti debi won legbodo won ni won ti to bi oji lerugba odin bi meta kolodumari ko saanu wa e won so fun pe awon eku kan ni won pe awon eku ohun tori mo ranti pe lori eto dokita ori afefe a soro ni
1: won lawon eku won ti won to
3: won ni awon eku o ja pa won lawon eku olomuro
1: eh be ni te ba re maya nba nigba ti an to otamara bayi
3: e da won mo ifa
1: e ti won gbe won ya ni won ya se won gbe aworan won si kini
3: ifa mo
4: o ti je ri
3: ko e mo je oje mo jojo ifa mo lo ku ode o eku olomuroro ni fa mo
1: e da gbo lere to loni aro odo na ogun ni
3: be na le
1: o se se gba eku lasa lo fa pa o gbogbo ara le lo je
3: mo je gbogbo ara le o je ifa o ode si
1: gbogbo e ba je kuta
3: mo ma jo tani
4: ta ko lo nfa lafa la lasa fa
3: edele
1: ba je lasa lu ba
4: ni ki sokuta fi pepe ye sile je ojukuta
3: sori sori bo se wa yi ma je ki ma je nka doctor fun e
1: so
3: ye nsin
1: ka fun mi
3: all right
1: awa ta ja ko se mo se ba an bo wa gbe o tori po ngba se wa se a si fe be
3: so mo pe our association wa bo se wa a ma gbe e mo ka lawyer so ye nsin yi mo tin ka doctor lowo lowo ja fi apa be nka e pe baba fafemi fakunle ka ikese won ki ajo ma tu ko eto ohun ni tarata la re baba aboru boye
4: fabi
3: bo sise lo na ni fanki yin o
4: fala
1: ba bo gentle okun le nke si
3: atabo
1: abe nkan kago
3: wo pe eyan mo eyin pele be eyin ti o tabo
4: mo ki yin o je
3: now
4: e se oro aje
3: adupe
4: ewe ku kini ogini ti lagbara eyin ara le mo ki yin pupo pupo e se won eku fe wa e dakun mo beyin asko yiri ba kan ba kan e ma sira le e dakun o e gbo ti bi npe tun so le
1: aye eyan kilo fo
4: e yo gbodo fo lojo kan re
3: be ni lojo kan re o
4: rice won gari won eni to ba de ibi to tin ta ogun
1: eyan ga
4: mo o mo wi pe
3: eyan gidi ni eyan po
4: ogun won o e dakun e ma sira le e ma sira le fa won mo yin e dakun e ma di bi alu bi ju alu bosa ni asko yo koja ko ni gbe wa lo lagbara olohun
1: ami ami ami
3: eja lo si ipinle osun ni tarata iwe royin daily sun o na ni si fi sidi iroyin ohun mo ni bele njambe bo ti je pe won po sugbon o to wo Nigerian Tribune o na fi die mule gege bi iwe royin Nigerian Tribune bo nti e se ko won wi pe egbe osise labi abrada NLC agbarijopo egbe osise lorilede Nigeria ati awa obirin nkan ta nbere fun ni pe eto odibo ni ipinle osun o gbodo lo ni irowo irose alafia ti nkan kan o gbodo se eda enikankan sugbon won ti e ti wa koroyin gan pe saaju eto odibo ohun gan ki won to odibo ni ipinle osun gan funra lara re won ni lai na ni awon akosile ati wahala gbodo roso ye to ti saaju waye won ni awon eyan to ti ku won fi akosile won sile sa sese ndibo ni lorile ki lo de to je wi pe eto odibo ko fe ma le mutaje sile dani kini nta nwa to ye ko mu emi omo niyan lo lati de ipo agbara nigbati lori oro eto odibo to wa je 2027 awon EU awon wa soro wi pe awon ran awon akose mo si awon wa sorilede wa Nigeria edakun lati ojo ti leke ti opolo ti tin seleke baba ta lo to file ki opolo sorun omo titire ati pe ojo ti alakan titi nfopo ta lo fepo alakan sebe awon akose mose lati le okere iwon sese mo wa kini to nje abajade re sorilede nigeria so ti e nipa kankan abi un kankan mo so pe awon owa ni eto dibo ipini osun re ni bo la tun lo se agbagbe conclusive ojo oni ni bo la ti re ebo se irowa irose so na ni ka tun ma reti lori ere to dibo on bayi
4: se e je nkan ko gbe lati odo awon akose mose se ri bakan na ko lo mo se sori leyin ya leyin ye awon akose awon onwoye ibo ti won si ja akose mose yi ko sori le de wa nikan ni won ma ti koko ma lo sise ko si se ti won fe ti won fe wo losun tabi ton ma wo ni 2027 lo ma ji akoko won won ti n wa tipe tipe sugbon to se wa to se ni laanu ni wipe odun me dogbon ti machine ni won ti ranso ihoho ni machine yen wa gbogbo nkan ti won ko ti won ri ni pa bo wa pe okudie ka to nbi okudie ka to nbi ijoba orilede Nigeria ko mojuto rara rara gbogbo nkan ton ri ni ibo to koja o nana tun ri ni ibo na tun ma ri ni ibo to nbo nitori pe awon eyan o keko ko si nkan meji awon eyan kon gbagbo pe awon ni baba ni mosun ta ba de ni baba ni mosun ba ba ro jo ebi are la mo je seri kini kan ti mo kon fe ki gbogbo eyan mo te ba ngbo ton ma so pe agbara oke ti awon loyibo pe ni federal might nti itumo e ni ireje ko si agbara kokon ni bikan tagbara ba wa awon ara ilu lo lagbara are gomina ayalo ni agbara ti won lo patapata alaboyun ko koja osu mesan ti o ba lo waye nu patapata are odun mejo patapata gomina odun mejo awon bagan won tun ni aseju awon gomina ati are lo nitori pe ijoba ti won iku ni boso loyin le lare wure ni o di gba ti won ba ton ba fidalile ton lo ba won baba na won ki won to ko lori apere iyen yi ti o ba koja ti o ba ko lufin seri gbogbo e to sele lo ni osun ge bi bi pe se so tawon eyan ku yi o n ba yan ninu je gidi gan nitori bi pe awon to n pa yan nitori ibo yi kini yato to wa laarin won atawon Boko Haram kini yato to wa laarin won atawon terrorist ko si yato nitori pe a fe dibo se awa le so pe tori araalu ni won se npa yan tori araalu ko tori nkan ti won fe je
3: e ja lo soju
1: a pada sibe tori mi na ni bere lori oro osun
3: a pada abo

Balenge balenge aye nla eti okun balenge o balenge balenge adaba nla eti okun e balule boko boko aluboko o isansa lubo mande won ita ni nba won palu apagbe eku amojugba eto teni o ile ise 32 fm la wa ite ti ngbo wa 94.9 ibadan gbele gbo loko eto te ngbo yi pelu Kolade Alabi omo balode osogbo oga oga akomolede odua kaabo jegbe ni bi ate akun omo oba tin gbele se bi oba ajagun mo fiti ban se ni yi awifun ni ko to dani agba ijakadi ise de lojo lo fi un wo me atogbangba loye mo jaya lolo aya lolo ko sun wa nigba ote

ele kan si mi loju opo odojuko oju ton ja Facebook ti le ise 32 FM ye ele ma gbo eto yi nbe bayi lowo lowo papa julo eyin te wa lona jeje ateyin to je pe oju yin le di bayi te o le gbo bayi ele gbo loju opo yen nigba ki gba to ba ti wo yin o lo ko alase agba to ni le ise yi alagba tunje abi oye oni mo fin ki gbogbo yin lojo oni o wi pe eku amojuba eto na ile le wa ni abi lode enu ise yin le wa ni abi loja

ninu odun ta wa yi lawon kan sele won ti won ko lo le won tuntun awon mi afojusun won ni wipe ile tuntun ti won sese ko ibe ni won ti fe se odun tuntun awon to gbe nkan gidi se ninu odun yi po ninu odun yi ni ona se fo mene kan ona se ona la ona se ona la fo me lo mi inu odun yi le lo mi we moto tuntun tuntun koda moto elomi won wa gbe fun ni ti won fi ya lenu ti won fun ti won fi sami ayeye ojo ibi e inu odun ikoko ni odun yi odun ayo lo je fun opolopo

boya le mo wi pe ninu odun yi lomo elomi se gbe yawo o loko ninu odun yi o fe yawo ninu odun yi o wa ninu odun ti o le gbagbe laye laye abi se teni to bi mo ninu odun yi ni ka so ni omo to bi ninu odun yi won o le gbagbe e ninu odun ta wa yi ni o ni won fun elomi ni visa to lo si ilu oyinbo eyi to ti wa ni London ni ka wi ni abi teyi to ti wa ni US eyi to wa ni Canada ni ka wi ni abi teyi to wa ni Australia China lelomi wa bayi India lelomi wa ati be lo inu odun yi lo lo

odun ta wa yi lo me nikan ni gbega lenu ise ti won so di oga inu odun yi na ni won gba elomi si be ise kan inu odun yi lo me nikan sowo to bode pade o inu odun yi ni won yan elomi sipo ipo ti o fokan si wi pe oun le debe awon kan won joye ninu odun yi ati bebe lo to je pe ninu odun yi ni won se nkan ayo bo ti wa lotun na lo wa lo se e mo wa gbagbe pe ohun to koju se nikan eyin lo ko so me lomi ibi elekun ti nsunkun ni alayo yo odun yi ma ni gbagbe odun lo je fun awon kan pelu nkan ibanu je nla nla to sele si won awon to kan lo mo

ibi telekun ti nsunkun ni alayo yo melo melo ni ka so ninu awon to je pe aye ni won gbe won dele iwosan ama ni gbeyin gbeyin to je pe oku won ni won gbe ku nbe ile iwosan ye ewo ajaja ni hospital nla bi won tin gbe oku wole ni won gbe oku jade oku ti won gbe wole ni tawon to accident ti won gbe won wa ni yajo yajo lojeje ti won wa toju oku won sile igboku si ni hospital na tabi ti awon to wa gba oku won kuro nibe tabi ko je pe eni ti won toju ni ile iwosan yi tele lo wa ku si ile iwosan ohun o ke ba dede n gbo tenikan ki gbe lojeje ni hospital on lati je pe eyan onitọ to wa ni ile iwosan yi ti ku niyan awon to kan lo mo

ti wa ninu osu kajo o odun eleyi ta wa yi odun eleji o gbe ni odun na yo gbe o odun na yo gbe mi odun na yo jo gbe gbogbo wa ni esa mi ka egbe tu ami mi Shembe fun e lati se ko ti ipejo ma je ki odun yi tun lo ma e lowo kodun eleyi to dele o gbodo ma gbe nkan gidi se bawo lo se lo odun to koja na ti ko se gbe e ki lo fa ijakule nbe mo gbagbe wi pe ohun to se ni le kini ko gbodo to se ni le keji ibo lo ti subu lodun to koja lo odun eleyi o gbodo tete se atunse mo gbagbe ati wa ninu osu kejo o tepa mose ko le lu aloyo tepa mose mose imele ki odun yi to dopin o gbodo gbegba ope ni o oni lati se gudugudu meje yaya mefa wo ko ti ipeju nipinu tuntun fun odun yi ki lo fe je ki lo fe da ki lo fe se ipinu lo kokko ma nsi waju afojusun ni o tele si keje leyin na lo to wa kan igbese ni ki amasa awon koko meta yi fi se atona ko le ba lu aluyo ninu aye oju boju o nise o gbadọ ni afojusun nkan to le se ni anfani ko le ba begbe pe ko le ba goke agba on ti o ba ti ni se ni anfani o gbadọ dawole odun tajet la waye mo fe ko mo be odun to koja otile lomi fi gbogbo odun yen mu omo ti gbagbe ise agutan opaso isida wo ye owo to fi mu ti lojumo siye to je losu aba se won fo ti mu se ni o abi ke lo de boju boju o ewo adawo ni oti mimu je fun awon mi ki kuku se wi pe won fi se won ni amuyo lo ti telomi mu amu bini telomi belomi ba mu ti yo tan ko mo ntin se mo kanta kata ni o ma se bo ba wu o le sun soju titi tabi ko sun sinu gota Loto oti mimu won ma fi se awon mi won fi se yan amo telomi won o fi se o ti wa ninu eje won ni o won so ti de ko se mo mu ti won ba pinu pe awon o mu ti mo loni ko se nkan ti o sele ipinu lasan ni won nilo oloro mbo Oti amuju yi o ti so elomi deni yeye ladugo ni bese ati nile ibi ti ngbe koda ibanu je lo ti mimu yi nja fun yawo won o oti mimu yi o ndoju ti awon me pelu oti amuju o le fa mu ba gbogbo nkan won ni e mo gbese fun o omo ti ni o yo fowo yin mo ti ni Oti amuju ki ja keyin o la ko jo koda oti amuju o le fa ajaga isan fun yan iwo na pinu lo ni wi pe o to ge o mu ti amuju mo emi o ni kani to ba fe mu ti ko mo mu oti o oti mimu ki se iwo mimu ni won se oti fun sugbon oti mimu lamuju teyin o fi ni mo ntin se mo iyan ni o da paramo gbogbo nkan ta se ju ba ti wa nbe ete lo ma mu wa iwon tun won se ni gbogbo nkan mo mu ti amuju mo oti mi muju yi boya lo mo wi pe o ngan lo nje oludena fun e aye kankan o se ba ti bayi so po to ge o mu ti amuju mo e paramo odun to koja lo siga lo melo mi mu o wo siga ina ni fi kan tan kan ni odide pa le siga kan ko to melo mi mu lojumo afi bi afi se ki lo de e paramo
o mu siga titi gbogbo eyin lo ti jona ye o bo ti mu siga be lo mu gbo o mu gbo mu gbo gbogbo oju pan koko awon to ba mu gbo ti won mu siga eti enu won le o ti ma se ni o dudu yato

0: Koda, sasun kaka kan ati ewa mo gbo fe ni. Wo ye awon to nfe ati sisi ati adele po ati yawo ni yawo. Ha, iwo ni kan tan. Oje ya tete jawo nbe. Ewo ni ti soki soki so mbolo atako atabo e jawo lapon ti oyo igbadun wakati kan yi eyan le kagba ko nbe koda eyan le baku pade ojo kan soso la da man ni eye forbe eyin je oko yin ni su eye forbe eyin je yawo yin ni su o jawo nbe
1: oya o eja to ba mo we ko wa wodo
0: oya wo akaso meje la lo wa ninu odun kan ko ti peju o gbodo tete ko na mo gbogbo nto ba nse mo lo odun yi ni lo mi ojo mo ke fun e to ogota iseju ni se wakati kan oye wakati to wa ninu ojo tun wa woye ose to wa ninu osu kan osu mejela lo wa ninu odun kan ko se kankan to se fi sofo ninu gbogbo e igba lo nigba nka gomi wo nje o mo wipe fifi akoko sofo bi igba teyan ba nfi gbesi aye eni sofo ni o asiko lowo feni ti o ba mo to ba padanu iseju mewa o ti padanu wakati kan bi padanu wakati kan o ti padanu odidi ose yen niyan o ba ti wa padanu odidi ose o ti padanu odidi osu kan pe padanu osu kan o ti padanu odidi odun yen niyan o gbe gegele gbogbo nto ba nse mo fi akoko sofo mo tun tenu mo bayi fun e odidi odun kan gbako o gbodo le toka si nkan kan pato pe o gbese ninu odun eye ya tete jawo lapon ti oyo ko da mi lakada ise ti oni tu mama se ode ti oni tu mama lo owo ti oni tu mama na ituma yen ni wipe manana kuna gbogbo nti o se ni anfani lo gbodo ma se magbagbe o ipinu afojusun ati igbese je ko je atona fun e igbagbo ati igboya la fi nse gbogbo nkan lati le wo eyan kan kan ohun to me nikan se toku na nbe iye o tumo se wipe ti wo ba se o le saseye ge o ohun to se pataki ni wipe se wadi daadaa ko to kowo le nkan yowu to ba fe se boya ise ni o tabi owo se wadi daadaa nipa e ise tabi owo to ba mo nipa e o gbodo se o ko mo ba kuna nbe

mo ki gbogbo eyin te wa ni ko ba ole boya ile iwosan ni hospital le wa ni o ti won tin toju yin abi ninu ile le wa ti won tin toju yin ni alafia ni fun yin o alawoye yo wo yin san.

ijo ni lowo ki ijo ni lenu okele bi yan o se e o gbodo fi oka we yan ni o be ba wa n gbo pokiti pokiti te ba n gbo pokiti pokiti e mo si e meje kolade alabi lo nbe la fin eto yi o nibo le wa te tin gbo mi yi na se ninu ile ni abi lode se nile yi le tin gbo mi ni abi lajo egbe ipolowo oja yin wa ka ba ipolongo e ninu eto yi atawon eto wa mi to ku nile ise yi elomi inu mato lo de wa ti won tin gbo mi yi ise wa o ni de se mo wa lowo bo se wule ki akoko yi ko le to ko ni le mo wa gbogbo n to le koko na ni o pada wa le la la to ba lo soke ile lo n bo to eyin ololufe eto yi bawo le se fe sina se gbigbona le fe ni abi tutu o da ni bayi se ka mu lele lele ni abi ka tun mu lele lele.

ke dun lajo ama to ba dele adoyin mama oju la fi mo be ti o lepo be itowo la fi mo be to niyo ewo ba mo ni jo ba gbajo ko mo nilu o de gbalu

Ninjeta ode ye, ogbeni kan, ko sa isan kankan o, in kankan o se, o jade ninu le o lo ibe kane. Bo tin so kale ninu mato ba ilo ba subu yeke, o lule ke lo de, ke lo se yinsa. Mwa kwe ko daun, o ti ku, mwa o de manto pa. Iyawo e fi di e mule wikpe ku sinto se to fi ku o nile. Kaye fi emile yi, ogbeni na, o wani hospital nile wu samba yi, imbi ti wanti nse wadu yi, onto le fai ku o jiji to ku yo. Kosi biti olojo o ti lede, ibi kibi lo ti lede bani, abi se tani to gbe mato de le epo to de ku sinu mato to gbe debe, o na lo wa mato yi debe o, inye tun ko, ibi ti olojo kamani o. Melo melo ni ka so ninu awon eyan to jade ninu ile won ti won o de wole pada mo aye ni won jade ninu ile ohun sugbon oku won ni won gbe pada wole ejo mo nse wa azi eto lowo lowo bayi ni o feni to ba leti to fi ngbo mo nse wa su eto lowo lowo ni fun gbogbo ojogun onila kaye Aimaye jamba moto lona. Sheyi to shele lana, niki mwini abite itin shele lawa lawa. Aimaye me, toti ba jamba moto lono ni odeyo.

won kan wa te eyan won travel to lo sajo bayi ti ma le bi won de nigbagbo wi pe o ti de bi ton lo tabi pe o ntajo bo ko ni pe ti o fi wole lai mo wi pe o ti ba olojo pade lona oku e de wa ninu moto tabi legbe titi won o ti meni to ni awon malebi e ti pe ago e titi ago ndun won o gbe oku to ti ku o de mo ntin sele mo a o ni ba won lo saju alode gbogbo lolufe eto yi esa mi e ṣugbọn awon ti nkan sele si yen ko wu won o de mo wi pe nkan le sele si won ti won ba ma won o ni jade ninu ile bi won ba ma won o ni lowo moto ti o seku pa won o ṣugbọn eni to ba mojo owo o mojo oku ni ko sen to mo nti o sele on lo fi je pe gbogbo nta ba nse ka ma gbagbe ka ma ni lokan wi pe ojo ojo kan nbo ti olojo lede enikan lowo o kole o lola ongun moto bogene o lo kiki o wa nwo wa wi pe afemi afemi emi mo wa nbe emi mo to bayi emi mo da bayi be gbogbo nto ni yo da gbogbo e sile gbeyin na ni igba ke gba ni olojo lede eku to pa trilonia na ni o pa bilonia eku to pa talika na ni o pa olowo o kan je wi pe ibi tani kokan o ku si ati ku ti o pa ati gba ti o ya la o ti mo o ki la ninu boloko ṣugbọn ta mo ni wi pe dadan ni tulasi ni edi niyi ti a fi gbọdọ ni eto sile fun ko to de wipe to ba ti e de lojiji bawo ni ki won ti soku eyan na nbo ni ki won o sini si awon nkan won yi se pataki pupo ṣugbọn ti a ke ka kun gbogbo ogun ati duke ati mo niyi to ba ti e de lojiji ogun mi yi bawo ni mo se fe ki won o pin mo o nkan kan to ma nwa lokan gbogbo wa ni ba o se lowo ta o do lokeke ta o ko duke ajo elomi le mo pe a mo nkan ti o se lodun meta sile bayi ti o de ni mo wi pe boya ko ni digba na iku o da yanma ti ku ba da yanma ni ko ni pa awon alase ilu aimoye eyan nla nla to je olokeke ti ku ti pa aimoye oba alade ti ku ti pa iku o da yanma

mo n sọta kan lo n jejo ta o le fenu egun le tojo fi lo akole e ni mo pe ni emasiko egbo yoku bayi o sugbon fun anfani eni to ba je pe gba koko ni yi ti o gbo eto yi egbo di embe ogbeni kan to nje Femi Akinjagun la Eko lo nge ohun ati yawo e to nje eyin ade mama Kemi tokotaya ni a je omo meji ni won bi o nigba to ya ise bo lowo Femi won da duro ni bi titi nsise akoko yen ni yawo e ko le o to lohun o se mo to be elomi lo bo tin lo eyin ade o ku awon me mejeje to bi fun Femi o ko won lowo nkan ti o to nkan lo sele ti yawo e fi kewo to fi ko Femi nle o oko e be titi to lohun o se mo ni ile aye su Femi o ta gbogbo nkan to ni gbogbo dukia to ni o ta lati fi to we ilu Ebo igba to ya lo ba tun ba sowo oni jibiti gbogbo owo wogbo koda koni bugbe mo lo ba nlo sun ni church awon sele kan ibe ni oluso ti wa sise fun oluso yi kan na lo jisa fun wipe oke okun to fe lo igan ko sona nbe bo ti lo na ni o gbo to ba lo oluso ni oluwa lo so be wipe ohun to wa lo sokoto wa lapo sokoto oluso ni ko ma ko lo silu won ko ku o leko oluso ni ibi to go Femi o ti buyo niyan.

ementi yen toto femi wan bi oluso ni emi ti mo tin gbele ko te wa ni ki mo ko lo si ilu mi ni pinle Ondo oluso ni emi ko ni mo so be oluwa lo so be bayi ni femi se gbo nti oluwa wi lo to o ko lo si ilu won ni pinle Ondo o nlo da ko nbe nigba to ya on se oselu ko pe ko jina lo baba laanu kan pade on tele baba kan to je agbalagba oselu won wa fe yan alaga ijoba ibile alagba yi lo to si ti gbogbo ilu fenu ko le amon baba yi o kawe sugbon gbogbo ilu lo nfe alagba yi awon omo e to binti e ilu ebo ni gbogbo won wa lalagba yi ba pe Femi wipe iwo omo yi o ola iwa to nwo lo fe je ye o ati pe ba ti joje omo ilu kan na ta tun joje omo agbole kan na alagba yi ni Femi o Femi emi lo mo pe o Femi le meji ni sa ni alagba yi lo ba so fun Femi wipe ohun fe ko jade lati se alaga ijoba ibile ibi ta de niyan jejo leni eje atesiwaju ninu apa keji sele gba nko gbe na eyi ti mo pe ni aimasiko.

baba ni looto emi ni gbogbo olufa kale amo iwo ni mo fe ko se iwo kawe daada o de tun la kekanju o njo fe mi loju o ya lenu o se bi ala baba itun gbe owo fun oni ko ma lo fun gbogbo nto ba fe se baba ni o fe ki fe mi o ma wo aso gidi lati akoko yi o tun gbe mato ka kan fun pelu to ni ko ma gun emi tin to to gbogbo ilu penu po won wo lati baba yi won gbe fe mi depo alaga lai ni alatako kankan ninu ojo ti fe mi di alaga ijoba ibile o bo sekun o nsunkun ayo wipe ase ba oku ise otan o sa jana jana lo ba oluso ose leyen o ni ha e so be eni onti mo wa lo soko to nbe lapo osogoto mi eni ki ma lo gbelu mi mo debe nlo na la fun mi baba to gbe fe mi depo yi fe mi so di baba o di lese mu o ndupe ko si n to fe se ti o ni fi to baba ile ti ko to se koda ko to na kobo yo fi to baba ile ti o

wo se ni femi nbo baba yi bi osa gbogbo nkan lo fi nka baba yi ko le da nkan kan se ki baba yi momo se femi ko je ko lo pa bi oti ko je ki boye ogun gale gale e wo leyin olorun ba baba yi lo tun ku femi o wa gege bi omo elomi ti won gbegun oke tan to wa gbagbe akaso to fi gun oke yen femi o wa bi omo elomi ti won fun leyin tan to tun feyin ohun ge won je ko pe ko jina femi fe yawo mi ile ijo sin source won lohun ati yawo e ti pade ti gege sese gege eyin ko yi o ku osu meje ti femi ati yawo e yi o se ti idapo memo lomi ba teyin bo pe lenu inu office femi lo wa njo kan ni won ba so fun wi pe o lalejo nje kalejo na o wole lo ba di yawo e to ko le lojo si to bimo meje fun iyen iya akemi bo ti wole o kunle wo o nbe femi pe ko gbagbe ateyin wa oju femi pon koko o ni ko jade sita ko gbodo de

Femi ni aye toto owo epo le mo banila e ki banila teje ase looto ni owe yoruba to ni osini jeta ni me owo ni je mo ba etan nigba ti mi o lowo ti mi o je eyan o fi mi sile ninu ise ati yawo sa lo sugbon nigba ti aye pada tun de ti mo wa nipo kan pataki ti mo de ni nla ni bi giga igba na lo to wa pada to ni ngbagbe atayin wa wi pe o ti de Femi ni ai masiko lo ndamu eda eda iba masiko ni won o ni siwawo tabi si ese gbe o Femi so fun ya Kemi wi pe ko sona nbe mo oni mo ti ni yawo mi tuntun oni koda osu to nbo la o se ti gbe yawo Femi ni o mi ki san ko boju eyin ibi ti mo ba ti so pe o dabo mi ki tun so pe e ku le nbe mo o ti wa ninu akosile wi pe o je mi lomo ni o ki se yawo mi Iyawo gidi ko ni fi oko e sile ninu iponju to ba je pe iyawo mi lo je ni o ni fi mi sile ninu adanwo

nikan ni o fe segbe iyawo iyawo afesona iyawo to wa nfe yi omo olowo ni gbajuma ni awon obi e ife awon mejeje yi oye dan dan ni akoko to fun awon mejeje lati segbe iyawo oko iyawo lo fi iyawo e han nilu won ati ya ati baba e won lo mo gidi ni iyawo to mu wa le pe gbogbo won lo fowo atese si won ni omo gidi ni iyawo e

ni yawo na ba mu oko e lo silu won o lo fi awon obi e awon na ni omo gidi ni oko to mu wale ye o won la won fowo se nigba to ya akoko ati segbe yawo to ni ya yawo ba so fun omo e wi pe ko wa gbo kilo kan o iya yawo ni ko so fun oko e wi pe leyin gbe yawo won ile won ni bi lohun atoko e na yo ma gbe o omo yi ni ah mo mi kilode te lemi atoko mi se gbodo ma gbe lodo yin ni bi

ba mi o se mo gbogbo ogun ti won fi sile ni yi emi ni mo moju to gbogbo e emi na de ni akobi won to ba ja pe ngba ti mo fe loko to ja pe mo ti ko lo ba baba yin eh ta lo fe moju to gbogbo eleyi na no?

iya yi ni to ba mo wi pe o ni le se o san bayi ko to pa o san bayi keyin mejeje o tete pinya ko ni kaluku ko wa ololufe si waju o loko yawo ni ba ni mame o da mo ti gbo eje n lo gbe yewo oko yawo dele o so fun iya e lo ti o laye laye ko le sese kaka kike ni ko sakapo ekun ko ni kaluku ya se ode loto oto ni o ko possible ya oko yawo ati baba e won o jo gbe loju kan awon mejeje won ti jo tuka ti pe lomo yi ba lo so fun baba e wi pe nkan bayi bayi ni ya yawo ti mu fe fe so baba e ba ni e ko se nkan se bi tele tele ile ise won na lo wa to tin se se abi o so fun mi tele wi pe ya yawo e lo dale ise na sile o omo ni e

ti mo ba ko bayi ti mo ni mi o gba omo won setan ati ko mi igbeyawo yen gan won setan ati fagile won o de tun gba se lowo mi mo ti towo bo we adehun pelu won wi pe mo gba mo de ti gbo ejo mo mi ya omo yi ba so wipe o da ohun ati baba e ni ki won o lo se o amo ni tohun ohun o ni wa ohun o de fowo si omo yi o lo fi nti mama e wi o lo fi to baba e leti ni baba e ba tele leyin wa ba mama e nile ngbo ki lo wi won lo so pe o lowo si gbe yawo to mo wa fe se ati pe o ni wa iya yi ni be ni loko ba ni se bo gbo gbogbo n to mo yi so da le so fe ba ti e je ni abi o fe ko padanu yawo e gbagbe iyawo eyi omo daada ni to n dun wa ninu o ni n to se ninu aye awa mejeje so mo yo owo to gbe fun e to ni ko fi ma taja emi na deke ni yi mo mo yo owo to fun mi o omo yi lo wa fun gbaja ajaba yi to ni ko ni fe o wo se ka ni eni iya oko yawo ati baba oko yawo inu won okonu imo won o sokan igbe yawo omo won ni o ti ku osu meje bayi igba ti oye oko yawo mo lo ba pe mi o fi n to sele to mi leti ni mo ba tele dodo ya yawo e mo petu si ya yawo e lokan wi pe leyin igbe yawo ko je kawon omo won yi lo gba le sita iya yawo yi ni o ti o iwo awon ni omo bibi inu won o gbodo wa nita oko lo ma n ko to won wa iya yawo ni ki n wo odidi onile olona ko fi le wayami wayami sile ko wa lo mo gbe nita ko le sese ko si nkan to fe ti o si ni bi gbogbo n to ba fe loju kan na lo wa

on to sele ni ye o ti mo ni kin fi se gbagede eto yi ti mo fa ka yan ojogbo ba mi da si to ba ti di ni ose to nbo emi ati yin a o jo towo bo loju kini ko mo yi se se ti baba eni ko tele ni to ni ko se nkankan abi ti ya e to ni ko gbodo se ko gbodo gba ewo ni ko wa se nbe

ti wi pe ewo wo lo ti e wa wa ninu ka ko to yawo eyan lo ah ni won gba to se pe olowo ni won talika ni oko awon na lo de ntoju oko yawo won o se fe ki o je omo ti won to je yawo ki won le ba mo mojuto o ni ya yawo ifini awon mejeji yi won gbadomo gbe lodo.

se n to wa nle yi kini ki oko yawo se igbeyawo ti ko osu mejo bayi egbon number ta o fe pe wole o 081 35 35 42 46 081 35 35 42 46

0: Yetunde Ayokushola ti gbogbo eyan mo si iyawo alalukosa 32 FM Afrika ma gbo daada ikani ti nderin posunu te ba tin gbo iroyin ama dan ayo yama ese
1: Eko aja o.
2: Ekaabo.
1: Iya bi ti sibo ni nkan.
2: Ah, baba oko mi, ekaabo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataaro.
1: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
2: Baba oko mi ke si mo wo, oju ori yin to. Be bi mo se wa yin ti ita nkokon lataaro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
1: Kini to de o polo oja re ni.
2: Mo polowo. Ere yo wole na ni, yin ti ere ni bi mi.
1: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin.
2: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. Tu ba won debe lati lo polowo oja mi.
1: Iya bi ti sin. Iwo lo soja re lo fo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 feyin e. Ibe la wa ganu si. Ibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se ki a ko lo polowo lodo.
2: A je pe kemi na lo ganu si niyan o.
3: FM 94.9.
4: Show me your daddy too.
5: Omo, Olorun lo ni ki ma mari ni lati e. Ki la ba ma je bayi.
6: This kit was performed by Gorosau Ekiti.
3: 32 FM 94.9.

0: karo aku jumo aku jumo momo order dumbi she dada la tuba yin la ro tuni ikani aderin posunu ikani feye 32 fm 94.9 ta kale si laughter house orioke tente ti premier mokola ibado peter olashupo captain peter onloruko temi ekaro akojumo lori eto gbagidi oro laro yi ki mo ki ojogbon yemi farumbi oon tasgba kari je asoju orilede wa nigeria iyen si orilede ti republic of philippines ati kingdom of cambodia ojogbon yemi farumbi oon ekaro sa
1: captain pitu
0: ekaro sa
1: good morning sir
0: morning sir
1: moki alaga ati gbogbo awon to nsise nbi ati gbogbo awon to anu ko to yin sin ati gbogbo en je wa nle mo so wi pe good morning sir aje mo boyi o
0: e karo kima ki doctor olumide ademi loye omo ba e karo sir
2: pitu moki e oke egbon mi to wa legbe yen anytime I see him coming to the studio I'm very happy I see him and I'm happy o ma pe laye o
1: ami
2: mo ki gbogbo awon eyan ton tise ni ile ise yi latori chairman of this organization and everybody who is interested in ensuring that there is success attached to this establishment aye ti na mama ni lo si waju o
0: ami
2: e se gan
0: e karo lori eto gbagidi oro laaro e won fe ka gbo foran kan ke se royin mo lori oro oni circular road o se circular road laarin ijoba ipinle oyo ati awon to nile ti circular road gba awon awuye wuye eleyi ti o tele oro ohun je jade ni bayi awon oludije pinpo gomina kaluku ni tin lo bi lokoko kaluku won lo tin seju sero pe temi ni o se tawa ni o gba awa ni o dibo fun ogoro awon oludije na lo tin faju awon araalu mora lara awon araalu ti n fa mora lawon ti circular road je ona won ara won o na ni won ti n fa mora bayi ati ra awon oludije funpo gomina to ti n lo ba won soro seleri alaji oriyomi amzat o na lo si odo awon ti circular road gba odo won yi o se awon leri kan nbe ete ja ko gbo foran ina ka to soro le ambo
3: benefit lara ajoba ta nse ani pa nse ijoba gan afani ijoba na ni karalu ta nse ijoba le lori ku benefit lara ajoba ta nse olorun ori mi o wazi pe mo so ile ki fi wole ni wo lo ma yan oba sipo wo lo yo oba ko nipo wo nikan lo lagbara ko yin olori ori nu mi o to ba si pe mo nta awon to joko ni sugbon tin ba tan won to fe fi bi mo se je gan han si aye so mi di gomina pinle oyo lekan si ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ a wà níbi láti kọ̀ndẹ́mù yín o àwọn kan ni wọ́n wá padà lọ bá ìjọba àgbà yẹn pé wọ́n padà lọ bá ìjọba pé àǹfààní leléyìí to acquire more ìní wọ́n fi sọ di 500 torí ẹ̀ mo ṣe sàdúrà tí mo kọ́kọ́ ṣe lẹ́ẹ̀kan yẹn pé kọ́lọ́ mọ́ fi ẹni ibi tiwa mo mo fe ro eyin te tin ra le onile eyin ti e ru pe fe fowo ekun raja erin ti olorun ba gbe joba to fe sododo nipa oro idebe to ba ni ke fi lele fo nle ko se ka yin o ti l'anfani pa nse joba gan
0: moro pe ade oro ye ikini asoro nipa pe awon kan lo lo ba joba pe a le acquire awon le yi ijoba si so pe fun ise dede ki ilu le dun ri alaji ori omi amza ti sire a mo pe won le papo mo ijoba to nbe lode yi ko to ri pa won na gbigba ibo ti alafu wa laarin won sale so pe tani so to faralu lori oro le sakula road won wa se ileri kan ni bi ipade yi pe ba won ba di gomina en ba lo ra le bayi to ro pe won ra le sakula un lowo lati le ko lati se awon gba pada fun awon onile ko se nto meni ti o wole gomina ni pinle oyo se ni to ba wole le siru e ekeji won buwo lu adehun fun awon ni sakula roido wi pe awon o se ohun ti won lawon fe yin nje eni ba debe ti o ba se opolopo awon raalu ni o ti mo wo ladugbo ko wa won pe bolo se lu kan ba ti wa polongo bayi oya iwere e buwo lu se we yen o bo fe mu abi genje ni aba tun fi gbe ni mọra abi bi a ba ti buwo lu boya ru gomina be ko ba wa se nti won jo buwo lu se le ejo le soro le lori gomina se yi makinde na face si oron die

Shaju eto dibo gomina to waye lojo abameta nipinle osun ajo eleto dibo lominira lewa INEC una ni ati pin dani loju pe ajo na setan lati mu awon agun baniro toto egberun lona ogbon eleti yo ba won sise mora eleyi ni won je ko di mimo latari bi awon iruja eto dibo to se pataki ti se nde silu osogbo ti se lolu ipinle osun Benny okun eto abo ti bere si ni yidandan pelu bi o se nja dumo ipe kodi ni awon olopa egberun 35 eleti ati kode to bi ma awon abo are ni labo lu civil defense ati awon ajo to won reyin sisowo olubasubasu EFCC eleti ati ko wo ipinle osun ti won pin won jake jado ipinle na gba tan ba mu niroyin soro en ti se akowe iroyin si alaga ajo ti INEC Adedayo Okitola lo je odi mo ipe awon eroja to se pataki fun eto dibo ona ni ati fi nsowo sawon agbegbe ijoba abile ati awon budo eto idibo eleyi ti gbogbo re yo bere ni ojo ojobo osetawa yi

0: Iranian Lunde Sitigo Yin Latikani 32 FM 94.9 Takalesi Laughter House Ryoke Premier Mokola Ibadan Iranian Laukire Kodilia Ya Goje Udi Mejo Later T Fidire Mule Kwati Dagbere Faye Kuri Waushi Tasti Kede Lu Fararo Latari B Ile Ridia Lagbara Ile Tumba Mopura Lowabai Nile Columbia Shiwaye gege bi awon ajo ile itun ojojo lorilede ti Colombia ti salaye ti se npidi re mule wi pe o sese kawon yan to dagbere faye odigba o se ko bere si tun le lo soke si nitori pe opolopo awon yan ni an si wa labe awon ile ile itowo latari ile riri na kude ni awon yan to to orin ile ni irinwo ile ti an fara sese yana yana ninu ile riri yi ti si je odimo wi pe awon ile marun din ni adorin o na lo ti bi wolule iyen ni ilu Pera ni le Colombia leyi ti isele ohun baju bo se ye lo be ba ni iroyin yajo kan abomi te fe fitu ale ti ele fatejise yin sowo sori 0705655049 abi news at 32fm.com.ng iroyin je kekojo latowo miri ojo peter olasupo lo ti iroyin eya se o
1: e ku oja o
2: e kaabo
1: iya bi ti sibo nikan
2: ah baba oko mi e kaabo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
1: wo e wa ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
2: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
1: kini to de o polo oja re ni
2: mo polowo ere yo wole na ni yin ti ere ni bi mi
1: awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin
2: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni to ba won debe lati lo polowo oja
1: mi iya bi ti sin iwo lo so ja re lo fo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si ibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
2: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
3: ta o le ti ganu 32 fm 94.9
4: Eji ni asotele ati adehun to wa fun eto sare budan eni idahun si ibere ko ko gudo ju ogbo iseju aya lo eje awon idahun si ibere ti o pakaso yo waye ti o ba ku de ki eto na o kenu bodo eta eni yowu ti o ba ti gba idahun si ibere yo gba ebu card bani soro eyin Richard card 500 naira edegbeta naira erin ako fe ki oludasi fi ibere dahun ibere harun ni kete ti atokun ba ti pari ibere ti oni dahun si ti wole sori afefe ni asiko re ti bere efa oni dahun ti won ba ti ro lowo ti so anfani ebun re eje oni dahun kokan ko ni anfani ipele meje to

0: Baba yon mata.
1: Hello.
2: Hello, sir.
1: Kaso.
2: Yes, sir. Ruko in bidia jimpe.
3: Eri flag soccer.
2: Okay. Ale fe banoja.
3: Bravo, ta number 10.
2: Number 10 ile mu.
3: Na,
2: be. Ekan ba mi daruko orilede meva pere. Won wa ni abe ijoba ologun.
3: Chefa. Bokina patu.
2: Kudeni.
1: Meji.
2: Meji. Odi meji.
3: Sudan.
2: Eh?
3: Sudan.
1: Sudan. Odi meta.
3: Gabon.
1: Gabon. Meri.
2: Odi meri.
1: Onlo. Onlo.
3: India.
2: India.
1: Ah. Se Libya ni won pe abi
2: India. Se Libya ni won pe abi India.
1: Libya ni mo gbo. Libya. Avance ni fu lati soka.
2: Won wa lola.
1: Eh?
2: Won pada wa lola.
1: Atu wa ni. Hello.
2: Sare bu.
4: Ya ti ni lati da emu.
1: Mommy peace lati gba re mu. Peace nko o.
4: O be ma.
1: Aha. Lucky number.
2: Say your job, you. Say number 27, Lemon.
1: Only one mu.
4: Number 27, Momu.
2: Eh. Will about do?
4: Ah, oh, yeah.
2: Eh, heck of Padieni. Eh, but of Padieni. Eh, Tiba, or the Benu.
4: Oh, yeah.
2: When you call, but of Pabo, and see the 82.
4: Ah. You walk, you call, but of Pabo, and yes.
1: Hello, I can so.
5: Sorry, boo.
2: Sorry, boo.
5: Aba mi ba mo.
2: Up, Awu, up Nigeria.
5: Ati ya Jesu mo kin yo.
1: I can so. Imamu Awu.
6: Baba mi.
5: E ku se
2: ko. Baba ti dola. Baba ti dola. E wa gba ticket yin ni o. E ma do di jona o.
5: Mo ti n go se ga baba.
2: Be le wa iranyan. Baba Charles okan lawon lo fun yin o.
5: Ah, la go Olorun, a ti oni ba won.
2: Ami Olorun.
5: Awe kun ni so lodo de won la go.
2: Amen.
5: Baba bi la yari na aki awon na, won ni damu na ayo.
2: Ami Olorun.
5: Ami gbara bu o, ami lo teju kan fun won.
2: Ami.
5: Do yo boro book seller gbogbo won la go Olorun.
2: Ami.
5: Atesiwaju nu se won.

náà ni 94 tó ń fa mẹ́sàn-án ẹ̀bọ̀ lẹ́yìn 32 FM 94.9 à ń fẹ̀rin gba gbogbo àgbáyé.

0: wetin be this?
1: Like Sherimbo. E o be Sheribia assignment fine art. Eh, se painting ni ni se ka kuku gbe yin ko giri museum. Ke ku gbo ara se color. Ka la wa sanu yin ka ma sa saku sabe. Kini ta se ti oda?
2: Eh?
1: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ri. Wo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
2: Ah ah.
1: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Se ba ti se pe yen je pomo kete kete.
2: Ah, o pari o.
1: O ba le yin ni so gan mo. En ti ogbo go ni ja o. Bo won ti ki ba bo fu eleyi. Hein? Tan wo bi akoku ewon.
2: Won ba mi so. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
1: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin lo ni.
3: This piece was performed by Ozane.
4: 32 FM 94.9.
5: Kayefi.

0: koko bayi la ran fa di ti aja ti o sonu ni ki gbo fere olode ade afuko loro si eleyi ti o lo re pate oja soju titi ohun juru won ba ti ri dodan ni kiru won farama eni ti pate soju titi iru won ni pagidina yi ka to dun wo bojuri ohun nilo ati bi bo giri oko ni rona ina lo fe ku meni oda ida lo fe ku meni oro ajo ti ri si ibowo fun ofin ohun igbo firo ni pele oyo oyo state rule of law and enforcement authority nke toto e mo pate soju titi ma emi olaro ipinle oyo oni baje o
1: so yi la fin ki gbogbo awon eyan wa ton wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: bi lo sele
3: ki won to so wa po nje oran ti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ki ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti ran won abi
1: ta lo ti e so pe mo gbe ran gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
4: e won lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluso agutan e so wa po
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
5: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Besnai Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
6: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn. Aṣáájú ni ká gbé rédíò mi 32 FM ti wà òkè.

0: Do
1: you have idea?
0: Oh, come me working.
1: So, you could cook it, Pello, come about down, Willow Fellagara.
0: Yes, yes.
1: Fine, man, already, you know, tell you one, the category, and what you buy, Yiki, and it's possible on the key. Yeah, anyone put it at 2 FM 94.9.
0: Gory.
1: Fine, laughter house, okay, get it. Okay, what you, what you say? And you, but if you're a memorial law. So, Jackie Molati, Pile, eh, no go, Aquasano Boku. Wani awon afurasi ajinigbe meta kan ti won wa ni di jinigbe to waye ni ojo keji osu ta wa ninu re nile ijosin mimo ti Joseph ti kato kato ni ina yafa ni joba abile Udi ni ipile Enugu wallahi won lowo ti te won awon afurasi ba se fidi e mole wani awon otele muye DSS ile ise ologun ti an mi awon ami atawon lokwa to fi mo awon asogbo ni ipile Enugu ana se papo okan nu awon afurasi won lo farakasta ota ni bi ikolu to waye o won ni won si gba iba jokojoki AK-47 rifle ati awon kan ijame lowo awon eyan yi igbesa yi lo jejade ninu royin to bota lale ana ni ipile Enugu won ni gomina won nibe Peter Mba won na se abewo si ile ise otele mu ye ti DSS lati lo gbo bi nkan se nlo en to soju gomina nibe akọwe ijọba won nibe ojogbon to ko won je chidi ebere onia won ni meji ninu awon eyan won yi ti won koyi seminarian Lawrence Igbo ati Emmanuel Unwudi won ni ati gba ominira o won to se afikun e pe awon ti je awon eyan won yi gbe owo ti to won looto won ni ko wa lofe o tori pe awon ti e lo sise ona ona farakasa sugbon okan lara awon any criminal won ni oja laisi nti e owo si te awon toku sugbon won ni be ba ko awon eyan won setan lati ma dojuja ko eni keni te ba wa lu te ti ma sise labi ke se ni Enugu toro wa won gun mo se royin ku ni ka le mu mi
0: orilede Ghana ibe ni
1: bo se tutu o re bo ye tutu ri ri kono
0: mo se se deni lati morika morika
1: aya mi ja ko mo pe
0: ni daruko bi to ba lo o ba ti daruko bi ajode na ni abi ko je pe won lo no do de boya mo wa gbonje fun won be soro o re gboda agbin ah
1: wala mo ti je gbin ti pe o se be laye ni to ni
0: mo bi oda ki lo nta ha mo ye nta gbin lo so to iso wa loje
1: igbin ta mo sale ku ni
0: ah so mo
1: sale ti mo sa gbin le ti so ni le tutu olohun o da o
0: olaju ni civilization woni ile se olopa nile Ghana won ti nawo gan awon boda meji toja ipe won ni awon na ni se ku pa arakunrin kan ni odun 54 year old man
1: obode
0: ti won si sa iyawo re won ni iyun na farapa eyun ni agbegbe kan ti won pe ni Beach Drive Estate ni Tuba ni to si weje
1: akrani
0: beni se bi ta la lola na se bi bi gege en bi odo ya kan tin ta ka ke
1: no igba temi ati Idris Abdul Karim da do travel ni mo mo be yen
0: ah oh yo ni kengbe tin din kegbelegbe titin
1: Ghana ije kengbe
0: won e je kengbe ngba to ya pe Ghana fake lo mo lo en regbe won ni awon afrasi ohun na ni won poruko won ni Adams Ada ati aburo re ti won pe ni Bala Billion won ni na ni owo ile ise olopa lorilede ohun lo te latari iwa gbako ehe ti won ni won wu won ni okunrin ohun ohun ati iyawo re ti won poruko re ni Christiana Fusu won ni na ni won ba ni tsagbangba iyun ninu ile won ti won gbe o leyin igba ti won ba oju ogbe ebon ilara won won salaye oro won ni won gbe won digbadigba lo si ile iwosan kan ti won pe ni Finning Hospital ni Weja mo ti megbe ebe won wa salaye oro won ni sugbon awon dokita ti nbe ni ile iwosan na ni won kede wipe oku nleleja nta nitori pe arakunrin ohun to je oko o na lo ti padanu emi re sugbon iyawo won ni ki won ma gbe lo si ile iwosan kan ti won pe ni Colibu iyun teaching hospital fun ati ma gba itoju mi won ni to se je pe nbe ni ile iwosan ohun bi ti won da duro si sugbon won ni agbo ara re in down si awon itoju e ti won fun responding to treatment bi won ti call lady egesi oku arakunrin ohun won ni ki won ma gbe nlo si ile igboku pamo si ti won pe ni police hospital mortuary ti nbe nibe lati lo re se ayewo iru oku to pa won ni gege bi ile ise olopa ti won salaye oro nigba ti owo ti awon afurasi won ni won gba ni tooto bi pe e sa won jeje o laoko ti won se iforowanilenuwo fun pe looto na la won doju bokotoko ti yawo ohun bi pe ki won jade laye won wa bi an lere pe dakun kini larija nkan ti awe ni ti won se fun o oni se ri isti gbogbo gba ini won ma pe ohun ni ole ati eni ti o le wulo lazy and useless oni ni opolopo gba ti gbolo yen to ba ti bota oni a ma da inu opolo ohun ru nitori pe ohun ma wora ohun pe se be na lo ohun wa useless to won wa wulo to won wa yole ni to to ni oni adams ina lo wa so fun awon olopa bi pe ibon lewa eleyi te ri e to nfi pada lo fi doju ko won nje je le gba believe wi pe owo re won kan ti won pe ni Gideon wi pe ibe na lohun ti lo re gba ti won si salaye oro wi pe igbese ohun na lo fa sababi ta won le se olopa lorilede won ti so pe eli so libe eni ti o si nle ki won pada lo re fi e won ti e na le kini ohun re jene jene yi bi o ni bo ni owo te o ti o fe nsun ole ti ni ebo mo
1: o ma lu mi laarin iru
0: in ba wa lu laarin
1: kokon wa o si da
0: ah e je gbo je kilo de towo ti en odu
1: mo bi pe kini kan so si mi lokan
0: kini nkan na
1: en ti oro iba kan ko daro mo ma so fun ke mi kin se woli o to ba se wa sokan mi o se ma so jo awon ese kan wa ti o ni darijin ma fi abiku buyan
0: ah
1: mo si fi pe se be yo kan le bi buyan won e darijin yan ru e o ko to ma so pe lohun o gbadura o mo ru ofa ten to soro e si ta o mo fi buyan wi pe se bohun bi mo ku mo fi biyan pe se mo fi buyan pe se be yo kan lo bi n to so si mi lokan kayefi la n se n to so si mi lokan mo so fun e eyin e bo nbe o
0: sori krista yoruba bo won ni ile ni won gbe kesho rode o wa nu oro temi ati baba ojogbon faro mi ta jo foro we won gba
1: ni
0: lowo won lekan so ro mo mi n to kadan wo ayiraye loni atepa si obi e ni ati le ni le ti romo mi ko soro to fi omo mi lenu ifrijanga yo ti etete lo lete awon kokon be to je pe o gbadun fi
1: ko mo ni omode o agbalagba nse be o so si mi lokan ni o
0: mami taro ni bon dale owi asake ati le won ti ke soro de bowi awon agbalagba ni ririn si ibani lagba keke na ni ti ibani lo la se so pe ki se gbogbo agbalagba le yan fojo ori won toro awon kan be to je pe won si ire dada
1: o di fa fun pe toko ti awo ti aso pa lojo eni
0: baba
1: toko ti awo ti aso pa lojo eni ageju aye lefe woye emura kole yori mi tu re eyin ko omo nigeria
0: awon ni o
1: won ni ile ise eleto abo orilede nigeria won ti mu awon afurasi kan ti an lewaju awon iko to je pe ni di atm la won ti sise won si gba atm card ton lo bi manage logun lowo won ti a fi rodan iwadi fi di amule pe awon eyan won yi ni di atm ni ma nduro si awon ti o ba si ni fura ba won ti oja
0: da lowo
1: atm ton ba gba wo won ni won ma paro card mo lowo ni ti won si fi gba oniruru owo abutu to je agbenuso won fun le ise olopa ni ipinle ti ekiti won soro jade won ni iwadi awon lo je ki awon mo wipe awon eyan won yi gbogbo gba ati akoko gbogbo ni e ma nlo ti a si ma nlo orisirisi ona ti a fi ma paro card bawo eyan lowo bi ki bi pe gude bi bayi pe kiloku ti yan ote kiloku ti yan ote e dakun to ko yi ejo card n jade lede kan won fi awon number sita o pe en te de keni ke ba ri o komo fa awon eyan wa oluwa ku sayo mi o komo ti e ba mo pe e mo nipa ATM e mo mo leyin ise te fi aro aye yin se elomi o ni je I do see a lot eh leri mi di ATM kin rerin e ma so pe Krista ti mo rerin lo radio
0: lo ti rerin elo lo ni la county
1: temi ko mo so te ba ri mi di ATM toju mi ba le e ma so Krista ti mo rerin ase fake person mi rerin ni ba fe gbogbo
0: e lo gan ani kilo kilo lo gan
1: awa isolo se yen o buku nbe lawo mi
0: so rare
1: won like ko se ti le bo
0: mama gbenu ade fashion ticket te ni fun olohun o fe
1: mama so mo gbo ni
0: e mo mu ni npe po na lo fun mi
1: ah
0: igbo gbo olowo buku buku
1: e ya fi toni so oyo ni abo oyo ni where you go
0: ma
1: era mi si yale yin
0: mami wa e da kun o e da buwo ran se
1: e so ran di atm a lot of things won happen o
0: ile se olopa nipinle ogun won ti si so loju e pe ibon gesi english gun english pistol woni ati awon ta abon ajara buka ti ki je ni oloju orori won kaye won po woni nje je gba belief wipe in la won kan lo re ko sinu wardrobe kan to ti baje won ni kan lo ro e ko pa mo be ni iyan ni joba bile sagamu ni pele ogun bi won ti ko royin la waka
1: omo be yen
0: o omo be ati bi ti ko bo na si eh eh tori eti yin o sise kan je gban gban gban e mo gboje gaga bi alukoro file se olopa ni ipinle won be on DSP Oluseyi Babaseyi bi won ti salaye oro won ni awon ohun ijagun ajara buko ohun won ni o na ni won se awari re iyun ninu ile kan e to je wi pe won lo re ya gbe ni a rented apartment to si je pe tele tele won ni to je pe eni to je larin lo du ile gbe ohun won ni awon ti dologbe deceased landlord bi won ti ko ni ti gesi won wa salaye oro wi pe logan ti olobota won won ni na ni won si gbera leye osoka lati tete lo si adugbo ohun won ni gban debe bi won ti ba awon ohun elo jagun ajara buko ohun bi won ti ba nbe nu o koda won toka si akoko ati asiko e ti won ba nbe won wa salaye oro wi pe logan ti isele ohun e to si jeriri na ni won ti bere si ni toka si wi pe awon eri ma jemini sore awon eri ma jemini sore won ni koda awon ti won be lakata eka ile ise olopa ta won ti mo sise bi otele moye won ni CID iyo ni eyin be ni ni elewe ran
1: eyo
0: e department yin na
1: awon ti change color be ibe to bi o yellow ni abi cream color na
0: ko e tun ti debe
1: elewe ran so mo yodun ti mo lo legba ni
0: eh
1: elewe ran to ba nbo o ba ntoku ah o to sa ah ibe yen fine bi pe wa fe mo ko wa fe wo
0: won wa salaye oro won ni koda nibamu pelu igbese ati igbiyanju e ta won gbe won ni awon ni bi kan faposun leyi to ja wi pe awon na furasi won gege bi afurasi won ni ko din ni awon furasi mechila to ja wi pe awon ko ra awon jo papo pelu bi awon melegbe okunkun won ni won lo bi mejila e to wa tse won baba se yi wa toka si pe lasiko ti awon sise abo ilu lowo oh my god ogun abenu gongo won ni won ri awon ake ti geni kenke kuke won ni won ba ati awon obe won ni ati awon nkan mi buku buku kanju gantu kan won ni won ba won be won wa tu wa salaye oro won ni okada mejo toto
1: eight
0: motorcycle si won ni ati oko alafapo ti gun kan one black lexus vehicle eh to ati kan to
1: ewo lexus
0: lexus alright pada yin bo ti je pe lexus na ni e wo iroyin yen po e won wa ni be ba ti see something e so something yo e so something ma
1: njo le bi pe in ri bari njo mo ti da yi afinu film
0: e film to ha san fo san
1: no film awon jakinja
0: aha
1: damendra
0: to ha san
1: inu e mo ti mo ri ban
0: chaha
1: mo mo ojo mi ti ri
0: area
1: mo mo eti mi ti gba
0: all right
1: Logan ti o de o
0: olugbala
1: laye di loto
0: laye mi leto
1: iroyin mi ture ni ipele abia lo tin wa bi a se fi to wa leti won lo be kan innocent sera won lo ti gun oko e pa lati oju orun
0: koni di oko mo ni eregbe
1: won ni to yi oro hun ka ko ti je mimo fa won olopa bayi o nta gbo ni wi pe un wa oji loruko oko won loju orun lo wa ti yawo e ti da obede awon agba ti an be lagbegbe ohun ti e pe oko enikan ni David Amaraizu lo fi di oro na mule ni ijeta fun awon olopa won ni kini iyagbo awon aladugbo o ya won lenu gidi gan Amaraizu to boye so won ni awon ololufe meji won ni osu keji la odun to koja ni an fe ra won ti o ti pe osu mejo ti an ti se igbeyawo won ni aigbora niye kan lo bele laarin meji tenikan ko ti mo won ni owo ofin ti te obirin na bayi o se nbe lakolo awon olopa sugbon oko re to pa won lo nbe ni ibi ti an se oku lojo si ngba ti an kan si won lana aluko le ise olopa ni ipile odo ti won morin chinaka won ni won o soro to po won kan ni won pada bayin soro lori isele te pe be fun eni sugbon sibe na won ni ba won se nreti oro ti won yi won jodi mo pe ni osu keji odun ta wa nu e ile ise olopa ipinle abia won lo won tute obirin kan ni o ma aya to na to tun gun oko ti e pa oko ti e je osise aso wo awon osise leto abo ti an ri si wole wode loko ti e won ni to first es to fi koko ti e ni pe oko won yale to ba da obede o doku meji labia
0: ti be si be a o zori ire area
1: sibe.

0: La la lo nga
1: si ma so ye ali da bandiri mi ko
0: eh ya ko so ran ni na by force
1: omo guru marriage si ma taye wa te ma foro marriage lo mi a ba fa wiri in se mo
0: so fun mi po dupe ti e
1: alhamdulillah mo ri temi mu olohun se o o le ma jina kojo foro o
0: ba se iwo gan gbadun
1: o da lenu
0: se iwo gan gbadun
1: ah
0: iwo gan osan mo
1: na ba ti siyan
0: a ba wa esekure
1: hello you go osan mo na
0: ah Chris ayi e osekure
1: ayo ni mi o da to
0: se isola mi o gbadun
1: ah beni mo awara le gbo wa
0: beni won gbo wa na ni ah nkan se yin ni mo ne ka
1: fun to se bo se wa menopause n da para se menobag o mo bi mo lo
0: se ro lo eh je ku le ri o eyi ti awo yin o ba ti je daada e ma mu bo
1: mi a ba se kesa wa da area calling mi nu
0: be ni
1: ibi ti n ba to si ti le o ba ho brahu ti o e ku o ko queen o gba won ni bi si adugo wa bo bi ati fi meeting si an donate ka kiri ti wa ni oko won ni ma so bo school ma awala ma je baba
0: ah se ti gbo se kini tun ti de
1: mo start your call
0: teori ra yin bayi
1: it is better to do a divorce case than to do a murder case marriage marriage if you are lucky to have a good partner always appreciate God first
0: e ma deru ba won ti won o ti se igbeyawo
1: won so fun yan ran to ba wu oni
0: e ma deru ba won ti o ti se igbeyawo
1: ran to ba wu oni
0: igbeyawo dun
1: ha
0: igbeyawo laye
1: so bo luwa mi fi lele
0: pelu ase ni
1: waya mi
0: what God has joined together
1: before let's

0: Prista.
1: Hmm?
0: Ikakuka lonka.
1: Bibo.
0: Abi kokuko lonko.
1: Ewo ni ki follow ikakuka ikokuko.
0: Eyin ti e ti segbeyawo.
1: Olorun fun yin ni pattern o da o.
0: E uruko eniyan.
1: Roko to wo o.
0: Egbo wa ni roko.
1: Ma jump o, ma jump o.
0: E ma beru. Shawo.
1: I know what I'm talking about.
0: Ile nso.
1: If not because mi o le wa ibi kitos.
0: Injo gan la bakara takara gan bi mo.
1: Mo bi pe.
0: Mo.
1: Eni ti akando ba mu lara ri ko le mo jasarora.
0: Hmm.
1: Ke se nipa ojo ori bi ko nse nipa iri. Matrimony, matrimony. Yawa.
0: Yo siri.
1: Mo le ko eto mi to ni ta ba tutan. Hello. People you need to explain to you.
0: Go explain tired. Ada. Won ile se olopa nlo ti na wogun omo odun 19 kan lori esun wi pe o digun jale.
1: Ah? Adigun kan na.
0: Adigun ni omo.
1: Mo gba digun jale nisin.
0: Shadi gun jale. Seje wa all right sir. Omo 19 years. Won lo digun in jale. Ogbo ntari gi alo ni lowo gba ni.
1: 19.
0: E wa so fun mi nbo omo won be dagba ton ko.
1: 19.
0: Won ni to se je wi pe motorcycle won ni won gba lowo re ni pe le plate 2 gaga bi won ti ko royin ta si lanfade lati ma ka won ni ile ise olopa lekun ti ipinle plate 2 na na ti na wogo omo odun 19 ti won poruko re ni Abba Ahmed lori

0: tun iwa idigun jale ti an si lo re gba okada installment toluwe nsanwo re die die leyoko eyan oko dijumo ri mo sepe fomo oguna won ni afrasi ohun won na lo ja wi pe owo pada te iyon lekun le se olopa eyi ti won pe ni ti good one egba mi be o won ni leyin ti isele ohun to ti waye iyon ni ojo kefa osu keje odun ta wa nu re yi ni gege bi alukoro file se olopa nipile ohun sp alfred alabo bi won ti nsalaye oro won ni omo agba kan ohun toju omo odun
1: ode
0: won ni ina lo lo re se ikolu buku ohun to si je pe koda won ni won tun fi esun kan nitori pe ko lo lasan o nibi to si lo re eji okada chinchengi won ni o tun mu owo obon to yewo re lisile fun won koba won ni ko to di wipe o ri pada won ni ti o pada se lore won sa ti salaye oro won ni nigba ti awon iko tele moye afinu fido sise iwadi won ni won lo ri e nawo gan omo ohun won ni ni agbegbe kan ti won pe ni sukunwa adupe sukunwa sukun sisiri won ni ate ti wa parowa si awon eyan wipe edakun eja doje ojula lakan fi sorry be ba si ri awon igbese papa julo awon eni bi ti mo fori ese lele soso ti won mo weyin le mewa won ni e tete fi to ile ise olopa leti gege bi oga agba toni indele de commissioner olopa nipinle plateau iyun dcp usmanu sheik adamu boti parowa sawon aralu won wa so wi pe ile ise olopa oni kaare lati ni pe awon pese abo to lorin femi ati dukia omo ni
1: mo bi npe mi awon
0: la nbro ki mi o
1: oto ni pe abimo wo wa
0: be ni
1: oto oto tun ni o nbimo oto ni owo mo eni olorun ba fun lomo wo yoropo mo se
0: ni eni koko e baye nlo mo lo bo ti e je pa won omo kan be o mo ko won ni akoni logbon jona omo awon adota omo to ja ke be ba wogun te ba si papo yo ja adota na ni mo ni gbo
1: olorun ba wa omo wa o
0: alaumi
1: o lo to lawon to useless wa je pe won wo ra won de pe won wo mo so pe so mo mi lo mo
0: area

0: ni le fun awon iroyin soke si tori akoko wa won kan ka awon akori ni won wi pe ile eko Ifafiti kan ni ipile Enugu Enugu State University of Science and Technology EMSU niyan won ni won ti le awon akeko meta kan danu
1: won ni di won mo
0: lori wi pe won ni won se magogo magoma nu dawo kini kan wa so si mi lokan mo jeri iroyin yen won bi pe an ko fe so
1: ma
0: ti won le omo school lori ma practices awon na na pass awon oloselu ti an yibo
1: rara igba imo sawo
0: hey
1: ewo ni gba e
0: so ti more light
1: ni suru
0: more light
1: ni suru fi more light le
0: we cannot continue
1: chai faraburuku bale so mo wi pe yoruba ni bomode ba subu awo waju bagbalagba ba subu wa wa yin so mo ko nkan tawon yen se ni awon nu o fe ki ba ka awon omo yen da bi awon indifo
0: okay professor to yi to pe omo yiwe ni school na lo yibo fo lo selu
1: igba imo ni
0: yen igba imo ni more light surety
1: ati pe so mo ko awon kokan wa je pe ki se pe yen o fe yi to ma ko so pe o ya yi and you have to obey the last
0: finally na ma ko ri eleyi nle ka bi royin baba kan ti olohun ke awon yen se royin won nilu won won ni won bi omo 60
1: pere so ra ye so ri gbe si aye e lode so ra ye
0: kini tumo yen
1: kintus ni kintus
0: I tumo so ra ye mo fe bere
1: wo pere lokunrin
0: e ti en ba bida to mo pe crystal wa productive abi reproductive e ma mu royin bo ke se fun mi lowo nje ti mo fi jeun ti e ba de bi mo kari aye
1: we la mo ka mo kari aye
0: ah e ba foju di mi to mo pe so awon pe crystal ko le wa kusa ma muro bo ko si mu owo ti ma fi jeun dani
1: e ti gbo gbogbo awon kan ga to ti gbe
0: wallahi yo jimi
1: omi o de be
0: ah
1: mo se
0: eje yi pe mi
1: o pe ba o pa te fi pe okuku po ni yanjo ni ati te fi na pata so si ku
0: si ki e si
1: sawo
0: lagbara kuli a wuzu rabi nasu maliki nasu ni lai nasu
1: ade kule
0: isari wa ti a ji rabi nasu
1: ori oga yi ti n gba ede mi o soju opo le walai

0: era sa e ku se e ti mo fe mu be ni baba ore Mr. Lambo yen olomo 60 o fe ke ba mo compete ke mu ra ninu odun ke ti e ba mo compete adi bi pe da gbo ko yi ani ti ko ti ja me fun won lata na e ba ti gboro aye Nigeria ti de ke yan bi mo 60 to ba ji laro ti o ba mo ti o de kini o se si ko ju ni ti lagbaro na le se yo mo tesi wa bi e pa wa le yen yin o ni tun ko lagbaro
1: Mommy Elizabeth, my second wife.
2: Hello, sir.
1: Mommy.
3: Yes, mommy.
2: Amen. Abi Allah mo mo ja fe were laja. Abi ko je kan mo ba ba fe se wedding kan mo yo ko lu awon tan ba se wedding pa owo. Boya we boya kan ti je won o ti wa ni opo lo won o. Gbogbo ni ba ke se wedding e lo mo se test you. E woni kan mo do ku bed up ko lorun lo eya yin. Ide e se kini to ti pe ide ya wo ti o ti po dun ko. Opo mo ni sise ti se wa ni sirin lagbara Olorun mo wo ni ti se.
1: Amejesu.
3: E seun ma. Adupe. +2349062949.
1: Bo ti ri ni gba ye nu wa.
3: Area.
1: O nbe nisin yo.
3: Hello.
4: E ma ka san.
1: O ahin.
4: Mi ta bi pe.
3: Mo akigba.
4: Lambo.
1: E ka san ku je meta sa o.
3: E ka san.
4: Mo ka yin na ni abansa ja kin gba lati
3: ya. E ka san.
1: Eyin na gba scholarship.
4: Very married. Is for marriage. So I want to buy sherry, kiss or jewelry. And to me, that no marriage, but you see, full of more. Cause I'm not my wish, I know what. Say to my thing, the values you are no marriage. Or better, I can separate. No, to you, you are no fair conciliation, but to buy the same life, Milo. Or why yes, or you call a rule of love, I know I could
3: say. Hello?
5: Friendship.
3: Ma la se bo ti dide
1: owo eh raba na yes sir
5: ari le wo bi yoyo
3: ami o
5: marriage yi o ti gba suru bayi marriage ti o pe die won den do be de ra won lorun se dada na fi se ni se bi mo pura won ni ah afi suru lambo
1: I love you.
3: Pragmatic. Oh, power. Krista, mommy, your caca. Come here, come here.
6: So.
3: Dekule. Sorry, mama, wa Krista.
1: Don't worry. Second, Dekule. Oh, yeah, why you with?
3: Hey, Esther. Mo wo wa Krista e mo gba wa Krista oro enu re gan e mo tele o tori Olorun fo Olorun ba be yin o iwe kan dasa
7: ben
3: ah no o money o ka ye pe gba mi ba yi a mo talube ni so talube re la na na woni poni taputa ni npada ta o ni
1: mo
3: e do ka du bi ni pe wo le ro da lore ni o ba ra wa be mi ri o ba yi dada and lewa yin alejo wa e ka san
7: olo ti e ka san yarale
3: oruko yin ati le se te soju
7: oruko temi ni adekunle lati le se soft sands property
8: oruko mi ni Esther Folade lati le se soft sands property
3: eje nbere lati oro lati bade wale
7: beni
3: bi eyan ba fe wa ke ba won wale ta ma gbe to ni tumo amo yi pe ile se yin ti ale o pada bo nbe sugbon lati gba ile bawo lo se rorun si lati ba wa rile kale yan ba fe gbale
7: lati rile o depend on the budget yin
3: okay
7: because e ma mo pe ilo le ni te fe fi gbale
3: okay
7: then our locations we le consider
3: okay
7: e le ni e bayi ke so pe fe gbale si e bayi ko o short oto so lori budget te ba ni
3: okay
7: la ma se lori pe okay bayi ibi bayi ni a ro pe budget yin le gbe so nkan ta ma se fun ni
3: to ba wa je pe ni ti towo ko si yonu se o ko si bi ti owo ja yin ogunde lati ba wa wale boya o ni ibi kan to je pe ah baba debe a le ri ilegbe fun yin be o
7: leyin nu gbo nikan
3: tai
7: nu gbo nikan
3: dekule
7: nu gbo nikan
3: dekule o tin ja fun krista je o
7: gbo nikan lale
3: o tin ja fun krista je o
7: awon arugo ba ti ya yi ni ilu ibadan
3: wa
7: e file fun wa
3: eh
7: be ni
3: ah mo
7: ma leyin nu gbo nikan
3: leyin nu gbo
7: nu gbo nikan
3: dora yawa falade
6: yes ma'am
3: ile ti o je ti ile ise yin e daruko ile ise yin le kan sinam kin ti e tun fi ranti
6: oruko ile ise wa ni substance property
3: awon ile yin ko
6: awon ile wa ani mango estate ani apple estate
3: yeah.
6: Ade tun ni orange estate wa o wa ni oloje ni ologun eru nigbati mango estate wa ni akufo apple estate wa o de wa ni ayegun ni olomi orange estate wa is 3 million naira nibati mango estate wa to wa ni akufo iyen is 2 million naira ile wa to de je apple estate to wa ni ayegun olomi that one is 4 million naira
3: oda bi aba fe san owo yi pelu be se ma san fun wa
6: beni
3: bawo la se le san tori awon ton gbo wa fun gba akoko
6: to ba wo yin te ba ni gbogbo owo yen lekan na te de fe ra ile wa yi e le wa si ile se wa to wa in laughter house ni premier hill ni mokola ni ilu ibadan ke san wo lekan na kishi
3: e baba wa dawo sile ni kishi e dakun iya wa o baba ko wo sile ni kishi yo to bi osu bi melo ke to gba ka to ri le wa gba
6: ko to su o ko to su ojo yen na ni
3: na la gba ile
6: be ni le ma gba ile yin
3: e se mo pa won lekan be to je wi pe e won kan na ka si yin ba lo kan se ni gbogbogbo yi lati bi lo de be o awala ni se te ba tun wa gba lati bi lo si ojudo bayi lawon ope ni nla ni nla ni nla ni nla
6: awa ipinle fun yan olorun la ya si pin yan fun a ki pinle fun yan lori ko iro o e wa a ma mu yin lo si be ma inspect eyin gan ma ri nkan te fe ra gbogbo awon ile ta de ti e ti wa so egan to ba ti je pe wa ru yin loju pe a ba o gan ni te ba ti fe kokko wa na eyin lo sori social media handles wa gbogbo e lo wa ni be te de ma ri to ma yin yeke yeke
3: se se pe ta won eyan ba dori social media handles yi awon gi ope on la ba nbe ati wi pe se n to gba lori social media handles se na lo je pe te ba mu wa dibe ta ba foju gan ni e nla ri se n pa won onile kan wa to je pe oto ni bi ti won fi yan yin ngba ba ah seri be se ba wa soro to ni jejo toko in la won kan wa ti won wa ranle lo sesi awon kan wa ko loju pa ni ba won kan se won fi trailer ko ni ni ketiketi won ti ko yun ton ni ibi ina ngba ta ba fi ri bi odun bi ogoji odun seyin njo ma laju ijoba tin la le be se ki se be
6: iro ile ise ti wa ori be ile ise ti wa o tonu la wa fin se ise wa gege be awon ere ti se mu atawon tun gbo wa fun gba kokon ile ise wa a jo wa ni pelu 32 fm so ko si ba se le ma dun inu tatwa mo pa yin le kokon si iru re o si lodo ti wa nbi bayi tori laughter house ni ile ise ti wa be ni and awon ile ta de so igbogbo wa lori social media handles wa te ba de be e ma ri ni be te ba de ti wa ri ni be te ri pe o teyin lorun e ma bo ni ile ise wa ke wa ba wa soro ipe oke e fe eleyi o an anfani so wa nbe ni pe te ba lan e ba ni agbara lati san le kan na kishi e so lan fa na ti so ni 40% akoko te de ma so 60% laarin osu mefa to ye pe yen lo ba pe yin e le wa ba wa ni le se wa
3: oda alagba adekunle kini awon nkan te fe fi se afikun e ati wi pe e so wi pe e fe gba yan sise ni le se yin se lekun e titi
7: lọwọ bayi a nilo ile
3: okay
7: ile ayagbe because awon leta ni gemo so pe awon ta ma nfoju sun awon te po ba ajubo to ba yaji ni akon kin gba anyhow ile so to pe awon leta ni lọwọ tele awon le yen yaji so awon yan ti bo so we need more houses ta pe landlord e fe se kin e fe gbele yin fun agent pe e ma ni fokan bale te pe awon tenants ta ma gba fun yin ko nse awon tenants oni wahala awon te mo ma fin lokan bale e gbele yin wa sodo ti wa a ma se proper scrutiny awon tenants ta fe gba fun yin a ma se verification won ka to se kini ka to gbele fun won adepe na de ni let e fe ta e wa agent telephone kan to de pe mo ke yes trusted and reliable agent soft sand a le se kini a to gbangba sun lo ye e ma ko bo a de se kini anfani si sile fun te ba mo nipa real estate te fe se kini te fe further mo inu career yin e wa ba wa duwo po anfani si sile but little educational qualification in bo je national diploma kuma di pe wa fun ni document e mo kan to wa nbe e lo bo wall egbe e ti yanda yika meme lo ko fun eni
9: eni pro no e se pro bono nu
7: so at least national diploma in educational qualification yin
3: dada alagba abi iya wa history
9: yes ma
3: e daruko awon number la ni papapa tori e ti fe lo koju oju owo yin ke ke ma lo
9: ti be ni awon number wa to wo ile ise wa ohun na ni 091 646 1500 00 091 155 0055 tabi 080 557 6704
3: Ọ̀dọ̀ àbáhùn ẹ ti lọ́jọ́ owó yín ẹ máa lọ ẹ máa lọ ẹ máa lọ bóyá kẹlọ rè tún owó yín san èyí tó àkókò yín ó ti tó àti ọlọ́pàá ẹgbẹ́ èyí tó gbé kámẹ́rà náà dání ojú ọ̀pá mú ọ̀gá ẹ ṣé wọn crystal lamborghi gbé kámẹ́rà kúrò lójú mi in like ẹ̀yin oníròyìn kankan in like yín rárá ẹ ṣeun. Koni juba lo lori royin kayefe fun ti tosan toni an reti ayo lolufe wa lojo kokandilogbon osu kejo ayajo jamala 2.2 ni koni 32 fm 94.9 eyin te ti ra ticket e wa ba wa ra ticket eyin te le ferun lamborghi e pe lamborghi ni tooto e ba ra ticket e wo yo pada da sori tire ti omo kiri lo ni park meji ni 100 lo si wa nbe ke rita e pe e ti e ja mo bi wa ri o se da si abi bo se da yin na le ra fawon mi gbogbo awon to si ba wa ra fawon eyan ebi oni pa yin ati tosan ati tale ya oni je yin o e ma gbo 32 fm 94.9 ke ma donu olubi n pe fatoye lo ko mi e le pe sori number lati ra ticket yin o 0806 218 5194 ire o

0: radio mi 32 FM ti wa okay.
1: E ku le o. Ah, ebi n pa ka si nkan si mi la.
2: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o.
1: Ah, iwa na mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu.
2: Hmm.
1: Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen.
2: Hmm.
1: Mo fe ko sokutu o.
2: Hmm.
1: Ko gba yagi yagi.
2: Hmm.
1: Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
2: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
3: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles.
1: Hmm. Se won ko mi. Mi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi.
2: Iya to ya yi to si mo tojo omo ni.
3: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja nitosi re bayi.
4: To yi la fin ki gbogbo awon eyan wa ton wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
5: eto igbeyawo laye
6: ejowo eduro na jare
7: ah ilo sele
6: ki won to so wa po nje o ranti po o sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso I se le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
4: eh ni tuto
6: ka sa so pe o ti ran won abi
4: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
8: iwo lo

0: Oni bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won some winnings. O ni je tan kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
1: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adehun ati asotele nbe o.
2: Igbakuga ka ba je lese kese lo sanwo.
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.
3: Ma wo mi bi mo se fe yin.
4: Mo n gbo ka ti tu efe.
5: 32 FM 94.9.
6: So lekun se yan ra ile etu kebo pada si ikanni 32 FM 949. Ewo mi lifestyles la wa ni Premier Hill Mokola Ibadan. E se gbogbo yin ti e si ba mi da si. E ku da si e mo pe yin eyan e ku tun ma pe mi ni. E je kin fun yin ni aye. Hello.
7: Hello e ka san wa.
6: E ka san sir.
7: E ko je me ka o e pe fun ojo yan dale o.
6: Ami atayin na sir.
7: E se ma e ki e ko boju mu pada. Tu ba fe assist e ko assist e.
6: Okay.
7: Because that way about in camera na mama ro si
6: beni beni
7: ko da eh o le ran lowo
6: e si sa iru mi se dun pe gbugba won to soro ton soro ton soro ton soro ton soro o da bi pe boya bi obirin kan lo ti soro gbugba won to ku kiki okunrin ni won inu mi de dun pe won ni ejo oni se tiyan ko ma mo da inu mi dun si yin gan o beyin okunrin se ngbe kale pe aba ah kilo de nto no ba to ba wu to ngo fe lo resettle pelu okunrin mi e je ko lo sugbon e je kin tugbe leno e je ka won to so tenu won na iya ori bete e je kin fun yan meji laye si ah apa bi ti mo se ti fe ki pe ko wole ko bo si lock won lapa be losan oda e je kin no ba yin gba na hello
8: hello
6: e ka san ma o
8: e ku eto ma e ri le wa la gba ro lohun ko bi se mi ọpẹlú yẹgbọn mi látọ yìí a obìnrin yẹn wọn àtọkùnrin yẹn wọn má dán wò torí ọrọ yorùbá agbínirò ní ìwé ẹtọ ọrọ tá a bá sọ lójú ẹni kọ la sọ lẹyìn
6: ẹni
8: ó wọ ọkọ ẹsíwájú ọkọ rẹ ò sì wáyàwó sí ẹsíwájú ìrànlọwọ tó bá lágbára kó máa ṣe é fún wọn má fẹra wọn o náà wà pẹlú ẹrí mi sọ ọpẹlú yẹgbọn mi látọ.
6: A dúpẹ́ mà wọ́n ní kọ́má da láṣà ẹni tó bá pè wọlé mo fẹ́ kẹ́nìyàn sọ èrè ìdí kí ló dé tẹ̀fi sọ wípé kọ́ má fẹ́ èmi kàn fẹ́ mọ̀ ni o ẹ pé lórí ètò kí láti ṣe à ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ ni ṣé it is an abomination you know ṣé nǹkan tí ò dáa ni àbí kí ló wrong ńbẹ I don't know kí ló wrong ńbẹ ẹ jọ ẹ bá wa yànnàná ètò yẹn ẹ bá mi tún tan ìmọ́lẹ̀ sí dada talua lapa bi e je kin bi tapa bi na hello
9: hello ma
6: mo ngbo yin ma
9: ibi ti o fi ye ko se ni won so pe o lo pa okunre o won lo lo pa ore re
6: o nko lo pa ma won salaye ku to pa fun mi se je ka yan yen kuro o nko lo pa
9: e ti yo ba so so o ni yo ba fa sinu awon ni fe mo
6: e se ma e se mo a so fe bere mi lowo yin ati e ma ni kesi na asa wa kesi ni se wa ye be se be se pe mo gbe to kan wa ngba kan ti mo ni mama kan lo ba omo etoju omo ni ilu eyinbo sugbon oko oni ya baba oko lo wa ki won ti mo ni riri ta ma ri fifo ta ma fo iya yawo asi baba oko àwọn náà dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ni bẹ́ẹ̀ lọmọkùnrin ń ṣe o ẹ ṣeré bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ní òdá ngbà tẹ́nìkan máa pè wọlé ó ní kí ni òdá ó ní tá a fi pé òdá ń bì ní bì pé kò dá ẹ̀yìn ò bẹ́ẹ̀ ṣe nǹkan kan ló ń ṣe ó láyọ̀ ni wọ́n fi ń ṣe lọ́hùn mo wá fẹ́ bèrè pé ṣé bí ṣọ́lọ́hun náà kan kò jẹ́ mi ni o se lohun kan yi na lo de do da gbogbo wa eh e je kin fun yan kan laye mo fe ke ba mo fe ke salaye e ko ye mi e je ka won agbalagba ton je yoruba kun be ba mi pe wole e ko wa leko into o danbe nti o danbe eh mo fe ke ba mi salaye e ko ye wa dada hello eya o rebete 09062009 eje ka jo tu issue de sale koko gege bi omo yoruba tata ile yoruba ah on seru ele na tun re eyin le de re o hello
10: mami
6: mo gbo yin ma
10: ele ka so mo pe so ma
6: e se ma
10: bo n cha ko la bi ni do no kikiri Hello ma.
6: Mo wa pelu yin ma, mo wa pelu yin ma. To buru nbe, okay. Loju te yin fi wo.
10: Amo. Si abani ka bu dada. Ke nuro yen se ko ni ma ro wi pe boya so ki pe baba yen ni interest ninu. Lo se toju.
6: Ana to mo le.
10: Baba yen ni confirm lowo yawo won ko so fun yawo ti yawo won ma ni fe ti eni to lo fe gbe wale gege ti yawo
6: so. Se e se. E se ma seri iyawo okunrin to wa nule to sick ele ti oko eku yen lo wa nba won toju e olu wa nba won toju e won nigba mi ta ba need lati travel despite pa won ti rent ile fun onu ma wa su ti iyawo awon weekend wa ka won mo wa awon mo yen sin won la won ni in fact daddy won lele to wa ni institution daddy e ti wa wo mi daddy pocket money awon mo yen si wa ri ma nye gege bi baba won won ni ko si mo le bi kankan to ya si won le won tefetefe e gborere baba won no le won so yato si aso si won won fun won ni nkan kan won o de bi won won o de bere won won ni all efforts ta won lo ba ele ta won mo to je egbon pe pe ane ko kan won e awon sister awon ni se mo wa nti sira won won la won mo yen tin ri awon gege bi baba then what you are use only awon le puro fun mi oba birin ni ko si nkan kan ba won se n ba mi so ko si nkan kan laarin awon mejeji ko ti si nkan kan won awon wo pe well gbogbo eyan lo mo pe condition ti ya wa awon wa aro n sokuta o but se ta won kan de to philosophy ta won le de ti wa use ma won ko se pe boyo fe bi mo fa won ko si ye yin ju wi pe ina mo wa fun wa kan bi Jesus is Lord she sha ti understand ko ye yin be ye an ba kuku denu ko no she feel lo mi bo she deni yen it's going to be the la, my last call la pa bi ta wa e ka to se to tosin bo she ri gan gele niyan o awon na wa pelu mi won gbo be ba ni ko da kan lo fe yawo sugbo to bi yen ba ni interest nko ma se pe boya ko ti ye yin isi e me pe wu leran won ni kin to wu yin o wa n to da lo yoju to ba da si o wu yin nko last caller for today yeah hello
11: hello ma
6: e ti wole sir e ba mi soro
11: right man o n pe lataku
6: okay my right man e ka so sir
11: abi so luwa mi
6: yes sir
11: e je kin so nkan fun ko se ni pe asa yoruba igist ye
6: okay sir
11: ṣugbọn ki iranlọwọ ti a ba ṣe ko le jẹ ẹtẹwọ gba niwaju awọn ọmọ ati niwaju ọlọrun to ba ya lootọ nkan ni apa o
6: bẹẹni sir
11: nitorẹ ni ka yan nana ẹ
6: bẹẹni
11: now nkan meji ni kan ti ma give lati yan na ọrọ yẹn
6: yes sir
11: ẹni tó pè ṣáájú mo ti kọkọ sọ wípé àwọn èèyàn ló ń lọ pa
6: bẹẹni
11: but everybody mọ wípé nkan ló pa
6: nkan
11: mo ni wa ṣugbọn mi o ba sọ wipe o yagbe ounu diẹ mi lo fẹfẹ di han
6: bẹẹni
11: iyẹn ni ẹlẹẹkeji awọn ọmọ yẹn o le jẹ pe situation on ground ni mo le mọ ti jẹ ka understand the things
6: okay
11: ti wọn ba dagba tan ti wọn ba gbọ itan baba wọn ṣe kú lóòótọ wọn ni gbọ pé ní ọrẹ wọn kọ ló pa wọn pe àgbẹ̀ndọ̀ di ọrẹ wọn tí ọjọ́ ọrẹ baba wọn náà ló tún wá fẹ́ ya wọn o le mọ dùn mọ gbogbo wọn nù.
6: All right. E se sir.
11: E ma bi ti bo. Olorun eyin lowo.
6: Ami God bless you. E se. Eyin ara ile, e je kin sare se eto ti ni nitori omi po lamu ke le ba bi raye dasi. Ni igba si mo padi oko mi, o si ni omo meji. ṣùgbọ́n ìyàwó wọn ti ṣe aláìsí ebi náà dẹ̀ ni ọmọ obìnrin kan adẹjọ kópọ̀ ọfẹ́ mi bí ìyàwó kò sí nǹkan kan tán fi dùn mí o àfi tí n bá fẹ́ parọ́ mọ́ wọn wọ́n tọ́jú mi like wọ́n spoil mi like wọ́n like ọmọ tí mo mú wá like wọ́n á sọ fún mi pé ó kú ti lọ́mọ èmi náà dẹ̀ ti lọ́mọ àwọn ò ní interest ká má bímọ ọ̀rọ̀ torí ọmọ kọ́ làwọn ṣe fẹ́ mi but àwọn ọmọ ìpá mo gbúdọ̀ níyàwó làwọn ṣe fẹ́ mi sílé adẹ̀ ń babọ̀ mo fẹ́ wọn fẹ́ mi nígbà tí ọmọ tí mo mú dọ́dọ̀ wọn wà ní ọmọ ọdún méje kí n tó kú òǹlé torí ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ má ti wẹ̀ fọ́mọ mi gbà tó yá ṣe mọ̀ ọmọ yẹn ti pọ́ ọmọ ọdún mẹ́jọ má ti wẹ̀ fọ́mọ mi kí n tó kú òǹlé má ti ṣe gbogbo ẹ̀ fún èmi á ti tètè kú òǹlé lọ síbi iṣẹ́ má lọ mú lélé mi bọ̀ dádì wa ló máa bá mi gbé ọmọ mi lọ sí school nítorí along our school ni office wọn wà wọ́n máa gba wájú school ẹ̀ kọjá so tẹ́mi náà bá kú òǹbí iṣẹ́ lọ́sàn-án èmi ni màá yà tí màá lọ mú wálé aṣábẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn à ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó wá àdìjọ kan ọ̀rẹ́ mi rò bí màá ní off lọ́jọ́ friday yẹn torí mostly friday ni máa ń fi off mi sí kí n lè help dádì wa at least a máa mi mọ́ ọmọ láti monday to thursday then friday kémi náà lè mú lọ school kí n lè mú wálé ọ̀rẹ́ mi ò pè mí rárá wá lòun fẹ́ surprise mi òun náà ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ night ló ṣe around bí 7:30 or thereafter ló ti ṣetán níbi iṣẹ́ tiẹ̀ àdúgbò mi dẹ̀ ló máa gbà kọjá ṣe mọ̀ ó kàn ṣílẹ̀kùn ọ̀rẹ́ mi máa ń wálé wa ó bá bá ọmọ mi ọmọ ọdún mẹ́jọ lórí ẹsẹ̀ dáàdì wa dáàdì wa gbé sí làpí wọn wọ́n gbé ọmọ ọdún mẹ́jọ sórí làpí wọn understand ọ̀rẹ́ mi ní bó ń ṣe wọlé ó ní níwọ̀n òdù pé kí ló dé excuse me eight-year-old girl bá ti ṣe pé nǹkan mu lédè tá ẹ gbé sẹ́sẹ̀ tẹ́ bá fo oúnjẹ nù sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni àbí nǹkan ṣe wọ́n ní bí àwọn ṣe wọlé wọn náà sáré adjust ọmọ ni oya sit down ọmọ bá sì sit down lóòótọ́ wọ́n ṣáà ṣe wìrìwìrì pé ọ̀rẹ́ mi ní òun tiẹ̀ ní finish pé bóyá mo wà nínú ilé kò máa ní off lénìí òun kàn ní kò ń surprise ẹ̀ ni o ó dáa kò burú ẹ jẹ́ kí n máa lọ wọ́n ní bí ọ̀rẹ́ mi ní bí ọkọ mi ṣe dìde tó ní kò ń si òun báyìí ṣe mọ pẹ́ǹsù wọn tí wọ́n máa fi ń fún wọn ní homework pé èèyàn pẹ́ǹsù dáàdì pẹ́ẹ̀nì dáàdì pẹ́ǹsù bàbá gan ṣèyàn pé tẹ́ ẹ bá mú pẹ́ǹsù dání tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe homework àbí bẹ́ẹ̀rù lẹ́mú dání tẹ́ ẹ fẹ́ fi ṣe homework dandan ni kẹ́ ẹ dorí pẹ́ǹsù yín kodò kẹ́ ẹ máa fi kọ̀wé ṣé tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fi pẹ́ǹsù yín kọ̀wé bóyá òun bá mi sọ̀rọ̀ tó bá mú bẹ́ẹ̀rù ẹ dání ṣèyàn pé bẹ́ẹ̀ ṣe na bẹ́ẹ̀rù sókè rè báyà ṣe ojú mi pé máa fi pẹ́ẹ̀nì rẹ gun lójú kí aláàdé wọ́n ní pí pẹ́ǹsù dáàdì ṣe ṣáwà lókè nìyẹn kò tí ì yé yín ẹ má kò bẹ́ẹ̀ mi o wọ́n wò sàlẹ̀ náà rí pọ́n pé wọ́n pẹ́ǹsù dání tí pẹ́ǹsù dú o kò yé yín ẹ̀hìn wọ́n ní pé excuse me kìṣe is it real àbí mi ń wo movie but ọ̀rẹ́ mi ò lè rírú ẹ̀ kó má sọ fún mi bọ́ọ̀rẹ́ mi ṣe pè mí nìyẹn pé ọlọ́bíṣẹ́ lẹ́yìn ó ní wo ọ̀rẹ́ mo ní ìdí pọ́ùn ìyẹn mo cancel gba láti bíi 3 weeks mo ti cancel off o tí mo mú lélẹ̀ yẹn kárakára back to back ni o 247 mo ní ìdí owó ni o ní òkè ṣé bóun ní lọ bí iṣẹ́ lọ́la náà nù mo fẹ́ fọ̀ lọ́la yẹn sùn mo ti ṣiṣẹ́ yẹn jù it's all right ṣé tó bá ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ ṣé wà á yà ọ̀rẹ́ mi ṣe kò sí no kò sí mo wá sọ́dọ̀ ẹ̀ nà mo pé mi ò tí ì dédé sí bá dédé wá sọ fún mi nígbà tí mo wá dọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi wá sit mi náà ó ní yẹmi sí mo ní ẹ̀ mi ò lè purọ́ fún ẹ o ṣùgbọ́n pé ọ̀rẹ́ mi àti ẹ ti a ti di tọmọ ti yá and I'm going to be the last person okú mọ̀ pé mi ò ní parọ́ fún ẹ n tó bá ṣe tó ò ṣe dáadáa tó bá wù ẹ̀ kó má gbọ́ òde ní ọ̀dọ̀ ọmọ ẹ̀ lábọ̀ wọ́n sì lè yín lánàá condition tí mo rí bí dádì yín ṣe ṣe sí ọmọ ẹ̀ I don't like it like orí lapidadi ni mo bá bébí ẹ̀ náà are you serious ati osi mo sin wa ile e se mo so be fun ere mi ni oke mo lo se e ma gbagbe bi pe mo so fun yin pe emi le mi ma nwe fun omo mi ki n to lo bise ma ti we fun ma ti wo school uniform fun ma ti prepare onje ton ma je ma ti bu onje omo mi to omo mi ni pe ko omo mi kan jeun ki daddy lo ba mi drop we she understand ni school she mo like play n kan po omo e de mo won mo de e ma ba won yen ba ti ri sweet tori chewing gum tori chocolate tori ice cream be ba tin ju be ba tin ju oro si won won mo da le ni ba pe omo mi ba ah mo ni mo de bara won sweet kan wa mommy thank you ba ju kan si mo tun se ju kan si ti mo ri po like e n kan ju a sachet of you know chocolate fun ni lo tin tu borobo lo nla amo ni duro na she daddy man we fun e lara ro tin ba ti lo to yes yes yes yes mommy she be you used to bow for me later daddy will say bow for me again leyin igba ti mo ba ti we fomo oko mi atutu omo odun mejo we abagba ti se pe nu soka we le ti mu daddy wa atutu omo mi we again and again mo kasara e mo ani to ba wa ti we yen awon bo no man wa sawe gbogbo e ko ye yin my head my soldier my nili my lo my soldier awon mo yan ni my soldier mo nse soldier ni abi my olopa my shoulder ah mo mo gbe ebo kekeke kan they used to wear for me my hand so sa simo when you want ko se yin ah inu mi o tu o se ba ma gbe omo odun mejo lese ko je for God's sake omo si mo si we fun ko to di wi pe ma lo bi ise ewo lo ba ma ba mi tutu we lai se pe fe se baptisi fun mi soro daddy wa da si mi eyin ara le okoloko mi un like me o de like omo ti mu wa fe won ko won fi aje wa o wa di jokun mo ni daddy mo se fe bere oro kan lowo yin se tin ba si we fun omo yin se tun ma tu we fun ni eh mo ma tun tu we ni eh mi ara ti mu onje ati da senu ko ba ba ke ko ma wa tun gbe enu e lo bi gba aya e ah daddy e ba ti mu wipes abi two people ke fi abi not clean ke fi so mi ke fi clean ni enu e ma fi won le nle mo wa joko pe kini kin se o sugbon nkan ti mo wa sakiyesi lenu ojo meta e omo to ma n ba daddy sere omo mi wa nsa fun mi de fe dale mi ru mi de fe kon ba tomo olomo yi kon ba mi ba tomo yen je odo mo ti change ise mi o mi ni mo mu kon mi lo school ni nsin o ha kini le to change ise mo ni so baba so ta ni nsin da bi pe mi fe ba sise duty ti mo nse yen lo lo like e pe won de si fe and in fact mo ti fe just supervisor yen so kon mi ri pe eh a ma sese ni supervisor oran bo mo kan bayi o ma emi ma lo ranju mo I like your shoe you are not bad I like your hair oh this me the ke mi ati e ka close mo ni so duty ti mo nse lo nse mo ti change ise mi mo ti change ise mi o mo ti momo mi lo school o sugbon nu mi odun toro mo yen si withdraw kuro lara oko mi mo wa fe wo wi pe keyin ara ale ko mi e bi mi roro kuro sian o mi ti e le ro kero sian rara mo ti e le ro bi sian but I'm not happy about it omo to ye pe ti o ba ti gbo pi oh daddy ni si to ti daddy ba ti de se mo mo si ri ninu countenance omo yan mo yen si withdraw kin fi wa lo eyin ara ale ti yin oni baje ogbo wo ni kin da bawo ni kin se be lowo daddy pe daddy se notice pe omo yi o se si yin mo bo se ma nse ni e ma gbagbe mi fe ko je oro omo mi lo ma da le mi ru and at the same time igi gogoro magun ni loju okerele yon ti dogi e o ore e ba mi gbe kelu kin to bo sori nkan mi e ma gbagbe 0906 2009 49 tabi 0705 5009 49 talo wa loju de lohun ti o kokoba mi gbe kelu hello
12: hello ma
6: mu wa pelu yin
12: ya di jani lati foko
6: ah four clan siri gbogbo awon ara foko nko
12: dada ni o dada la
6: iya ijija tori pe e wa lati foko ah
13: fọkọ to ba ti dola e wa gba free ticket ya malakan
12: oda
13: se mi ti mo bi ta wa ni isin e mo be ma juwe ni mo kola bi gba te ba lo premier hotel ni mo kola e sa bo mo kola te ba ti ya so na premier yen ma bo iya na te ma koko ko lowo otun yin e ti wonu street premier yen o e wa ri awon le ijo si kan e sa ma ni fe yin ele nlo ke ti de bi ago kan e wa gba ticket amala kan tori foko te so yen mo ni kan se foko Falkland series Falkland series everybody dasi everybody dasi yes ma
12: o mo je ki le re odaru
13: mhm
12: o ni o akiesi pelu omo yin
13: mhm
12: ani ki pe ba mo yin se siju ko lara okunrin ni niyan kan o mo ba oko re ja
13: okay
12: omo yin bo ba tin lo bi kan
13: ko ma momo e ko ma momo e dani
12: mhm e to ba se bi tin lo to ba jina ko mo bi ti ofisi boya do re re ni boya ba kan ni ko mo bi ti ofisi o si mo ba ko mo bere tori to ba bere ko si bi le se ni daru so ni mo bere wo ni bere
14: Audio cinema wa Oladeyinbo.
13: Ki le so sa?
14: Video series Oladeyinbo.
13: E ba mi dasi.
14: Se ma se ma. E ri Olorun o gba wa lowo awon okunrin ni.
13: Ah, ati nu se edun, afi ko Olorun o gba yin.
14: Be ni. Tori ni pe kelu mi ba ti ri pe awon to n fe ti lo ile oko kan tele to wa mu omo dani wa ti o ma ro ran to wa lokan re na ni da won mi ni o
13: ko
14: loju ko mu olo ni won erin won ma ra wo wo wi pe awon ko lu ku ko ba se ri ari ka se se ti e de o
13: bo ko ye ko ri be step father is also a father yes
14: olohun wa pelu wa ni
13: ami e se
14: won ba de mi o so na ni eyin o ni di ko bo ko eja
13: okay ko ba wu le bere
14: ko ko loju ijabuku nda e ri eyin di ko se ko mo o ko ko si su ba kan
13: o
14: ko wa ko mo do re fo gbon se
13: se sugba yin ara ile eni kan to ma pe nsin ka le jomi to gori ibi ti mo wa kile lero pe o le mu ki omo yen ko ti ya le jomi mi o ti pe yin kile lero pe o le mu ki omo yen ma sa fun baba yin o ye ma bo e ma bo nsin ta lo wa lojude lohun to fe so fun mi ki lo le mu ki omo ojun mejo ko ma sa fun step father e
14: lo e ka so ko so
13: e mo gbo yin san mo wa pelu yin
14: o ko te ni akim Last year, Java.
13: Mungo, yes, sir.
14: I can't say.
13: Yes, sir.
14: Then, although that shall no one know our own. Number one, they say, somebody will benefit the demon. I can't put the demon in the park that they know for, after no call, laughing. Well, you brought for you only the common, you know, one of them. You know, the common town, what you want to show you, only the three, after I see it.
13: Ni o lo mo lo la ke lo jo ale sha mo ni. Eh ka tun ta ku oro so lori e tori emi na ni nti mo fe so e ba mi daruko yin fa wa ara ile ma
15: mo ki gbogbo eti ton gbo mi ni dede asiko yi oruko mi ni yafin olawo yin alase atoludari ile ise salaye alagbo mo ki gbogbo eyin lolufe mu mo wa oluaye mi si opo obirin ori afefe e se eku eto mo tun wa fi asiko yi ba gbogbo eyin awon eyan mi soro pe e ma binu awon kan wa won ba mi
13: nbo le lo
15: lo wa imokun mo ni bibeli na so be oni bo se ile faranse keyan wa imokun mo e ma binu gbogbo eyin te wa te ba mi lasiko te wa mo fi olorun be yin
6: mo
15: ti wa lasiko bayi mo ti wa larandi bayi se ti gbo orile atona wa olorun ni jo baje omi ara e ti ara wa olorun ni fide wa mole lagbara kristi
6: ilu wo le wa imo lo ti mo sonu te wa lo okay o ti ye mi o ye mi o ye mi pa o ye mi pin kini se tun ni fun wa gege bi ise yin lori oto leni
15: mo wa fun imoran fun gbogbo awon eyan mi nile loko leyin odi pe asiko otutu la wa e je ka toju ara wa e ma jadira wa mole e ma jadira wa pa tori aisan lo ni tumi sita kin fi o sile bomi mole kin pa oni lagbara lowo olorun aisan ti ogbogun ko ni se mi ati yin mo fe fun wa ni ori ofe nipa agbo ton pe ni fashion awon eyan complain lori fashion igidi gan olodun marun wa olodun mewa wa mo te tun gbo risirisi awon yen se ma npe elomi mama wa bi ipon afefe gbogbo enu soro lori afefe ti o ma jade loju ara won atokunrin atobirin kini to ba ti penu aisan to ba ti penu agbo ara o ma leak si orisirisi nkan ninu agbo ara o de mo ba nkan to ma di omo obirin je gege bi mo se ma nso ti e je kin ori ere gbe yawo abi lati ri omo gbejo e je ka moju to ko mo ba so wa di agan ojo ale nre ba tun are ni to je pe o ni ito sugar orisirisi ni elomi te le lo se test gun o won to le merin e marun kile to mo ito e o ti po je bi pe awon eyan a ti so the phosphate tori orisirisi aisan ni o ti be yo to ba de ti wonu agbo are eyan o di ka pa ma royan kese ma royan eyan ma ku esin yun mo ku tai tai owo atese adabe ni pe paja paja abe je osin be tori ru nkan be o ma leak si stroke e je ka moju to ra wa e mo ja de ra wa mole olorun arun wa lowo gbogbo apata oni faisan do gba loruko jesu christi aba tun are ni to ni awoka ninu ategun agbalagba abomode mo so fun yin pe mo ti wa mokumo eyin te lo ise lodo wa te ti gba tan e kan si wa elomi na to tun fe wa e jade sita e mo je ki nkan ti o to nkan e mo je o pa wa mole olorun ni je ki emi ati yin o se aisan mo wa e soro kin to fa awon yan ni kan awon okunrin ni mo mu ise wa fun le ni o inu ojo la wa eyin okunrin mo fe ke se bi okunrin la ja ninu le
6: e se suru
15: sori awon okunrin ni mo se jade leni
6: ya wa olodi oro tele so lori afefe dada yin ni baba jawe wa ma wa fi le yin lowo o e jo nitori olorun e ma ko ba mi o e ma je kan geran ma wo fun mi o kile ni fun won kile eni e mu agbo infection wa kile agbo infection te ni fun won
15: mo fe fun awon okunrin ni ogun ara le dada mo fe ka awon okunrin wa kan le ma ta ponpon loda awon yawo
6: ani nte ba ni fun wa ni ke bi ke fun wa e ma salaye le lori o salaye alagbe
15: so ni ete wa boya ki n pe loruko bi ale to ma je kokunrin ko si dada ejo e lo ba mi wa egbo kan tan pe ni egbo aka egbo osunsun se tin kon le e ma pe mi le lori omi ni da yin lohun o en to ba pe number mi eni to fe ri mi abi eni to fe wa ni se ti wa egbo aka egbo modumoro e lo ra bratasi e lo soda awon alagbo won ma ta fun yin egbo ogbolo e ma ge wewe gbogbo nti mo daruko yen atako ogun egbo kan won pe ni gbon gbon se ri ke ba ti ge won ma ri kini kan eso were pe ni were pe oni bi ka gba mu gbogbo ara ni fi jo ni won won e lo wa were pe die ke bu sinu e ke gbogbo sinu keke da omi tabi seven lop si keyan leyin jo keta okunrin a ma mu a le se daada gege bi okunrin ninu ile a le se gege bi okunrin ninu ile boya o tete n come abi to ba ti se kan ta
6: aro e boro yin de bi ton ma fi wa fun mi ni we olohun gbo ma de wa fi
15: le won no ba mi lele yi gbogbo e ni eyin eyan mi o 7 o 30 90 29 58 070 30 90 58 ni le se salaye lati bi kibi teyan ba tin bo to ba ti de orita UI ko so fọlọkada ko lo lo sajes tun mo bi
16: ni waju mosque tawa kale aje tumo bi gbogbo awon lokara te ba ti e ba gbe express wole e so pe en lo saje tumo bi shop salaye alagbo tabi te ba dori ta yuwe elen lo saje tumo bi shop salaye alagbo te ba ti gbagbe won o gbe yin debe odo wa le nbo awon yen ma so pe awon opuri number pe e je kin tun pe lekan si 070 30 90 29 58 elekeji ni 082 58 98 40 13 082 58 98 40 13 emi ati yin ajo wa ni ko si nkan kan ti o se yin lagbara lowo Olorun omi ara yin eje ara yin won ni fide yin mole loruko Jesu aiwosan to bibeli ni gbogbo ti mo da dara dara ni so ninu ewe ategbo Olorun fi se iwosan fun awo eniyan toro ti kokon don gbogbo ko to da awo eniyan ni se rojo kefa gbogbo nta je ta fi je yin laye ta esun fi ni se wa o wa nu ewe ategbo afen ti o ba mo lo loku bo lon de se fi ase fun mi o ni gbogbo ose to ba ti de shop odo mi gbogbo aisan to ba ti dodo mi Olorun mo ba mi segun ni patapata lagba lowo Olorun eyin no ri wosun e de ri segun Olorun o de fun okun ati agbara afi fun agu ara gbogbo wa
17: iya wa e ti so nte fe so awon omode kekere ton ba sese bi ti omo ba mu eyin jade eyin yen ma nyo won lenu se boya rara boyun olomo to gbe omo dani to je pe eyin lo nyo omo e lenu ani omo yen wa lo ngbona wa lo nke ani erigi a ma se se iru awon omo kekeke be na so tun ye ki eyin ma yo won lenu ni
16: bi Olorun se wa yale aye niyan to mo kekere ba ko de le aye leyin osu meji si meta a ma gbianju lati mu eyin to ro nwo na ri eyin lenu awa ta agbalagba o na fe try la je poko ni eyin lenu inu erun ara de ni egugun ta nwi ti fe jade o ma wa difficulty fun omo yen la je pe keyin e o jade fun pelu irorun omo yen mama lo are a ma lo woro to ba se pagbo le fe agbo e wa fun ti nkan oni se to ba de se pose ni ose wa to mo yin o fi ma we titi eyin o fi kuro ti o fi jade lenu e oni mo bo se yin e gboro ju sile le inu bi te ba fi si ko gboro yi doti so e de gboro tun de mole sinu ke ko mo yen le ma sere kakiri so ayo gba wa lati fun yin nkan te fi ma se ni o
17: ko ti eya yen do mi e ba wa ke wa fun won ni nton ma fi se so eyin ara ile oro le ti bo lati enu salaye alagbo en ti ba fe ba mi ra ticket amala bi mama ton ni number mi whatsapp number mi na ni calling number mi 081 66 75 6685 le kon si 081 66 75 6685 eni seju kan e fi number yin at address yin sile laarin iseju kan teni
16: lati bi ki bi e je ka woko bi e ba ma lo sojo e bole lori ta yuwa te ba nbo lati express e bole ni ya na gbowo ele lo si shop salaye alagbo ku sokada ti o mo be on ma gbe yin dodo wa te ba ti le lo shop salaye alagbo phone number mi le kan si 082 58 98 40 13 whatsapp number mi 070 30 90 28 070 30 90 28 ese pupo
17: eyan ara ile o daro

0: where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
1: Shared meals like delicious jollof and chicken.
0: Maybe it's onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo rifo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
2: That's why we say, let's go home. There's food at home.
3: Enjoy the taste of home with the newly improved Onga Chicken Flavor Kit.
4: The taste of home.
5: Kini le badan ina ni ati gbeso to duro rekete bayi school uniform sportswear ati general wears lori shirishi won gbe to duro tan to dabi Tokyo kuni BK monogram and printing eku ise ojo ti pe ta tin waru ile ni le badan ka fi logo sara uniform school commander bi blue bala boya uniform ile ise ni abi sportswear leyin ti e fe ran te de fi logo school yin si ka fi picture dara sara aso lori shirishi ile ise BK monogram and printing awon gangan la fi ran BK Monogram and Printing Saroto. Akoshe Moshe ni won. Won kaleka si Uncle Joe Building, Legbe Fidelity Bank, Uncle Joe Bus Store, Makola Roundabout Ibadan. 0803-643-0813 tabi 0812-984-9304. And wa akoshe Moshe tindo. Nile ishe BK Monogram and Printing. Ben yinan, badara yinloju ekon si waloni. BK Monogram and Printing. Ek bafun organi wa.
6: Aseju ni ka gbe si radio mi 32 FM ti wa oke
7: e ka bo pada latoju oja ege le n gbo lowo ni kan ni aderin posunu 32 FM 94.9 laughter house lori oke premier ni badan nibe lawa ta tin se bi oba sporting cristal mu nkan bo ko to di pa loju oja
8: yeah oro yawo yi ton sagbere ti won so fun yin teyin o ko bi ara si te wa get red handed to wa lo mo pe ohun o ba de bi pe ohun o te ni saforiji fun mi oko mi mi ni se be mo o tun wa se mi awon agba imo ran ke lo fejo esun ya e se iya e so fun yin pa mo ri bo ni ta ni ta lo mojo ta lo mojo omo tin sagbe ti ya re o mo to fi diru lefun yen awon ti won gbe pe kan mo binu iru kiru obe won ni a better of a kind owo owo lo gbe kan ti ba je ka senu ko ewo lo gbe kan ewo lo ewo lo sase yori ninu won. So talking about we pe boya future she bright eh pe atunse won se ebe ri daddy yin ta cash better da bi egun ta sa so to si lorun se ro to e ku wa no sport wa niyan for many years ipa kini e ko ninu sport Nigeria ni daddy yin to go to bi aso to yen bo se gwa ni local lo wa loke be yen na awon ti oni kankan se ninu sport wa se awon orile ni tan se daada se ro ti e ko be la ko be ni atun wa ko to e ko wa ni rice mill no wa no sport wa. The ones with bread, eh, the cry in the bed. Say your kid and you lose Rusha Gonegami. Check your by your waist. I'm a book, kid, I say much about that daddy one. I want you to let daddy one compare for both. The bomb of my work with a poster. And you expect it to get better. It can't get better.
7: Eji afi oro beyen le. Odun ayo.
9: Atokun.
7: Olukọ ni fun iko Super Falcons orilede Nigeria Justin Madugu leyin ti won ti jatan. A ma gba ifese won se kan. To ni se pelu bi playoff lati mo boya iko Super Falcons orilede Nigeria boya ma lo play intercontinental playoff iwu ita won kun ni wa gba yin a ma gba fese won se yen kuju orilede South Africa ko ba di lojo Thursday sugbon pelu awon nibi to ti niki mi to ti se gbo lati nu ibu ba agbara di iko Super Falcons won ni oluko ni Justin Madugu tin wo ni wo bi wi pe ko pa aro asole to ma wa loju le ninu fese won se yen nti na dozie se ninu DJ Afcon lo diora igbe ko Afcon lo diora igbe ko te won lohun o njo bi eni wi pe won a fe paro e lati lo asole crystal ninu fese won se ibere mi wa ni wi pe se ko ti ni peju abi se ko ti ni yaju lati lo asole ta test wi ninu fese won se to ma so boya le lo kopa ninu DJ fi eye agbaye abi igbese to da ni Justin Madugu fe gbe
9: mi pe igbese to fe gbe o iliku die ka to ko den se igbese to to lati se ninu asoko tele ta wa yi a fe gba ifese won se oku bi ari ojo mefa ni won se mo pon won fe se atunse si oluko ni kini won wo ki Afcon to bere
7: oluko ni ko wa asole
9: mu si asole jare kini won wo ki Afcon yin to bere and a lot of do che che amaka na do zi o se awon ase kan to je pe ari ninu ifese won se ti Zambia no wa ati Cameroon sugbon ko se oruko asole ti o kin se asise se mi ori pe ile ma wa je idi to ma wa paro pe a fe paro asole ta ba paro asole to ta gba ife se won se ta asole na ma ti se mistake cha tu ma sun pe njo ba ti jo mi na tun ma paro asole ni ma ni pe ko si file ko so orin ko ni ye na bu gba to tin gbe wa se won ran ti bu gba to n gbe wa ni ai mo igba to je pe ohun kan lo ma win match fun wa so emi ri pe to ba ko si file ko je ko nkan mi le kan moju to ko n se asole ni issue ta ni ninu iko bo asole awon to ba ni waju se won mi awon nta ta ko ju Cameroon kini ise wo la won se to je pe asole nikan la ma de ogbe biru tawon waju to ba sise won gege bi ise ise de ni asole ma se emi pe nkan mi nkan moju to ko fi asole le ko je ko wa loju le to ta ma poju South Africa
8: ato pe ma binu
7: short
8: sentence
7: okay sir
8: ti afoju to ba ti mu an tin tokun e to ba tin so fun wi pe ko to nbebe yen ri eni o pe ta fojo ba ti so be to
7: mu mu ri
8: pe ko to nbebe yen ri eni o pe ta pa ran joko si ba ma correct awon coaches awon ta won leaders most times to ya pe ta ba so to na so odun wo la tin pariwo na lo se bi pe ko wa ba ko fun ka ni won se ri asas cannot prepare se won ni mo pe yen ko ti si mi
7: be ni
8: hello better know why yourself about them
7: hey aunty slamia e duro
10: okay
7: ife se won se ye ko jo orile de South Africa lojo Thursday yen ki Nigeria o ba bori ifese won se yen a je wi pe fun igba kokoko latodun 1991 ti won tin gba idije ife agbaye awon obirin orilede Nigeria o ni lo kopa asole ti o mu fese won se kankan ri ati friendly o ati anything fun iko Super Falcons orilede Nigeria se Justin Madugu so fe ko ba wa ni abo fe se wa logo
10: ifese won se ibe mi o ba so o fe dabi keyan ni bi ase ka gba lo fe ra gba pe yan fe gba ife eye bi n to wa fun ton la tawon lan ton fe se yi lele yi bi gba pe bo ye fe gba third place match nkan to wa ye ki e ti se lati le tele tele ko ye pa awon asole te tu oke are are asole tan son chiamaka nadozi o ojo tin dale fun o inta mo chiamaka o nko lo nse ninu idije a le so pe en to je best goalkeeper nile adulawo lele to se to bo ye se ninu idije ile adulawo yi bo se wa wa ipoke won fe lo 30 e na fe lo laarin comfort e abo abi se fatima ni won fe lo
7: fatima lo njo bi kan fe lo
10: fatima na fe lo to ba je fatima ni mi o ni tele beni mi o ni tele
7: klode
10: loto e je kawo na ninu idije NWFL le ti won gba loto won ni okay ngba ti won ko gba ti to ni sori ewo omo na lo se daada ju o di gba pon de top place abi eyin super 6 kilo se nbe e mo je ba abiawo so sin gba ball fun comfort e abo mo ran ti boye idije olore so e kan na won na gba gbe agba ball yen wole da pe bi second half o na gba gba yen gbe asole yen wole ta de ri nkan to se ipe we e won kan boyan ti e fe logo keeper yen abi won logo keeper kan ku dagbere fun nkan to ni se pelu world cup tori a so pe n te ba ni e na e won na so e won na orilede e won na South Africa o se won ni ona yen bi gba te won fe lo o fe rin ajo ni ayo to si wa mo bi to pada bo si o ni rin ajo yen ta ba kan de okay o a si mo so pe chance na si wa ngba chance yen wa ngba to je pe eni smooth eni bi smooth we to ye ke gba o wa je pe eni long journey le fe gba ibi ti long journey e ba o nkini e la se ma gbe sibe to ba ye pe Nigeria pada ba na South Africa in ta pada mo ni e hope si wa awon to de fe ko ton fe ko epistle ton fe ko manifestos won si ma ko pe hope si wa gbogbo nkan ta won de ni lati se o la won se ti na Super Falcons yo fi debe yo fi debe emi o ni dakar temi kan ku gbagbe to je idije ife agbaye won wa fe lu won lo won lo chairman canadoze boya won jawe lu bi won jawe e ja dagbere fun to ni se pelu okop e ja dagbere fun e won ni se ta ba ye pe okay won bori kin South Africa tan o tun di bi kan won tun gba won bi awon eleni mewa won tun awon meji ko tun wa da se leyin ase gbagbe won tun wa so wa ko jo awon mi tan to ba wa win oni o wa lo si idije ife agbaye ona yin o smooth rara ko no aso to ba ni dakar temi poke e wule so po wule titan e je ka wo pa awon te ti ta ro poke o ye ke ti lo tele ti e lo o ye je ka ri ke lo bo ni dakar temi tin ba ti enikan mu aso le mi ti o wa loju le comfortable mi atele
7: okay so
8: ti ta ti man soro ta man analyze bayi lori yi pe e way forward bayi mi ki so mi pe e kun yin to kan kan eyin ele ta sun yin won tun se mi fun yin
7: imi tun si ku
8: se bi lu yin won tun se mi fun yin
7: sporting clever mo ma fe ka ku olori oro sugbon mo ni bere kan chiamaka nadozie ta mo ninu ko pari fc asole ko gberegbe ni ko sin te fe se chiamaka nadozie dagan se ka so ni so wi pe lilo sinu ko brighton and over beyond ni bi ti o ti fi be ri ball gba daada mo lo ko ba career e ni abi ka kan gba wi pe o kan ni off tournament
11: abi ka gbagbe ri pe tempo ti won fi n play premiership boya tokunrin abi tobirin e o le fi wi bi won se n play kaki lori le se ri awon kankan wa to ye pe ti aja ba wa ninu ile o ni bi o se ma gbo to ba di ku to ba change location to ba da awon bomi o ni le gbo mo o ni kan tari to sele se ri awon kankan wa ni o se bi eyi a ma lo fun trial ni bo tin ri
7: mo gbo ko lo to si amuna
11: to ti am yare ki lo sele ti ma yin ba nbe ni so da han ni intensity yen ko le withstand e o kuro nbe o de pada si fran o se daada to se daada ti gbo aye mo ipo le se daada so bi ina doze bo se wa yen e me obirin ni o e wo to se ri fo keeper any keeper wa o bodo wa flexible ti e pe to e pe o flexibility e ma o ma se daada
7: o fele bi fatima loko
11: gate e eyin le loko gbo awon yen wa se ri to ba je pe daka je mi ni oro ti eleyason yi kan lo ina doze kan je ko pari nkan to be pari o ya sun abaje se ba won ta ko gbo owo le lori ebe jo bula ro eh kongo lo wan bisaka ke so ma lu won won tu lu arikin won lo gba won lu awe ebe jo ya la ro tan so bi ba ngba yen awon kan mu a lota pe a toju orilede wa daada a soro buruku oro buruku la so tan ta won gan awon gan na mo gan mo mo ru fe ro oro tan so yes she dey even go to one level anything any don keep tun che gbe o mule loni lola mule e le fi won to je gbe won kan gbe si onjo ti wa labade and then ina to si ba je won yen na o ti dagba o ko lo be yen mo e wa won keeper yoku na o ti dagba ko de ri be mo e le mo expose goalkeeper ke ni ko mo lo ko mo bo
7: 25 ni
11: 25 gidi
7: okay
12: e bu ke yen ni se bi bo ti yan ba ri yen ma
11: emi o bu o emi o bu
7: actually
11: se eni gbogbo bodu obirin laye emi bu eni kan to di mo mo pe a le foju ta fi wo bo obirin mo wo bo mo wo bo mo
12: wo bo obirin to fi se okun to fi le nko to lo nko pe o gboro ri se nkan
11: o ototo na ni
12: se be ti o sa okun lori ope ni o sa obirin o iwo to gbo pe ti o ko re ti alejo
7: be ni be
11: seri e mo gbo mo understand seri nkan to wa nle bayi ni sin ni pe to ba je pe mi ba wa ni agbona ati soro ma so fun won pe seri awon oloko nkan kan ye kan fi won lena kan ma kari awon le mo ko stan ba lo gbe won si ni crucial stage yen te kan lo gbe won si ti ero kan wa sele ti phobia mu won e wo bi kari awon si baje won ni ka so pe ado si la lo si gbogbo wa lai le o sele imaje ko je pe amuru awon isa yen lo amuru awon ta ko lo ta ko ta ko lo yen ta ka awon mi won ni ka la ma awon isa lo se ru wa lai o sele so e fi ti ama kale e je ko pari nkan ti olodun ba mu wa ka gba normal ta ba lowo cup na ni ta koja meta
7: agba merin last one
11: merin kilo ba tele so emi kan wo pe meeting kan de duro yi kan se suru na oro pa be lowo cup ina ko nche nkan to ri li wa lati wa bayi tayo gbo eleyi wa lati wa daada bayi kan se suru ti olodun ba mu wa ta ba se play off yen e wo na da lo se nkan ba ti bi ta wa na ni ta ti yo bayro to gu ni ba ti super igbo
7: na make calculator
11: ki do se le ni pe ti kini tamdori abana andori abana itli kini ka kini kan ta si ta wa si de pe o fe do o fe so bu ade alai mo kankan mo
7: di an gongo la pada
11: de damu ta wa ta ko wa ta ta ko wa pa yo so o de pada lo ko de tani age lori ko si kankan to ku ju wi pe nisin bayi awa ti so ti wa bayi ka mo le ti esi lenu awon ni brand envelope journalist kan jade ti won
12: yo soro se mi
11: kan jade emi o
12: ma te permission la li ye
7: awon brown envy no bu te so nkan tin pariwo ta bayi pe nkan ti sele
11: iwo ma pa wa o
7: crystal version kankan
12: e je clever lad
7: okay
11: ma tele mu ko soro nbe a o ti fi nkan pa mo ni tejo mo wa o ti mo re
12: as a mo soro baba wa de gba mi le kan
7: be
12: ni ni gbogbo ministry tin be labe ijoba patapata gbogbo ministry be labe ijoba ti e ba yan oloselu si ministry kan a le bank lori opolo tun be lori permanent secretary tori ri tan ni bo ni sport leyin e ko je akose mose opolo permanent secretary gbe koja admin awon to mo pa e le fi sibe a soro re gba mi so baba nikan ni we have brilliant brains in this country that they can debe o sa so baba you wanna se won fun mi lo won mo mi ri ni many brilliant break ko sta ke sta won se mo dey tell him analyze o
7: am
12: te pe ba se pariwo bi ta bright eye
7: won se pariwo dari lo se
12: mo won dey tell him say anda we not so many useless people brains wa country ti baba tinubu ko consider ko fi support wa hope kan to ku fun alele ina arabo na won eleyin pa ni baba to gbagbara sorry e won fi a se photo e fe se like NFF e lo se poster e le fi accident yi e te fi achieve ni sport e le fi campaign wo ba won ye wo leleyin
11: Bana.
12: Okay, ofin wa ofin osi. Se ka den ka ku kon tejo ni wa ni. Se lu ebomo wa ni. Se so bi de ru lu mi ni.
7: O se.
12: Ka ti wa loju kiri.
11: Ku bana bana.
7: O se. E we je ku nbe. Ish. Awo so ti wa tori boya ka lawon to ti ju awa na lo so. O se se ko mo ti ibaje de ru asiko yi. E je lo le okere. Odun ayo.
9: Atokun.
7: Oluko ni Erik ten Hag ni igba to fi se iko Manchester United sile ologba se iko Bayer Leverkusen. Kuti lo osu kan ninu ko ba Leverkusen sa o bere bayi ni won ni ko ma ba ti e lo po fe ma ran won lo bi tawun mo sugbon lukọ ni to tun lo kan ninu ko man yo lukọ ni Ruben Amorim mi mo boye gbo pe ninu ko AC Milan lo wa bayi ife se won se olore so ra ti ndi meta meta akoko e to gba ninu ko yi baba o bori kankan nu e o ta omi meju re padanu e yo kan awon egun kan ninu awon olulufe ko AC Milan tin ke e ma o le je ki sa bere e je ka laye ma lo ona bi to nko wa lo yi o da ki lo sele si Ruben Amorim ta mo Sporting Lisbon to wa de ko wa di eran wo nle to bayi
9: nkan ti ma ri so loyo Ruben Amorim ni pe iko AC Milan to nlo yun na ko si pe ya won na won ya won se da tele to ye pe o wa de o wa ba ogo eje AC Milan yun won mi round lo so fun won lo fe ni European competition kan ni disin to nbo
7: won qualify for Champions League
9: for Champions League so ko awon gan won si ni group shape and preseason yi nsin bayi a fi test player ni a le fi result judge won won ba kan te ki ma je go a wi go preseason season de bere bayi ala nan so mi le won ni ko fi prison job ko de condition suru a o se o we se de ni o se se mama wo awon kan to nlo se yi ko Liverpool no ko se bi awon ti se da prison so emi ma so pe ko ma fi prison job ko je ko se de ki season be no ka mo kan to to and ko ko de fun awon ni awon player ile to ma lo awon similar yi won da bi similar ta mo tele won ti pada seyin patapata awon Inter Milan Bayern ya ko Napoli ni won dominate Italy by AC Milan won se iko ta ma kan mo iko top team iko ti iko ko mo top so ko iko be awon na wa ni e bia bia awon na da ba yen na so ko won lo ma so bia se won expect ko ko de ko ma won lo friendly la pe ko se competitive match ko ni so ki it is in be ka to le so bia ma judge o be amorin
7: Sporting Crystal
9: atokun
7: iko AC Milan kan ni so ki sa fi bere abi ka won na gbo na gbese ti iko Bayer Leverkusen gbe fun olukọ ni Erik ten Hag abi ka won na farabalẹ ki sa fi bere kan wo bi fese won se bi marun akoko o se lo
12: well mo wo first match against Chelsea awan bi ba lojo yen abi si mo tun wo ni ojo Sunday mo de wo tan AC Milan play dada but mo ni maran kan fun won won gboro fi open sunu Rafael Leao
7: won wen jo ra o na fe lo bo ko reyan bere e
12: ke se player lojo ti oro ba roju lojo to ba se se bo se ni ara won fan eni mi tele o e ti ba wo game Sunday yen nto pa game to game AC Milan Chelsea yen Rafael Leao lo pa AC Milan to ba je pe gbo chances to ri o ti utilize not before goal timbo ba ti ba si ese Rafael Leao ko mu duro ko ri lo te ke bo n bo loke yo control to e meta won ti bo ka ni Rafael Leao se nkan to tonjo yen awon other guy self support e won ti convert if not for this Tony Ali of a guy keeper AC Milan yen
7: yeah.
12: O lo save won but ka ni Rafael Leao o ba ti convert a ma reti pe ibo lo tuku si ta ba wo abuku Amorim si se bi the same person to n bo lati yele so pe smaller league ni to n bo lati bi je tin lo 343 ti gbogbo wa wa optimistic ma pe yo se bebe ni Man U
7: especially emi
12: eyin na mo so mo yo yoruba yen lo ni so a le ti crucify Amorim bai e je ka si nkan to ma se o se gba ti mu ni iru ogun be ni sabi aloso na je so e se ka si wa wo ran kan ba ni nkan se pelu Rafael Leao yen iru to ba fi replace yen abi to ba fi support e lati je keke waju yen dun wo opa bo won against Chelsea gan inu mi ndo ni o
7: anti islamia iko Chelsea ti si oju oja le bayi won si tin bere fun enikeni to ba ready lati wa ran awon agba bolu meta awon kan won ti kowo le won lori akoko rufi agba bolu be o ni agbábọ́ọ̀lù wọn lọ́wọ́ wájú tó wá láti orílẹ̀-èdè tó wá láti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì yẹn Liam Delap won le to ba ti ni 30 million pounds ko ma bo ko wa gbe laarin isin ti sa o fi bere akoko niyan eni elekeji Nicholas Jackson won le to ba ti ni 65 million pounds ko na ma bo kia kia ko wa gbe Nicholas Jackson won gbe atamata se kan lati nu ko ba kan gba kan ma gui won ni 25 million pounds yo na en to ba ti ni ko na wa gbe kan ba su ariyan to ba fe ra emega iko sport to gbe lati Strasbourg yen na won ti fi ye lori yen but now pelu owo tan ko le awon agba bodu mete tai sa o ni pe bere at least o ku bi ose kan atojo melo kan sin Chelsea ara awon agba bodu ita pelu iye owo to wa lori won
1: Chelsea o le wi gbogbo awon agba bodu ita ta ba tin kan ma so nipa bi William Delap emega yen lele mi fe ri pe ko Chelsea ma pada ta iwon tan le se fun na ni pe ki won lo ne jade bo de se wa lele pe Liam Delap tan ba so ninu gbogbo amerin te da ko yen ni da ka de bo boyo omo Chelsea ni boyo royin ni o ti Liam Delap ko ni kankan to fe se fun Chelsea ta ba kan paro tan ra wa je looto owo tan fi gbe o le gba ni pe oya ta 30 something kini kan na la fi oya iwo na wa ma lo to yin ta gba ball yi won ti fun laye to teyan ba so ko boya won fun boya number ko wa gba ni because teyan ba mo kan le looto eyan ma mo pa boya number kan ejo go melo gan lo ti score fun Chelsea a le pe number 9 o ti wa cause looto de je ka wo kan le Nicholas Jackson no Nicholas Jackson in ta mo bo na ma miss big chance sugbon ibi iraye tan jo fa mi jeji yen enikan prove ara ju kan lo bo se wa po wo tan fi lori Jackson a ri pa Steven Villa na lo wa lori pe ngba ti ko Chelsea o ta won na ti ba won do wo popo okay Morgan Rogers o ti wa nu ko Chelsea pe Nicholas Jackson iwo kan ki en na ma bo sugbon owo ti Chelsea gbe yen na mi fe epo pupo fun Nicholas Jackson so pe adeun re si po adeun ti ko Chelsea aye tan tan fa wa gba bole o na lo fi je pe kan ma lanfani lati ma fi gbogbo ira awon owo to ba yen si Maguire lele ngba te lawon gba bole lo waju ti e lo te fun won laye omode wa ni ngba kan to ba deliver fun yin we abi awon FA Cup abi Carabao igbi te ba ti lo sugbon awon gbogbo amere te daruko ile emi o fe iko Chelsea won le ri gbogbo won ta sugbon bi re mega emi yo kuro pe ko Chelsea won ko ti e won ma pada won loan lo ba pada gbe yen sugbon de la ejo ta wa lo wa fe gbe mi ti mo ko wi ko gan ti e lo ma
7: ni eni gan ti so we
1: lai mo kan so iko na gan lo ma bo loju ti o fo pe Liam Delap lo ku fo hun boya won iko kan ti wa to mo pe bo se wa yen to ba de ko mi yo sha boya bi ra won bi ko Everton abi Ipswich to ti wa abi gbogbo ra won kan o le shine bi be ju mo bi club ki se fun Liam Delap o de jo mo le gesi olo je pa ri ninu we royin ko je bi owo omo le adulawo ni every day bye le won gbo poke won gbe niye bye won gbe niye bye and nkan tun mo so pe ko ti awon ko Chelsea ti won tun fi soro ju lori agbabo nte pe owo tan fi gbe owo keke ko je tan lo gbe ni 90 abi 80 million pounds ko won gan re ko ni ko ti e mo ko je omo le gesi won ti fi royin won ti fi padanu bo se sugbon ko Chelsea le gbogbo an te da ko yen iko Chelsea o le won ta adem lo waju mo fe pe mi ti me to le wa fun Delap sugbon mi ni nkan Chelsea mi ba si ni ki won keep Jackson ni da ka temi looto ko si idije to fe gba ko po sugbon Delap se ko tu wa ni sata wa ko ko ni kankan to fe se ko ni anything to fe offer Chelsea a ri bo se ba se o ga logo meji kan pk kan ni Olorun lo se bayi won mu lorun mole okay na oju aba
7: e gbagbe oro
1: ah ni e gbagbe oro kini ko ni kan ko wulo ni e to ba wulo la mo
7: Sporting clever
11: atogun
7: iko Chelsea o mo kopa ninu idije meta pere ni sa to nbo league le gesi idije FA Cup ati Carabao Cup sugbon ke ba kaye player to wa ninu ko Chelsea lowo yi o kere tan laarin sin ti sa o fi bere Chelsea need lati ta gba ballu bi 16 abi kan ri won loan sita tori player ten ni ti poju bayi won ti over poju gan pelu bi toro de duro bayi ninu awon atamatasi to wa nle agba pe ja o pe duro ni lo wọ́n á nídìí láti kíìpù kan gẹ́gẹ́ bí backup fún tó máa jẹ́ backup nínú gbogbo àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó kù ń lẹ̀ yìí ta ni ó dúró àti iye tán kólé àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí ta ni ó lè wá ṣáájú owó lórí àwọn agbábọ́ọ̀lù tán mọ̀ pẹ́ ní fẹ́ lò.
11: Ẹ̀ka tó ṣẹlẹ̀ ni pé ìgbà tí mi ti ọkọ ìròyìn tó jẹ́ 56 million ni wọ́n gbé èmi rò pé fáwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni ìjọba yìí pé
7: lórí àwọn mẹ́ẹ̀ta báwo
12: ọmọ tí wọ́n sọ mọ̀ ti tẹ́yìn ẹ pẹlẹbẹ.
11: Ẹ ẹ́ ẹ́ 56 million mo kọ pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pé àwa ò pé
7: wọ́n àwọn òjòwò
11: pé èmi ò mọ̀ yìí pé jáṣì nìkan ni ṣẹ́rí Chelsea wọ́n play ni o ṣẹ́rí gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù jẹ kàbí mẹ́rin àti ẹ̀kan tà yẹn àmúlẹ̀ tó wà nù Chelsea púpọ̀ nù wọ́n súnmọ́ ni wọ́n sẹmẹta pẹlú súnmọ tẹba vera gold ó wà fún yín nìkan pé ṣe ilé náà súnmọ gold yìí o tẹba vera fóònù kan wá ní àwọn náà súnmọ kìí ṣe ṣùgbọ́n ó súnmọ tí àwọn pléyà tó súnmọ ni gbèsè pléyà gangan irú àwọn láàfíà ń bẹ́ẹ̀ ẹ ti gbàgbé pàtúwà tẹ bá lo láàfíà ló bí ẹsẹ tún ní ń júrì sẹyìn ti irú pléyà bẹyẹn rí mo ò sọ kankan pa ẹ sọ wá tó yẹ pé àwọn yẹn ṣe rí tí mo kò wò ní pé kán fi irú àwọn dẹ́làpù yẹn ṣírò Emiliano Sala. Nto lo di e ba kun ko. Ka pay off ka je ko ma lo.

0: Eka bo pada latojo oja ege na le ngbo ni ikanni aderin iposonu 32 FM 94.9 boye yin sese ngbo fun igba kokoko latago marun sago mefa ni la man se kini ilu yin ojojumo ojo saturday lo man yato to je arin ago kan si ago meta laamu gugu nkan to nlo ninu ere idaraya laamu so odun ayo
1: atokun
0: eja sare mu ile window odun yi lorilede Saudi Arabia sowo ti tan ni tori nta momo Saudi Arabia tele by this time player bi mewa o ti lo to je player ti o se kan ogi tabi tan ti kowo kiri nile Europe but ni sa yi leyin Christophe Somerville tan gbe lati nu ko West Ham won ra yan Saudi sowo ti tan ni nkan den se Newcastle na
1: emi ri pe owo tan gba ti won be si ni gba agbawo lo ni 2023 ton ko awon oju wa yen won fe fi je ki league won kaye mo ni so emi de ikon won de ti achieve kini tan so because o si ni amọ la amọ yan te ko ma wo boss adi jada ta ma wo ka kiri pe a pe awe nkan ti won gba nkan kan so emi pe won la kokon kokon fi fa oju awon eyan mora pe ki league awon na league global ki kokon le ma wo league won ni elekeji ni pe won sowo na bi awon owo ta ti na land lati bi actual 23 yen o ti po so gbogun de ni won ni gauge o itolo na bi wa bi IFFP se wa ni Europe se bayi awon na ni ti wa lapa be so emi pe bi awon fe lu ofin lo je ki o kini e ko diku ni season yi ta ba de ni ke ka tu wo na slot ele ti won fa won foreign players nsin 8 ni te ko won ni season yi se ba won so di major so major je via player be under 21 ni won so slot yen se ba o ma limited player le to le gbe wa to ma je european country so won to that je ki won grow home grown our player home grown home grown players pe so that kan won le ma lanfa ni cause only kan won not in se da ni ifese igbe if you are by pe kawo no le ma develop pe ko ni je pe bia pe o ko won ma la lo foreign player nikan so imi pe nkan to sele niyan
0: Sporting Crystal iko Newcastle ti won ni won lala si lowo Saudi Arabia League fun ra won awon agba ball ti contract won tenu bodo pupo ninu won lo oro yo jade lana wi pe iko Trabzonspor won fe gbe Darwin Nunes kuro ninu ko to wa lori ede Saudi nbe yen owo tin wo lori owa de won laya lo nkan kan se owo ti tan ni abawon agba ball ti ni wahala nbe yen to di pe ko wa sagba ball to fe lo be mo
2: ti da question yen bi bayi ri gbogbo project Saudi Arabia ni sport patapata agenda ni
0: ben e ti sorry
2: agenda ni se o ma to han de fe to ba ni suru ti o se pe o gbe sin ru sori gbogbo program Saudi patapata agenda ni o ma to han ibi lo ti han eh abiamowo ni o wo ke omo ku tan mo nla be ti o ti to fi ndoku ti o fi se ni fe to wa ragbado ninu Newcastle e wo ti Saudi Alaskis o egbaduwe mo
0: so mo
2: kilo ite pe team merin owned by the same set of people lo fund gba won kini omo na agenda o ma to cast

0: Bitunde loju opo ayelujara wa nbi. Ah, ne omo ilu ina wa ni wa ibo la wa poju si. Ah, lori awon Luis Kelly ko lo mo. O fe ge ni royin to n gbe kiri pe o fe lo. Elu e kuro le o.
1: E ku eto.
0: Yes sir.
1: Oruko temi Sunday Afolabola Godo na pata.
0: E kuro le sir.
1: E ri irun ti won so po yan tan ba tu. Olorun lo le je koro Nigeria gbo o. Eri pe gbogbo owe ti so lotun lo si yen. Won fe ti gbo ni won kan danu na ni. Ngba tan ati boro ball bi Nigeria ti ba de keke bete bayi. Ngba tan ba tu tan so po yan. Ni ro poro na oro ball bi Nigeria ni ro ko le gbo o. Olorun ko ba wa yan die.
0: Dada. Ese ungan.

0: WFM 94.9. Tiri Bosa.
1: Bosa, Bosa, Bosa.
2: Tori mode, mode, uni tewe hage.
3: Sonia, the welcome, what I okonomo, da bakia.
4: I'm a lot of fatu.
5: Mode pa elo du mi, ti mo fin da yi lo do.
6: Ama be un fe wa.
7: Ma yi kuro ara ye ni e.
6: Okun mi un fe wa.
5: Obi un fe wa.
6: Emi ko le n

Shake him out and get ya larawa. I want you to run one long. Tolomba si de o de ton ti e ni e ko si ba ben ti o da duro ka fat. So morning yi abo mo fuji ni kan le mo o ma gbe ndi e die wonu awon juju na le kokan. Ma gbe wonu apala ma gbe lonu I live afro hip hop le kokan koda a wonu gospel a wonu islamic song ati be ati be ati be be lo take it or leave it this is your own station. After this also, you need to relax your brain. Oh dear, vopo lo nti e lorun le die. Don't know see me. Elomi o ba tun ti ku ni bi o ti lo mo fa kini sori. Ori to ti stress latar o tu gbe bi tu le. Eh se mo lo le tara won fi si oni. Elomi o wole loju osan ri. Ton ba ra elomi kan loju osan mo. Daddy wa si o si. Ise oro eyan ti disonu nu. Ah, daddy, ah, I rewu losan owe bu ni owe bu do ye ko ye kan mo pa fun.

0: ta ti o le gbo sa wa re n to mo rin yi ni abi ki n gbe 5 be lewo ni e fi se eyin ke fi se ire mi je wo ole araji kabiru jalaruru latabijan baba duro nbe kori eyan mi olajide musba obelo lati manchester connecticut america Otuba Sanyawo ni Dallas, Texas, America. Agba lọwọ Ọlọrun a je ka nbe njo kan.
1: Timba ki mo ko se nkan.
0: Abi
1: ko ni ke bi o pa mi, ko so pe ki ma je yọun.
0: Ta ba bolowo ni ta ba yo pa ba file na ibi o le pa ni.
1: O se

ageless. Ẹyin tèmi ọyá ẹ wọlé wá 0705059 489 08097949.

san ore ire lenu wa ba ba wo eko ede enu ana mo nfe gbo won le boda abade won ti de sa pa mo ni ala ro ya mo dance o everybody won la mo se pe ai se pe a se mo se pe a mo nbere ibere ni sori ire o le set dada e ja mo dance laarin yo a ni sori bu akode ade bisi currency a wa akode gbigbo ni gogo iba isa iba ja miro abo onorebu baba loya o gbianju olorun ba nlo re mi e ko le jeun awon mo si omo odun se olorun ni ba ni to won se laye jeun si ta we won gbo nkan kan ese nke won lo ni won tun bo ka han mo o se ma ni ni won ko lohun o sanu e ki ki o de tun lo lude iba iya wole lale I love you wahala po en ti gi bo dan da ji ni ele I love you wahala yin lo en le se wahala ro ki n tun wa tun mo se wahala na man si wahala wo suku yin eto a mo fi wahala yin lorun

0: yaza on February e ri bi lo e se ti March e se ti April e se ti May e se ti June to ba ya la won mo ma yo won ma yo sele ye kokan won ni egbe oga kini anfani ri yaza ta sha nse yi ko si result ko si bi ta ti fe lo perform e o ri wi pe looto ni oro ti mo nso e bayi pe consistency gan need the encouragement ti result ma mu wa ki consistency gan le function be consistency e wo ma je soro ju daddy e ba n pe mommy mommy e ba n pe daddy eni kan le ma ro pe awule agba seyin le dawa ni mi o ma dawa awon malaika gan be pelu mi sugbawon omo yi awon omo yi Olorun sanu ngba ti Jesu mu awon omo leyin meteta re lo sori oke Jesu ngbadura ngba to yala awon omo sun lo iyen awon awon ti Jesu mu lo iyen Peteru Jacob ati Johanu ti Jesu mu lo sori oke nigba to yala awon bere si ni sun sugbon adani waje ti won fi se na gogan fun ra e ohun o ma Jesu o ebe na ni se ti wa ina ri lekan kan wa to je pe awon omo le ni ewo daddy a fe lo jeun se mo pe mi loluwa pe ti mo pada pe won e bo se nlo na niyan daddy e ba n pe mommy mommy e ba n pe daddy onku e pe aunty gbongbon ma kan si ta leyi ele ni agbara mi o dawa o ba awon ba n be leyin mi mi o dawa soro ni bi ati ndi ati iye to ni oro gan fun ra e ohun lo gbe si mi ninu o je n be nbi pelu mi bi ohun yen se n jagere te n gbo yen e ri po clear le ti yin ibi ta tu wa niyen 32 fm alago owo olorun leleyi bo lo se n dun be yen se n clear si yin daada so jo voice wuli agba bo fe dabi ko fe cool die yato abi e tori pe network yen o clear ni permanent site wa ta wa ni ogbani ti le mi rent ti su lona ko jo ko kole ayo fun yin ko sin to fiyan loko bale to ke eyan wa ni aye ara ti e je n to fi ile itu kika ta ti fm ko rire lekan si olorun mo wa saye won o ke tente la wa o clear tan ngba temi gan nbo emi gan ni je ti e sa ti e asiri kan ti mi fe so ni wipe lawon area bi ti mo ti ma sa ti e tele o ti se ko je ki ma sese ma yi dot yen die die ko to bo soju e ni to ti ma ti te sa ti bayi sa ti yen ko rin lekan na a se ma fa wa seyin fa lo wa you my ye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 94.1, 94.3, 4, 5, 6, 7, 94.9. lọwọlọwọ ọlọrun kò fun yin laaye tiyin kẹyin náà le mọ ẹnìkan máa ti ẹ gbàdúrà wípé ọlọrun jẹ kí n mọ bó ti máa ń rí kéèyàn nílé ara rẹ ha gbàdúrà yẹn náà gbàdúrà yẹn wípé ọlọrun jọ ẹgẹ bọrọ ṣe tẹnu wòlíì àgbàjáde ní àní ìrọlẹ yìí ẹ ti rédíò tèmi àti rédíò jẹjọ ń gbọra wa báyìí tí mò ń gbóhùn ẹ lórí rédíò ọlọrun jọ láyé kan tí mo wá yìí jẹ mọ bó ṣe ń rí lára kéèyàn wà nílé ara ẹ tàbí kéèyàn wà láyé ara ẹ tàbí kí iṣẹ èèyàn wà ní location tèèyàn gan fúnra ẹ kò ní sí pé ẹrù á máa bà ẹ wípé wọn tó wá ní kó kúrò ní kó kó kúrò báyìí wọn lè wá sọrú ẹ fún ẹ ẹ wo má jẹ ń sọrọ jìnà ẹ mọ pé nígbà tí n bá ti dé báyìí má kí gbogbo àwọn èèyàn mi ó ní bá a ṣe máa ń kíra wa nítorí pé lùsí ń bí kò sí kóńgà ń bí kò ságbámọ́lẹ̀ ń bí ẹ jẹ́ kí n kí gbogbo ẹ̀yìn tẹ máa ń gbọ́ mi dáadáa ẹ̀yìn tèmi ẹ ti mọ̀ kí bá a ṣe máa ń kí yín ni good morning my neighbor àbí good evening my neighbor how are you doing are you feeling okay tó bá rí bẹ́ẹ̀ okay ọpọlọpọ ìlú ló pàtó àwọn onígangan yìí máa ń lù ara ìlú tó tún máa ń lù tó jẹ́ pé mo tún máa ń gbádùn jù wọn ní gidi-din-din-din kí là á máa jẹ báyìí kí là á máa jẹ lónìí ọlọ́run ṣàánú ọmọ kan kò mọ̀ kí mo gbọ́lù ó wá lùlù yẹn ń ṣọ́ọ̀ṣì wa mo bá wojú ẹ̀ lọ́ọ̀kan oníṣẹ́ ìṣe pé bí fẹ́ pa ẹ́ kú. eli oni pa eku laye o oroke mi ojo lu awon la nko anko who has the final say Jehovah's the final say grige din din din kin din din din kin la ma je bayi si siru orin ta ko yen oni kin lo fe je bayi an soro wi pa who has the final say oun so kin le ma je bayi afi ko lo nsa anu awon nilu ijo wa ina tori pe bi toro orin de nisin papa awon ton ma nko ninu ijo wa to ba se mo chorus na ni wa ti ma mo lu ta lo to ba olorun ja ta lo gba igan dan iyen ti eko awon ko awon orin po be o je ko to ba se ko orin tan be ni wa ko ito wa tu ko nkan ti lu nso ru awon ibi ta bara wa ni bi ijo lowo lowo niyan eyin temi ni mokola en temi ni challenge en temi ni arapaja en temi ni ojo en temi ni elebu en temi ni ui bodija ti bebe lo mo nkiyin lo ni o sugbo je nsare de oke lohun tin ba ti pada de a ko imu wa pelu acapella ni I'm coming
1: Awo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo ta ti tu e fe
3: 32 FM 94.9
4: Nile Ibadan ina ni a ti gbe so to duro rekete bayi school uniform sportswear ati general wears lori shirishi won gbe to duro tan to dabi toki okuni BK monogram and printing eku ise ojo ti pe ta tin waru ile Nile Ibadan ka fi logo sara uniform school commander bi blue bala boya uniform le ise ni abi sportswear leyin ti e fe rante de fi logo school yin si ka fi picture dara sara aso lori shirishi ile ise BK monogram and printing awon gangan la fi ran BK monogram and printing saroto akose mose ni won won kale ka si onku jo building legbe fidelity bank onku jo bus stop mokola roundabout ibadan 0803 643 0813 tabi 0812 984 9304 anwa akose mose ti nlo ni le ise BK monogram and printing beyin na badara yin loju e kan si wa loni BK monogram and printing e gba fun oga ni wa
5: It's where we find comfort, in hearts that love. Love that's shared.
6: Shared meals like delicious jollof and chicken.
5: Made with onga. Home is hearts and bellies, filled with sizzling chicken stew, ofoha, eforivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch, with fresh fish, made with onga.
7: That's why we say, let's go home. There's food at home. Enjoy the taste of home with a newly improved onga chicken flavor cube.
8: The taste of home.
9: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, e no fit be like Panadol.
10: Make you always dey read the label before no use am. If the symptoms no comot after 3 days, I beg go see your doctor or physician.

akabo kwada waje kwa shendala kwa mwani so kwa loko joluwa mbiu. Ari kilo njia so kwa loko jo. Ara wwe de woli ni dati mu woli wole koni mu njwa woni tomu afinju a woli ye puli a dati de o ti de abajo ti de o ti de oil of gladness loluwa firan mi ororo idunu ara ile wo ti de o ogozoli ogozo ogozoli ogozo ikwisu bisu be o so prende de madame gajari aja idi freke ma wo be awon ede woli ni awon omo ijo meje ti mo wi pe laarin awon woli to wa lagbaye emi nikan ni woli to je pe ogun ti mi o ba ti le se mo ma n da pada sinu aye ologun ni tori ke mi o ke fi isise ogun impress awon omo ijo fun ra mi ni mo ma juwe church ibomi ti omo ijo temi ma lo ani e lo try church to wa lo kon be yen da ke mi se mood o isise ogun ti yin bayi aja konu iwe orin wa opoloko opoloko mo ni fe lati ma ko iwe orin opoloko tori ko ma o ma ran eyan lowo mi mo bi eyin na like iwe orin opoloko sugbon a ma ko ikan ta jo ma ko se awon pe ko sa awon omo ijo pelu mi nbi so emi ati yin lajo ma ko ateyin te ngbo mi nle lowo lowo ati tori awon omo ijo boya se ni kin so pe won boya won lo coaching won lo eh oke opoloko won student omo ijo ni boya kin so pe won lo coaching so lo je ki o lo je pe emi ati yin lajo ma se ijo lale yi sugbon ko si problem o se se ke ma gbo awon nkan awon orun niye tori pe olorun ko kin dada mi pe kemi nikan ma anda orin kan so awon orun wa ma ajo ma ko eyin le ma gbo physically but won ko tele yin

0: ipe ati ko ati riji oluwa eri bo se lo daada ba yen to si aye fun bridge ku bridge kan gbogbo bridge patapata ni mo ti fi salaye ibi tite ba yen lekan so ko si problem rara ya sare wonu iwasu fun e o sare gboro ranpe so mo ke bele so ninu Genesis ori keji 25 oni Adam ati Eva won wa ni iwo oju ko si ti won bi won jo nwo ra won bayi oju o si ti won David gbati iwe gbati o David gbati gbati bele so pe ka pada si aye atijo ka pada si ona atijo so mo pe ona isin gbogbo e lo ti ri bo se ri koda lati bi orin gan pelu awon orin kan wa ta ti gbo laye igba yen ta le fi wi awon orin ta njo nisin awon orin isin beat loku ta njo so ran ti aye igba yen ta ma ton ma ton to je pe lati keke la wa ti ma ngbo orin bi omo mi se nrere ti adara o awon orin to ma ma advice eyan ton mo gun ba fe lo school te ba play yen fun omo mi gbo temi ti adara o to ba tu di pe boya omo yen ti wa lo school o de nu ona school o fe pada e tu forin mi encourage e pe batare adun ko ko ka bi o ba kawe re batare adun ko ko ka boya omo na tu wa se idanwo ko tu wa pass daada o tu lorin ta tu ma fi nki gbogbo isori lo lorin olodo rabata oju eja lo mo nje ati be lo ti o ti ye yin omo na o to omo na ba tu wa fe wale ti o ya pe result e o da ko wa fe kon mo nle o tu lorin to tu ma fi jise fun won ani iya mo pass eran lo je card mi iya mo pass eran lo je card mi gbogbo e lo ni isori isori awon orin to je pe eyan le toka si pe orin re enikan je dede lo studio fun ra won e mo salute en to korin yan non je won je sanwo session orin ton fe kan fun gbogbo aye lati gbo ni wi pe ori wa fon ka sibe ori ye o fon ka sibe e ki lori wa se fun e to fi je pe ori wa fon ka ewo laboro bu a ke mo ori ori wa ori ta ti fi ngbadura wi pe eleda mi mo di e mu o ngba to gbo yen tan the next o ti gbo kan ti bu a ke mo ori e o sanwo session o sanwo awon bi a two session na lo e je release e jade wi pe ori ye o fon ka sibe ori ye o fon ka sibe ori ye o fon ka sibe fon ka sibe fon ka sibe e ma ba no ki lori iwa se inu iwa su na ni mo si wa o je ojo mo yi pe bibeli so fun oni ka pada si aye atijo yen ka pada si ona atijo so mo pe ona atijo yen o gba awon billing te eyan le kora e si lowo lowo bayi ni awon ona to bara yi ona atijo ko si ru iro nbe ni o si ru iro nbe o ni ninu e kini wo Jeremiah 6 verse 16 yen o ni wo ona atijo yen o o ni wa wele to da nbe tori pe ninu ona atijo awon kan na wa ti o da bo ni wele to da nbe o ni ko jarin ni ona yen awon kokan wa to je pe o se ipo o sa anfani fun wa to je pe ko si money sin te koda te ba ogbogbo fashion aso ton ran nisin ati be lo gbogbo e na lo dabi ipo ya to je pe o npada ni kan ni igba to je pe aso gan npada saye igba yen awon style ton lo pon ti ran party won ti fi style pada si awon style yen mo ri bata kan bata yi ati jokan bata to je pe to ti lo gba ni 1940 abi 1950 leda bata yen yi bi keyan to le ri lu leda yen nisin ana ponopon san owo ki wa lo wa sele bo la se debi wa wo awon aso awon lesa yi ati jo nigba yen ege bi okunrin koni fun ogbingbingbe awon ti sin gbogbingbingbe lo ma fun wa e ki lo debu bo la se debi ibe ti e wa kan mu nlo njo je mo wi pe nigba ti oju Adam ati Eva la won bere ti ni se inawo igba to ju won o ti la yen ko si inawo fun won o ko si ironu fun won won o ki ronu nigba to ju won la tan na wa deni to wa bere ti ni worry to yo mo pe worry to ni yen olaju wa lara on to fa worry yen fun e elomi ani ki lawon eyan ma so tin ba niru nkan bayi a wa lo tori pe o fe kon ni o ko o nlo iPhone 17 a ba lo JBC e o fe kon mo pe mo nlo iPhone 17 a ba lo JBC la je po lo ni a wa fi gbo ojo aye awon to ye ko fi sanfani fun laye a ti ma ba ma fi ro owo JBC owo iPhone 17 to lo ra a ba ma ro san so mo pe boju e ba ti nla si pe ni gbesi enu a se ma po si nigbati adamu ati efa toju won o ti la won wa ni oju osi ti won o ni egba to wa di chapter 3 genesis chapter 3 yen to di bi owo oba 7 be o ni nigbati oju won si la won ri pe iwo la won wa won wa lo wa ewe won bere si ni bibo ara won leyin ton lo ewe tan o se se kan so pe ewe ti ma ewe ti to je a to try leather leyin na ni bi a ka to try nylon leyin na to pe bi a ka try aso jare boju se nla si be ni na won po si bakan na lori nigba toju won o ti la tolorun ba ti wa ki won logba ide ni won ki ro ke boya ka won sa pa mo ka won sa lo worry bere nijo ti oju la to fun won lati le kan su worry aye e and reduce lilaju re tori oju re to la to se fento yen on lo fe ku e ti gbesi e ma se jara re lo ma je ko ju e la so won ke boju obiri ba se la si be na ni run won se ma won si mi a so pe je ko n lo run 1.5 million ki lo de lori ori kan yi o gbe plot sori iwo nikan to ba dale wa wa boy plot yen danu ni bi te lomi ti fi ra le pamo to wa bere ti ni duro tu ma je ko ju e si la reduce lila oju re si ohun ti apo re le afford ti oju re ba ti la koja apo re gbese loku gbese ni wa jeje bo nbe bi mo boya oro yi boya o yi e daada te o yi e daada o na fi ma so wi pe ma wa gu alaago sise o ma wa gu alaago sare ma wo pe bi oju enikan se la to ki won na tare ko sare asapaju de asagbe mimi ki won na wa je koju ti e na ko sa ko re si wahala ti olorun ran e to je pe olorun ti to aye e leyo kokan ko ra follow e be enikan ni woli agba se bi comedy na ma nse oro eje tun wonu akiyemi ara mi aran mi si eni a momo ran mi si eni so to that ile to fi to je pe idi to fi pe awon kan pe kan wa da owo si e lowo ni so da wa le ra n tolorun ni ko la ki lo de awa lo ma ni wa e wa si ajo tan wa ti gba ti e a wa di tawon to nkan wa ni number o lomo olorun a wa e jade number e ma lo a ma ri e mu last eni ko sa wonu injo wa o ndade ejo egba mi o ni ki lo sele o ni awa marun la ndajo emi ti ko temi actually na nkan kan wa de ba mi mo ro ke mu ma ti ro yen pada number 2 wa ti fe ko ti e awon ti fe pe mi pa dadi ejo e ba ngbadura pe ki number mi ma lo mo mo ni lagbara olorun number yen o ma lo lagbara olorun wa ri e mu lagbara olorun o ni sa mo won lowo abi olorun ba po mi lotuku tori mi mori to fi ko re ti gbesi in the first place reduce oju lila e ko ma ba ko re si gbese akori wa su mi le ni si eni wi pe reduce oju lila e ko ma ko re si gbese je soju opo sile ka won yan ba mi soro life and direct ko le mo pe woli won ni won ba soro eni kan ni woli agba se wa mu ebun wa lale ni ebun nbe e mo ke bun be mi le wa si ikanni tabi ke gbo program yi ke ma ri ebun wa Are you sure? All right, sir. Ebun wa nbe. Mo ma soju opo sile nisi e ma ba mi soro o. Awon kan ti save number oju opo wa sile. Ko ye ka tu sese tun ma pe mo. E ti mo pe ikanni lo kan te ma pe wole yen. E ti ma save 32 FM line. 070-55,949. Lekan si 070-55,949. Tabi 080-97,949. Mo kan fe gbokogbo akoko ipe ni wipe mi mo boye gbadun iwasu to jade si so ba yin wi ki le konbe te ba ti so nte konbe ma fun yin ni ebun yen ebun to wa nbi nle ni bi ebun owo na ni o ni eduruko awon to sponsor program yi ma fun eni to ba le so ekan tan konbe ni 3000 naira hello Emma Kale, ma ki loruko yin bo le tin pe mi. Se mo nte n ba soro mo. Olaitola ti oke itunu se o men te n ba soro
1: ah be ni wo
0: ki loruko en te e je ma se gbo wa se gbo iwasu to jade laipe yi se gbo wasu mi to jade laipe yi
1: ani mo gba o mo ti e gbada da
0: kini e ko wo le konbe ke je 3000 e ko wo le konbe
1: ai wo ko to wan be fo
0: Ha. Hello, ma mo ngbo yin kini mo ni ke eyan reduce iyen bi bi eko yen niyan e ti so bi eko eyin na tun wa su si mi ni
1: mi wa su
0: eh kini eko yen eko wo eh agu alago sare awon ti mo fi so ti mo fi ke leyin lawon yen kini wa su yen gogan kini mo so ah mama yo gbo mi dada awon kan lo ni 3000 akoko yi ẹni tó gbọ́ mi dáadáa tó mọ tí mò ń rún mọ́ yẹn gọgọgọgọgọ ni mo fẹ́ tó dà máa mọ̀ pé ẹ gbọ́ mi tán. Hello.
2: Hello, ẹ kalẹ̀.
0: Ẹ mà ká Lẹ́sà, kí lorúkọ yín ìbò lẹ ti ń pè mí?
2: Tọ̀yìnbù láti ọ̀rọ̀ yàn.
0: Mr. Tọ̀yìnbù láti ọ̀rọ̀ yàn. Bí ìmọ̀ bóyá ẹ gbọ́ ìwàásù wòlé àgbà.
2: Mo gbọ́ wàásù yín dáadáa.
0: Kí ni nǹkan tẹ́ ẹ rí kan ńbẹ̀? Kí ni mo rún mọ́ jù? Kí wá ni mo wá kéèyàn rí juice gini
2: kéèyàn rí juice lila ojú ẹ
0: àdáwẹ torí bójú bá ṣe ń là sí bẹ́ẹ̀ ni gini
2: bẹ́ẹ̀ lè yín wa jẹ gbèsè
0: ó máa jẹ jẹ ti torí ìdí àbí kí lọ́pọ̀ olúkọ yìí owó olówó tó wà lọ́wọ́ mi yẹn dá owó olówó tó wà lọ́wọ́ mi yẹn dá kí ló parí nọ́mbà yín? 8998 well done, nice one. Mo máa pe nọ́mbà tẹ́ máa pè ẹ ti jẹ 3000 àkọ́kọ́ 3000 ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni tó bá lè fún mi ní ìtànkan nínú bíbélì tó bá kinú mi yàtọ̀ sí ti ádámù àti ifà máa fóònù náà ní 3000 ẹlẹ́ẹ̀kejì tó sọ̀rọ̀ nípa tó jẹ́ pé lílajú yẹn olóko bá wọn má sọ ti ará àdúgbò yín yẹn o tàrá àdúgbò yín yẹn náà wà ń bẹ mo mọ̀ kó wà ń bẹ o ẹ ti mọ àwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n máa ń ṣe jura wọn lọ ẹ ṣe bó ti mọ ẹlẹ́jà ẹ̀ka Lẹ́sà o kí lorúkọ yín ìbọn ẹ ti ń pè mí sà.
2: Láti
0: Asọ́lọ̀ Mr. Fèyí àbí Ṣèyí.
2: Bẹ́ẹ̀ni
0: Ṣèyí ẹ ṣe sà ní ìmọ̀ bóyá ẹ gbọ́ ìwàásù mi yẹn.
2: Bẹ́ẹ̀ni
0: mo gbọ́. Tó tún wà nù bíbélì àbí tí ẹ lè ṣàlàyé ẹ bó ṣe yí ẹyin náà sí.
2: Àkọ́kọ́ ná ẹ wo títí ìyá wa tí ó di ọ̀wọ́n ayọ̀.
0: Káì!
2: O ti ní kọjá kan máa lọ, kọjá kan máa lọ. Bẹ́ẹ̀ni! Ó
0: wà ní
2: ìwò lè lọ fún ohun tó mẹ́sẹ̀lẹ̀ òun fẹ́ wò.
0: Ọkú kò ní bá Mr. Ṣèyí ṣe tún fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ni torí ẹ ti jẹ ọ̀rẹ́ dì ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ni ṣe tún fẹ́ sọ sí ni.
2: Èsì mo tún rí bẹ̀rẹ̀ pé èèyàn gẹ́gẹ́ lára rẹ̀ gan ọ̀nà láti alẹ́ ó mọ̀ sí ojú mi tó tàbí tágbára ẹ̀wọ̀n kàkà mọ̀ dàgbà ilé.
0: Oh God! Owó lọ́wọ́ tó wà lọ́wọ́ mi dá. Kí ló parí nọ́mbà yìí sà? Kí ló parí nọ́mbà yìí tó parí náà? Kí lẹ pé?
2: 93924
0: 3000 yín ti wà nílẹ̀
2: ṣé
0: mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí ó mo láìkí kí èèyàn understand inú mi jẹ́ máa ń dùn kí èèyàn understand ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó jẹ́ ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè nínú ohun tá a gbọ́ yẹn ni dede igbawo ni oju won la iyen ninu iyen adamu ati efa ti mo soro npa won yen o ni igbawo gan ni oju won la ki lo fa lila oju won eh ta lo introduce AI wo no gbe fun won to fi la oju won ehn iyen ni ke gbere keta o ki to wa bo si another segment mo nlo mi ni se gbele daddy lale yi o tori pe ko si omo ojo te ma gbele nbi tolorun ba je kon resume next week no problem hello sir e kale sir
3: hello sir
0: e ma kale
3: e kale sir
0: ta lo n ba mi soro
3: Mr. Sunday,
0: lati apata. E kabo sa. E jo sa, ibo no ti sele. Ki ni won se, ti oju won fi la.
3: O sele, ni on ba, ni deni.
0: E deni ni, deni. Talo yi. Yes. Yes.
3: Iba yi non mo, yi ki, a won wani wo.
0: Ha.
3: Iba yi non ti bere, si sa pa won
0: Internet.
3: Awon film
0: tan wo.
3: Awon film
0: tan wo yen. Awon ore ni ni. Hey, ka Olorun.
3: Opo. Oh.
0: E da ke be sa. Ko ma di pe won yin wale. Sorry. E da ke be. Kilo pari number yin sa. Kilo pari number yin. Kilo pari number yin.
3: 1429.
0: 11 4 7 4 7 4 7 4 2 9 ti je 3000 eleketa e je nbo si ipele mi sari ipele to kan yi awon to wa ni to wa ni outside the well outside the Ibadan o se se ko le die kan ma le get e tori awon to wa nu Ibadan gan ni mo fe fok ni eleyi no le sare mo eleyi ma kan lo awon oro meji po area kan ni Ibadan ni eyin le wa ma so ruko area yen jade te ba ti get e 2000 duro de yi awon area kan ninu Ibadan ma kan fi oro meji juwe won tabi oro meta te ba ti wa le get e ba oruko bere ah en balaya ni ko pe wole mi ni so jade abi te ba to pe wole yes hello mo like ma ba won eyan mi soro inu mi ma ndo Eri ribaru je laye. Hello. Ako abi na ring yo. Hello ka le sa o.
4: Hello e ka le o.
0: Ma mi e ma ka le ki loruko yin bele tin pe mi ma.
4: Olaye Olubumi lati Manama lati Manatan.
0: Lati Manatan le tin pe. Ma mi ipele te wole si special ni o se je ke ma ti gboru eri lori afefe. Mo ma lo oro meji kan po sugbon area kan ni Ibadan ni. Se ti ready ma. Se ti ready oruka ati ona oruka ati ona ona ati oruka eri agbo lo ni ona ati oruka e pe oruko e jade
4: roundabout
0: eh ira ko wale ira onka option kan le ni o ti lo ma mi Why are you not about? Ah, you know? Oh, good day. Hello?
3: Hello?
0: I'm a car, Lessa. You will let him go to the car, Lisa.
3: I'm a car,
0: Lati, you will let him go. Lati airport. Option, compare the letter, but the sun leg combined. Oh, the lonely, eh? Oh, area Bologna, area Bologna, or no, at your Luca, area Bologna. Eli abo ona ati oru ring road ogba e patawa fun us ogde 2000 naira e fa patawa fun e pat oh god ki lo pari number yin sir
3: 38 32
0: e ku ori re sir Aku orire sa. Thank you. Thank you. Eko wale, embalaya, embalaya, area inu Ibadan. Ti n ba ti lo oro meji eyin le ma wa mu jade. Yes. Hello. E ma ka le ki loruko yin mo le tin pe mi, wole agba lo wa nbi o. E ti wole daddy, e ti wole, e ka le sa. E ma ka le sa o. Ki loruko yin mo le tin pe mi sa o.
5: Lati
0: apete le tin pe mi mo boye ti ja si ipele ta wa yi e nba laya ni te ba mo area territorial ni Ibadan dada ma fi oro meji introduce e wa pe area yan jade she ti ready sir eh leri si awon meji leri si ra won lati ja ibo niyan
5: godija
0: ha you know won ti mi se e wa kon pere mi option yan ti lo I am so yet in law. Hello, me, Nico Powale. Tell about it, Bella, come on, eh? Good lunny, yeah. Hello. Hello, to Yato. Hello, to Yato.
6: Hello, Emma,
0: Mommy, and Carl, and Samuel Dupama. Kill her to call him, let him go. Lati apata le tin pe eh ipolete se ti get se ki eh ipolete wa area kan ni Ibadan ni tin ba ti juwe yin le ma poruko area yen awon meji leri si ra won awon meji leri si ra won lati ja ibo area bo niyan
6: kajola
0: kajola ko ilo kete kajola ah yeah e wo answer bo se nwo mi temi na je wo answer ma mi o je ku die ke get here ah o sumo kajola o jina si kajo jegbesi o sumo kajola o jina si kajo jegbesi area bo ni area yen ah o je nwo mi emi na nwo o nwo mi emi na nwo o nwo mi emi na nwo hello hello sir e ka lesa o
6: Mami
0: Rachel lati ile ise alawada.
6: Mami
0: Rachel lati ile ise alawada, bi kina so ni isi.

0: ni mo boya you si mo area Ibadan e ko poruko e jade awon meji leri si ra won lati ja area aboniyan ni Ibadan
1: bere ni sir
0: bere ke iro ke se bere o hello ah mo je wo na wo bi ah ki wa le de o je simple o de rorun go hello hello ka le o
1: Ẹ
0: ta le sa. Ibo lo tin pe mi?
1: Lati Oluyole.
0: Ki loruko yin sa?
1: Adere loruko mi.
0: Adere.
1: Adeolu.
0: Adeolu, ah, mo bi. Ta ba mo ri e Ibadan e so, awon meji le ri si ra won lati ja.
1: Ori ta challenge. Hello, Ekalo. Ekalo, can you be letting pay?
2: That's
0: a look well. That's a look well. Area Bolo, only Ibadan. I want to make you medicine. Challenge me now. I challenge you. I will beat you. I will deal with you. Challenge me, Jerry. Kill a party number.
2: That's 40-22.
0: 1422. 1422. Mada 2000. Pada fun yin. Ese mo dupe ko rire na e 1422. Thank you. Kin to ma lo okay okan. Embalaya. Hello. Hello. Hello.
1: Hello, sir.
0: Emma Kalesa.
1: Ekalesa.
0: Ekale ki loruko yin bele tin pe.
1: Kunlelata pata.
0: Kunlelati apata. Se mo area ni Ibadan daada.
1: Be di sa.
0: Mo ri iran area kan. Mo be ke so area yen fun mi. Ninu iran yen. Mo ri bi ti eyan nbe. Mo wa ri ti won ya ika. Won ya ika. Ika owo kan ika gbogbo ika to wa lowo kan won ya pelu e ri abo niyan
1: alakia
0: kan o nime iranye mo ri ibi te eyan nde won lede kan won wa mu owo ika won mu won bi pa ti awon to pe iya e owo yan so pe iya e se gbe hello
3: Hello,
0: Olubumi Olaoye.
3: Ekale.
0: Ibo la tin pe mi ma?
3: Lati monata.
0: Ekabo ma. Mi mo boya mo adugbo ni Ibadan o. Mo ri ninu iran yen, ibi te eyan gbe won ya sibe. Owo keji wa ya ika, o ya ika sibe gbogbo ika owo kan na ya sibe. Kini area aboni yen ni Ibadan?
3: Bere
0: ko ejeti sumo only mama kundara only mama kundara ye hello
2: ama
0: ka la ki loruko yin bo le tin pe mi
2: eni ala lo nsoro lati okeado
0: mo ri ninu iran anti eni ola mo ri ibi te eyan nde ti won tu wa ya won ya ika gbogbo ika to wa lowo kan won ya segbe area bo niyan
2: kopakaso
0: oya won lo kwa ni koso ke koloko
2: hello
0: mommy emo kalema e kalema
2: Yes, sir.
0: Mi mo bo ye gbo be ki loruko yin bele tin pe mi ma
2: Amuloko
0: se gbo ibere mi ere abo niyan ni Ibadan ere abo ni
2: kajaye
0: ipe wa kajaye ke se wa kajaye ye ke se wa kajaye e je n gbe yo kan si ki n so answer ki mo lo teni yo ba ti get ye ki so asa ki ma lo ewo e fi mo nbe e je fi mo nbe o ti da eyin ta jo se to yi e se ki so asa fun yin mo ibi te eyan nbe won ya ika marun ah se wa mo yi pe ile marun ni yen ile marun lona iworodu ile marun oni ansa oni yan si olobe se eyin ti ajo gbadun e mo dupe lowo yin number eyin ta je awon to je ti erepete ni ale yi so number te ma pe si lele yi o te ba ti pe number yen bayi e kan so fun won wi pe e je ni o awon na ti ma ni number te fi pe wole ni ke fi pe o ke le fi claim on te je 08109499321 ma tun pe mommy emoji 08109499321 But I saw dig mo ma tun pe o ke kan 08109499321 ese mo dupe o emi fe le se lo bayi koni je awa mo mi koni je agbo mo ti yin loruko oluwa ni mo bayin la yato lafia o je yin te mo wo foran wa lori aye lu jara ese o e tun bo ma wo lori youtube a gbugbu e a dupe lowo yin dupe lowo producer mi leni ikonni to feeling the air with laughter my name is Wole Agba I'm the prophet with the oil of gladness olorun lo ko ri be eyan ko thank you so much for loving all that we do I'll see you again next week by the grace of God good night god bless you I love you.

ni ye buramuramu niji meji asunrin osi loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9

wale patapata olowo button aki yin pe tun kabo sori eto adi tu eyi to ti digi aloye ni le ise radio 32 fm ori eto yi lati ma ngbe sadankata fun kabiyesi oba eledumare lori eto yi lati ma mu wa lolokan ojokan awon iseda tolohun oba oke to tun daya to sawa eyan to je wi pe be ba gbo itun eran ko tabi eye mi tabi ejo mi asi ma ya yan lenu olohun oba mi da nkan sile aye o baba wa mu wa lokokun ejeji awon se awon iseda tolohun da ati to nfo ati ti o lefo ati to nfayafa ati to nfese mere rin to fin rin atawon ile to je ranko abija atawon ile ti ki se ranko abija baba mu wa lokokun ejeji e mo wi pe a ndogbon yin olohun oba ni fun dida to da won lo ni ruru sinu gbo ohun la nfeto ise aditu la fin wi pe ohun to olohun oba mi to ba di ko se eyan to le tu sugbon eleyi ta wa ba di ko gbo olohun oba mi ni iseju aya kan lati tu olohun nikan so nikan un lo le di ta wa o le tu eyi to lo ndi ta le tu iwon ba ta ngbiyanju lati se iwadi nla won ni science ni won se debe ki se wi pe a ntu asiri ise olohun oba mi ki si se wi pe a ntu di aye wo e wa mu kale to wo ke mu kale tomo ke mu kale talafia ati ta iku ti se bale toro lale yi eran ko la tun fe so nipa e lose to koja nla nso nipa eran ko kan eyi ta pe ni ketekete abila taun loyinbo n pe ni zebra lale oni na eran ko ta tu so nipa e atun ma sawoyan ni haho e lo sori facebook ke darapo mo wa e darapo mo wa lori facebook pelu 32 fm 949 feyin e 32 fm 949 feyin e ibe le ti ma wo foran video eran ko ta fe so nipa e lale yi e darapo mo wa lori facebook pelu 32 fm 949 feyin e 32 fm 949 feyin e ke si ba wa share video yi ko le kari le ko kari oko ote lo nje ilu npe o ko se ni to wa laye ti oloruko ti e olufemi omila ni oloruko ti mi o baba mi ni jealous born lelere to be oju pan koko ma fo oko laide oju pan koko dano sun le baba ni ke emi adubi animo bi isu.

shim. Ekute tisiwa. Eronko ten wo ni ori Facebook yi. Kilo ruko eronko nan. Be ba pe eronko yi ni ologbo igbo. Tabe ba pe ni ologbo oko. Tabe ba pe ni akata. Jayo pa. Be ba pe ni akata, akata ni. Be ba pe ni ologbo oko ni. Be ba pe ni ologbo igbo ni. Seva ni oruko ti awon loyinbo ti won pe. Seva. S-E-R-V-A-L. Awon akata po lorisirisi. Lara awon akata to je molebi ologbo ohun leleyi te nwo yi na. Sugbon fun tori eto lale e ja pe ni ologbo oko tabi ologbo igbo. Eranko le Africa ni e lo wo lori Facebook yin. Eranko le Africa ni baba wa pe lologbo. Ologbo le ko o ki se musu o. Ologbo nu gbo ni owo te ba le fa awon kinihun ipo te ba to awon kinihun si te to amotekun si te to ekun si ibe na ni ke to ohun na si o le ma to bi to awon ta daruko yi sugbon molebi kan na ni won. Ologbo yi o fe ma si orilede kan nile Africa te ti ni ri o wa lorilede wa Nigeria na o wa nile Yoruba ologbo yi sasai bi ni osi sugbon ko nse ologbo ti o saba wopo o fẹran lati ma wa lawon inu gbo to je wipe koriko o po nbe ti ki se igbo to di awon gbo to je wipe alafo ti o koriko ti o gaju ti o ga pupo o ma nwa ibe ni ologbo ifẹran lati ma wa pe se wo yi e le seran lowo kan fun wa lati ba wa share e kan so ti to ekan te share ke share le ekan so a le je ka won elomin na ki won tun ri o le ma je nisin o le je ngba mi e seun ologbo onu gbo yi ta nso lale yi ta won oloyinbo ti won pe ni server sasa eya ologbo lo ni ese to gun to ese ma ngun o lese to gun ese ni kan soko eti e na gun ori na ya na ya bi te horo awon ologbo eleyi eti e tori na ya na ya yi oni di tolorun fi da be o je eran kokan to ma ngboran gan iro ti eti awon eran ko mi o le gbo ohun ma ngbo iro to se wipe awon eranko to ma yo kele kele ton yo kele kele rin to se wipe bo ba rin enikun o ni gbo ki ese won dun abi peta ta ba rin lori koriko se ma gbo gbi gbi gbi awon eranko kan wa to je wipe bo ba rin e ni gbo ki ile o dun e le mo yato si te ba ri won e ni gbo iro bi won se rin iru awon eranko bayi ton ba rin eranko eleyi te nwo yi a ma gbo won a ma gbo iro bi won se rin tori eti e eti ajere ni o ma pa ejo yi ke o ba ejo kan wo ya aja o si pa yen ja poro sugbon pa
ke le ba mo wi pe kekere la ta kere o ki se mimi fadiye o o ta pa o buru sugbon o kan le ma buru to awon kini hun eti eyi to ma n duro ngbogbo gba yi o ma n je ki won gbo koda eranko yi ibi te ti e to daade be ba fo loju koni ko ma sode te ba di eti e to ba riran o le ma le sode sugbon te ba fo oju e ta be fi kankan de loju te ba ti di eti e a sode a mo apa ibi ti awon eranko to n fe pa wa tori ko si bon se le yo kele kele rin to a ma gbo iro won iro ese won yi lohun ma ma firin lo titi a fi debe a si pa won je iro awon eranko lo feran lati ma je a si debe won wa feran lati ma sode lati bi irole mo wa le bi ago meje lale titi di idaji to ba tin di bi ago mefa laaro ojo keji ago marun laaro ojo keji won ti wa bi lo farapamo si sugbon gbogbo aro ago mejo ti lu ago mesan ago mejila osan ago meji osan ago meta merin marun ni ri won a lo farapamo si bi kan to ba tin to bi ago mefa ni role ago meje ni role won a tun jade ologbogbo server akata ni eyin na ba ti roju e ti ri pe soju gbaro atokun isu ni bo se nponu laponu laponu lai soju gbaro atokun isu ni won ki se ronko to ma n bara won je papo bi awon kini won ologun daduro eranko ni won won feran ki won ma dawa yato si iya to ba n to awon mo e lowo le le ri won papo ton ma po yato si ako atabo to ba fe se ere oge ki le ronko yi feran lati ma je awon eranko bi eku tabi awon eranko afara jeku lo feran lati ma pa jeju awon eranko bi okete bi ikun awon eranko bi okere ti yen ba bole lori igi awon eranko bi to ba sa ti jomo eku won feran ohun le eranko ti won feran lati ma pa jeju won tun ma n pa eyeje a so nipa akata kan boya bere odun iboye odun to koja ti mo pe ni akata ogbo iyen ni karaka akata ogbo to je wi pe mo ni o le fo o le gbere efo lati le to ma fo lati pa ejaje loju ofurufu loju orun ki se pe o ma fo dorun o sugbon o le fo fun bi bi mita meta merin lati ile soke to ye pe eye kan fo lo o le gbere efo lati ile to ma fo ba eye na dogba to ma pa aso eleyin na le se be server yi na o le se be sugbon ohun o le fo lati ile soke to akata ogbo ta koko so ohun le fo to bi mita meji lati ile ga to mita meji a to bi won ese bata a to bi won ese bata meje si won ese bata mejo bo won se ibi to won gade nile te ba wa won won ese bata bi mejo o le fo lati ile de ibe loke iyen eleyi to ba se wi pe eye kan lo fe pa nile to wa nso to n yorin bele se n yorin eri bo se n yo yi yorin ti won gan o fe gaju ti ekun lo e mo pa ma ni yiyo lekun yo awon eleyi akata eleyi o le gan pa soju kan fun opopolopo oseju to ba ri wipe eranko to n fe pa yen ko ti farabale o fe fi lara bale dada ohun le gan pa ko ni miri ko ni mi apa ko ni mi ese a duro rigidi soju kan be a ma so eranko yen toju tiye laparo fin riran ni to ba si ti sare mu eranko lati fe pa atamata se ni
lopolopo gba o ma nje lo lopolopo gba to ba fe pa eran kan ni e mewa a se aseyori ninu pipa eran ko na bi e meje si e mejo ile to tumo si wipe aseyori ta awon eran ko yi ma nse ni pa pipa eran o po ju ta awon kini un gan lo opolopo gba lo je awon eran ko ta awon kini un ba le ton fe pa won ki ri pa sugba awon ile si kini un ba so de eran ko bi e mewa o le je bi e merin abe e marun lowo won ma de ti won ma ri eran ko na pa se ra awon ile ton ba n so de le mewa nigba mewa ototo won ri eran na pa bi igba meje abi igba mejo ile ifi won se ipo asiwaju laarin awon eran ko to je molebi ologbo ti won ma n pa eran ko je won mo de se gan o a ma wa yorin aduro rigidi o le wa loju kan rigidi to ba ri pe eranko to n fe pa yin o ti farabalẹ ti o si fe ko fe padanu eranko na o le wa loju kan be fun bi ogun oseju ti o ni mira a ma so ekan na a kan sare mo eranko na ni yato si pe o le fo lati le soke o tun le be lati ibi siwaju ko be siwaju ko fo ko se mo wipe ngba ta wa ni lewe ta ba nse inter house sports won a pe kan ni high jump won a pe kan ni long jump o le fo lati ibi to n duro si ko be siwaju fun bi iwon ese bata mewa si bi to wa yato si eye yato si eku won ma nje awon opolo na tabi konko won ma npa eja je ninu omi won ma nje awon kokoro to ba ra won eranko afayafa bi ejo le kokan won ma npa je won ma npa ijapa je ti won afo ikara won ibi te yin won to mude eranko yi igboran o se pataki si won gan ju iriran lo tori gbigboran won yi o wulo fun won ohun ni won fi mo ibi ti eranko ti won fe pa je to wa gege bi eranko ta so lose to koja ketekete abila ketekete abila to je wipe mo ni e le ri meji ti ila won dogba nkan kan yato nipa ala to wa lara won ni eleyi na e le ri meji ti awon tototo ati gbogbo ala to wa lara won e to ri bakan na ta ba ni ka won bi won se ma ntobi to eyi to ba ti dagba to ti dagba o le won to kilo mewa si kilo mejidinlogun 10 to 18 kilograms giga won debi ejika lati le o ma n ga to bi centimeter 15 tabi 55 to 65 centimeters eru won o wa gun taba fi wo awon eranko yoku ti won je molebi kini won eru ti won ogun pupo to ba se ilako ilabo iye yukin yukin kini bolo keji bolo ege ta ensege remi koni iya segun elere ibo o dabo dabo kayode gbogbo esa ti mo npa yen ibasun ni mo nso o to ba bara won ni ajosepo abo o ma n loyun fun bi adorin ojo si ojo marun le la adorin 70 to 75 days ni abo eranko yi lon fi ma n wa ninu oyun eranko ta n so nipa ilale yi akata kan ni e le pe ni ologbo ogbo tabi ologbo oko server làwọn olóyìnbó ń pè SERVAL bọ́bá wa alájọṣepọ̀
tabo yi loyun fun bi 70 si 75 days ta wi omo meji si merin ni won ma nfi nbi omo meji si merin ni won ma nbi lekan won si le bi mo bi ekan abe meji lodun awon omo ti won ba bi won ma nduro ti iya won fun igba pipe ki won to gbomi nira e to tumo si wipe bi won ba bi mo kan bo ba ma bi mi imi ti won bi yen a ba ti bi yen a ba lodo iya won bo ba tun bi ibi keta iyen na tun le ba akoko pelu iya won iyen lo ma nje ke le ri won ti won po boya omo abo ati awon omo e to ti bi won ma npe pupo lodo iya won awon na ma nfi ito won fi ma n da agbegbe to je ti won mo won to kaakiri gbogbo be ito yi na ma gbo orun e ni gbogbo igba lati mo wi pe agbegbe awon la won si wa awon o ti koja aye aye mi mo si wa won o ti koja aye won tun le we na o won ma ntiju bo ba reyan won ma nsa ni won si wa lara awon ologbo eyi ti o gbajumo dada nile Africa.

ẹ̀bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò 08060278851 08060278851 Àbọ̀rí Fẹ́mi Omíla ní ìyànda.

0: wa run gbogbo eja ranti pe olorun lo nwosan eda kan toju ni ni Fafak International Healing Center ewi ategba won baba nla wa won ko se ohun o yanju e kan si won ni Fafak International Healing Center e to wa ni ogbere gangansi orita merin ni Badan bo ba je wi pe opopona Eko si Badan leyin tin bo ni e so kale ni abe bridge olorun sogo e so fun olokada te ba ri nbe be ba ngbo ko bo yo si waju yin eni pe n lo si ile baba Falere Ifagbero logbere gangansi orita merin ni Badan to ba si je ore meji leyin tin bo ni e so kale lore meji egbe okada eti on lo si ogbere gangansi ni orita merin eni pele baba Fagbero le nlo Fafak International edehun esi le pe won sori ere ibanisoro yi 0803 346 0069 tabi 0805 551 402 egbo o awon kan toju ni o olohun gangan lo ni wosan aisan ni se mi eyin na ni saisan
1: Ayo se dani kan gbe itakun lo se dani kan fa Fafak International Healing Center ibi ti won ti fi la ni wi ategbo ati igbesi awon baba nla wa wo ojusu sawon isoro to nbe da fira sauto awon lolokan ojo kan tin dani lagbale on ta ba mo se bi idan lori eledo an fun won se eganiye o ti tonu ododo wa baba Falere Ifagbero agbe fawo bi ewu alase atuludari Fafak International Healing Center fi sise won ni o bi tagbe ile aye ni parere ka gbe duniya je yan atata tetere ko iwo pẹlu awọn deledumare ti lo wọn fun bọlọwọ koko janjan bi wọn ṣe ma fi ohun to ru ọlọju bilẹ leere

0: 3406-0069 tabi 0805-551-4020 Vafak International Healing Center Eli Mare Lo Fua Se
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikani 32 FM do su pa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni 32 FM edunu ke fe yin lori 94.9 edunu ke fe yin
2: It's 9 o'clock. Some people open bottles, others open possibilities. Open for more with Guinness.
3: Akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan

na mo de abara wo to do pa na dio kayo na na o keke ke ire ana do karo bi ada apo du de di ko ba gali gali o pa pa mo di pa mo la bi oke bo de ha woni ama pa loruko ta gbe wo epo omo dun loruko ta gbe wo yo avio bi wo jage te bi to bo mo to ri pe te to bo ni pe do wo ni ni ibo olorun edubawe ipapetele owo ipapetele ese ibalawo osugbo bidigbodi ibalaluko soro lodo ola agboro lo raye boki yin ibiki bi ta ti gbo bi lasiko ki pe eku abujuba mi sori to te ti do lede eto agboko pe ta pe ni ewun jole loruko la service bon it is ready to 22 fm 94.9 tagwa si o kete nte makola il ni prebi alubada awon bi nti yin o oruko temi ni akiba mzat emi lo ma odu oje boko meji obo pon degede ti iye metu elaboko ti o bodo de galaye fabada

Gosa dio lo wo gbe ewon ojo le. Amo ko lo sa nu wa ni o. Awo ye si daran, won daran. Hey. Ba se pari wo to yi. 32 FM ni e ma daran. Aki ba sa ti ni ani e ma daran. Ani to ba daran. Hey. Kini ka to ba se kini ka enu ara re ni iko. Ko ye yi wa le ta to ba se kini ka le enu ara re ni iko. Sad you, because you want no lady to call Ketefe, call back with your boy, but go Jebby, Bambo Milewe. And that goes again, and it was a long day one. At the better, Emma no woe, don't you be a basso. Say, be all don't you, in your basso, full of my co say, if you want to work myself, I want down, we need another war, they don't go ya, Joko Bell. Did they do that? To ba fe su de do su bi eja nu agolo ah awon kan kori si bi awon kan kan se si bi mi to kan kan se si won to kori si be ah ewon ti ojo le ah ni de ni ewon gbogbo e te gbo to yi e ba dagbo e ba dagbo ani te ba gbe fere ni le nunu awon ebi ore omo e fi fonu yin pe won pe ke gbo se le gba nkan bi ki won e ko gbon nitori bi ara le ni ba de kokoro kokoro re guru lo ni jasu lo ru o egba be ewo ojo ile butubu le omo a ni de ni ewo ki mo wi a ni di eni ewo tori pe kekere ewo ni nla ewo ewo mama ni ati ke yo gba ewo to gun ati ewo ti ogun ewo le won je a ni de ni ewo

0: Allo Milamu.
1: Oru ko ya debi zoro.
0: Wele Chelsea lata pete.
1: Ah, wele Chelsea oro de o.
0: Baba mi.
1: Hmm.
0: Wallahi e mo bi mu o. Oye ka won yo ti eduri eto rarara.
1: Oh.
0: Oye kan ti run won danu. Tori odidi le kan ya odidi le kan ya mo run danu danu yi.
1: Hmm.
0: Atoma atiya ati baba e ti mu gogo odidi wa ti finish e. Eje tu gbowo lowo won. Ah. Ile yi lagbara o.
1: Agba o.
0: Agbo. Ile kan ba ke wa ri o wa fe wu.
1: Mm.
0: Kini a le se fun?
1: Mm.
0: Kini a le se fun? To a je to ti pa ri ile kan lo ku to ya je, to ye ko run danu.
1: Ada. Ada. Bo je to be yo, bo je to be yo. Agba o won le ni, ki ti pe wa sori otu gangan. Ai, bo won ti rayi wa. Agba o won le. Egbun le kan na ni ojo bejo ibani ke egbun ko fi na amede egbun re yen amojo ti lo ni amo abele yo test pataki lati gbo and o first accuse for number 1 nu amo to dara yi o le kan o lo fa awon yoku sire ko ye yi ehn ke lo wa ro to fi fa awon ye sire alo ojo bejo egbo eni ha sepe ki bo gba driver mo ni bi o
2: e wo jole oni mi ma je
1: e ka le o
3: e ta le ala je ku je meta o
1: oruko ya ni be ti soro
3: ni ti solution galata ye gun ye yo
1: oya oya e da si
3: e to be oni agro to ba ja rin yo je ga ni o
1: mm
3: e to ba fe je ni o
1: abi
3: awon to je won hun o hun kan je ni
1: mm
3: won ni gbo me la gbaro olohun
1: abi o
3: Ojo
1: ya ni deni
3: o lagbara
1: Olorun. Ami ami ami. Ese buruko o, ese.

papa inile pedu lori ah eda ko robi tabu julo ejo inile gbe pe inile gbe ejo do lo robi do lo ejo aji ti e mo gbe eto ye ha e wa ba mi nijo tun se le sere do wa lagu meta o eto yi to ha e gba eto yi ati de o lo ne ba o de se wa loni e ri obitibiti ero ah awon yan won dara won pa yan le ku o ama won do pa fe su e ku lori eto ti ha ti e gba to ro bo ha ko ha o ile ni ile ni traveling ni cooperative ni gbo eto eto wa nta mo bo ba mi pelu gbo lohun tabi pe number bi tori 80 3427 6158 tabi 80 72 82 8226 pelu gbo jo lohun eto yin yo teyin lowo eto bo 32 FM ni jo tun ti lago meta re bere e bo jo le eto yin yo teyin lowo o ta le yo dudu ba lo dudu ba pa pa na se ojo yo fu wa ni gogo dada eja pele ni yo bejo papa lo to castle la jojo sunday o ko te bi ni akim am that omo lo je mo ko meji o ko je kede tuje betu e la boko ti se bro je galaye fa bada e da wi fun oba ji o se kini oba ji ogbo

wadi ni kadara to ko leyin etutu to foso lounje to faje lounje tan in lo ogun to ma sise lara eda laye tori pe kaluku lo ni pe orun re bi tan fako kan se lo na lo se ni etutu ti odu fako kan gba ko to kan eyike yajo ta ba ti esisi gbogbo en tin da fun lo ni eni pada da toro je o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti a tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akoma na wan di ero bon olu eni le baba ewenje adubi le nlo ero ba ni soro te le pimi si 080-332-601-41 tabi 080-53-45-9223 080-53-45-9223 Iretegunda odu Fatimo mu wa si eti gboyin lasale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun

0: ẹnikala o ọtun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fagori ite ọmọ dida wa mọ gun mọ tẹ onisulo niyan keyi ọmọ sese ẹni ko ma jẹun bi eliri ọjà tẹgbẹ rẹ nta ni wọn gbe kalẹ lọọta o sowo gbeyawo rere nbẹ igbiyanju rẹ ni eto wa maru ori to gbe waye ma balọdọ ewe nje adu bi ọtun oluwawo le ibadan ni baba asale loju ọna oje nbadan lati oje eleni ẹgun ọkada baba asale oju sọọsi ni ẹ ti sọkalẹ ẹ ti ri ọkọmọ na wọn gbagada gbagada ewe nje adu bi nbẹ tabi kẹpẹ wọn sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi ọtun oluwawo le ibadan lo ni irọrun labẹ nigba ta daye.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà ókè.

0: o koko ju wa su ayinde yen ko to di pe mo wole o tin wole sawon eyan lara mo wa ni paluda kin fo ba orin si King Saeed Shuka ka tu jo po die ko to di pe a tu ma beto lo e se o eyin eyan eyin ani bi eni eniyan bi eniyan se tin ra ticket amala first Amala first to ma waye on the 29th of August 2026 ejo Saturday lo bo si bo ba sin bi o ti miss laye elomi o jade ri mo ku so fun yin e lo opportunity ke gbe yawo yin jade e mo worry eyin ma panic ejo gbe yawo yin atale yin jade ore yin lo ma sise yen aba buru yin e attach yawo yin mora yin ke wa attach ale yin mo aburo yin abi ke mo ore yin o ti ye yin tabi ke mo ore yin o ti ye yin eyen sa ti be mi ra ticket e ni problem emi mo pe e le ja lojo yin tori awon securities te ma ri gan ko le je ki yawo yin o binu o ti ye yin e wa le dele ke o ti ye yin e ma so te nle ko si problem e ra mala ticket 3000 naira ni ko din try lati appreciate yawo egbe jade appreciate omo e ki se koko a so pe koko o ti ye yin e le ra ticket for mo yin at least time muta why o ti ye yin o ti appreciate won egbe won jade this is fun e wa jaye aje kan lele ni recreation club agun meji la la bere eto lojo yen ibi tawon olorin ma wa ton ti ma lulu si yin ni badi te ma jo te ma catch fun e ma ji amala as in with 3000 naira owo te ma fi ra amala nita in te ma ra ko le to n te je ni amala festival 32 fm to drink ele a tu dun gbogba tu kan si ju ti last year lo mo bet e pelu yin ti o ba dun ju ti next year lo olohun e wa gbowo ticket yin lowo mi olohun e pe tolu ore nte e je ki mo fe ra ticket o ti ye yin 0708160319 e message mi lori WhatsApp 0708160319 a message me to I need ticket ma ko si wahala number yen na ni o pay mi ti mo nlo te ma san owo si e ni problem te ba ti san owo ticket yin eyen try ko je pe number yin na le ma lo lati fi send receipt si mi lori op lo ba tan e ba fe gba lojo n ko si wahala e ti ba yan lenu gate ti o fun yin e si lere mi gan lenu gate ti mo ha ticket yin fun yin oruko yin ti ma wa attached si ticket yin o ti ye yin e ni problem ele e mo wule damu wa pe fe gba e ba di johun e gba nkan yin as in maximum securities o full grand ko si problem e ni problem and we are hosting 1000 people on that day bo se ma je ni eh ni problem rara sugbon jo da mo ngani kankan o le ri se eyin to da ku ko ngani kankan se do mo pe lati nu le temi le mi ti side ticket nigbati ade ori temi ti so wi pe ki n fawun eyan ni ticket ade ti fawun eyan ni ticket and thanks to you darling God bless you and God will continue to bless the work of your hand she o come and this one now we are ti se gbogbo yen o ti ye yin awon to tin ka fa won eyan ticket ya ti se gbogbo yen now te ba wa fe ra ticket e ri pe mo ti gbianju ati fa won eyan se wa ri a si nreti ticket lati odo awon kan sugbon a ti ri nkankan hopefully sha but ma duro de yun elo 3000 te ra ticket o poju 3000 lo daddy e poju 3000 lo ki se gbogbo eyan as in awon to wa less privilege land la kon wo ipo ke ka kon awon to ba ra ticket fa awon to ba wa less privilege la fun o ti yin but come on daddy e mo yete mi saye fa awon babes yin o ko e poju 3k lo era ti yawo yin na 6k e se toko ti yawo e wa nko imagine ke jamala ton lojo yen ke pada sile
1: o jamun
0: ke tun gba bi faji kan lo ke fi ti bi le
2: apomomo
0: ti ye yi ke dele ke ma ti e mo bi te boso si ki mommy ma mo bi ton ju brass mo at the end of the day ki nkan wonu nkan ke wa gbagbe sun lo ke ji ke o pe ah amala 32 fm ti mo je lana ah ah ki lo de bo se ma je ni Olorun ma duro tin adile yin mu lagbara Olorun so show me love e show love si mi you guys claimed that you love me e show love era ticket please era ticket era ticket e dakun to ri Olorun e fi fe han si mi true ticket e je ki mo be se nife to lori nti si I will be live and direct I will be there that day and you will see me eyin te ri mi ri te ri to lori nti e fe ri awon presenters wa ta jo wa nbi ko si wala e ma ri wa live and direct ni ojo yen eyin te ba fe meet to lori nti lojo yen eyin fans mi to to I will be there era ticket yin ko si wala e se popo Inti mo gbe wa so de oni In to kan mi gbangban to kan yin ni nitori pe omi nu kan mi o kan mi nu mo sunkun koko o mo sun ni koko mo wo bi pe pelu ba tun se n pariwo to na teni to de la ri a mo teni tin bo teni to de on la ri nta ta n pariwo teni to n sele si n ko ta ti e mo teni tin kan se labenu ko ti o ti e le lanfani lati so sita awon kan wa to se wi pe won o ti e trust anybody around them lati soro fun emi asi mo pariwo wi pe e je ka se kini learn how to speak out ko bi won se soro sita ma duro pe ha je mo foriti o ni wi egbede ke nkan ta n foriti laye emi o pe ka mo bara wa jiya o ewo o normal o ti ye yin o normal a ni pe ka mo bara wa jiya but awon iya na man de limit kan to se pe to ba ti fe mu emi lo eyan man se kini eyan man walk away wa sasala fun emi e koko du emi e na temi o ba ti bo to ba du emi are ni wa du tomo pe yes and ka to ko jokunrin gan to ba tin wa abusive ti marriage ba tin wa abusive the stage kan wa du emi e pe ale mi mi o gbodo bose emi mi tokun o ba ti ja ireti pupo wa o ti yeyin sere ni to ti ku ko ni hope eni to ti ku ko si restoration eni to ti ku won le gbadura favor fun eni to ti ku in ti won mo gbadura ni pe olorun forun ke orun ni o mo gbe titi lai lai o wa lo orun le o ko lo orun re o o ko won ko atele dare ko le boju weyin de bi pe won o ri afi ke ba nfa dura ran lo pe olorun ba wa tubo te si afefe riri ko si pe olorun je ko ri je ko ri mu je ko na o la fun je ko ko si nkan kan o ti tan niyan and that is the end o ti tan niyan that is the end eyin te wa lori Facebook mo ki yin o mi safojudi eyin te wa ni ori YouTube 32 FM 949 feyin e 32 FM 949 feyin e lori Facebook lori YouTube mi o safoju di mo kiyin o e se gan ni eyin te de wa lori lori

0: ẹkun ki n denu ile yin gẹgẹ bi obirin e je n denu ile yin gẹgẹ bi abiamo e je soro sira wa gẹgẹ bi obirin so birin e o tori wi pe awo ni n ki fa wo e jo mo ti so fun wa lati jo imo si ti man pariwo fun wa daada wi pe tin tin jo wa lowo ta le fi jole to ba tin di level wi pe obirin o mo strength e ko mo level strength e ko seni to ma di wa laye ti adanwo kan o ni de ba adanwo kan o sa wa ni ami wo yen o sa wa ni o ti ye yin ko seni ti o ni sele si bo ba ti sele gege bi obirin ta fi o gege bi obirin sinu idile kan labe orule enikan ti enikan soso ti je wa di ori fun si nbembe to de wa under umbrella yin to lohun fi umbrella yin to fi die lori olohun ti fun e ni agbara kan ti wo mo gege bi obirin ko si bo se le re excuse me ma excuse sa seri ara awon ipa kan wa to se wi pe a mo gege bi olorun se da wa awa elomi a mo tun mo akanrin inu aye ni you don't know how powerful you are as a woman you don't know the spirit the kind of spirit that is with you the kind of spirit you the spirit you control spirit it and control gege bi obirin afun wa ni agbara lati ko afun wa ni agbara lati bere afun wa ni agbara lati de afun wa ni agbara lati tu to ba dabi iro lo wa awon to le tumo ti mo so fun eyi tun lo wa awon to le tumo re fun ni ona to to ate to ye in to n ya ju le ka fun ko ye mi rara bo tin wule o mo ko si nkan to ye mi nbe adawo kan ta won obirin kora won si ni isin titi de isin o na ni daddy e gbadua fun mi sa ah e dakun sa sewu e gbadua fun mi sa wa ma so fun yin pe oko yin se gbada oko yin sawo ah owo kan be to fe boko yin ja owo kan be to fe dona ko to fe dona ko yin ru owo kan be ah tori ojo waju awon omo e lo wo eso kan lodo e lo mu gbada e ma so oko yin wa e mo ruko iya yin wa e mo ruko iya baba re wa se mo ran to ti se wa se ma gbole won ki won je nbe orisirisirisirisirisirisi e ba wa lo opo biri lo ti ji sofin latara nkan ti mo nso yi sori kini simple arithmetic ni mo ti ma nso fun yin iti o le ni elomi o le je pe iya ibalopo lasan ni nje iya ibalopo lasan isida iya ibalopo lasan ni nje ni sunkun kiri lodo afa ni sunkun lo le pastor ko mi o ifowo kan mi oko mi e fowo kan mi iwo si lo di si waju lo di eyin azin just so fun mi to ba je pe woni pastor nko tani o kin se lerun ara se pastor abi abi imam to lo ba abi onsegun to lo ba se koni ni asiko to je wi pe eran ara ma ma lu awon na this thing is working with our brain systematically like won ya wo pe ngbo ko re o se daada fun igba won a mo wo 2 plus 2 fun o e mo gbo pe mo wori e wo ese kan lodo ibi won ti bere ile aye eniyan ogbon won e da ti won fi ri oho e ibi to ti wo ese mo gbo pe mo wori e mo we yin kan yin si yin o wa lo o lo si di odo ni wo ho pastor o wa leyin yo lohun ko yin si o ibi o ti wo ese lori to ti to won ni o we lati ori bo dirun won ni o we bo lo wigi ayo wigi ayo wigi bo dadi mole o dirun won ni o sa we ni ibi o ti wo ese to ti da sori ibe na la donwo ti debo pastor awo waju abi afa won awo waju o pe hey se n tin benbe ri koda ko mo ti e ni di ko mo ga waju a wo pe ah omo lo da to bayi in to pada mo se le automatically o ti di yawo e ki se pe bolon ba bo se ti o ba fi o sile yo sa fowo ba o elomi ti kadonwo titi don o de fi wahala ati idamo ti kadonwo o ti kadonwo o ti ko ba oko apolopo ko mi ni o mo bi tadonwo ti wole ba ba tin bi yawo yin nibi tin se daddy daddy e rora sa ah mo lo gbo nje fun daddy church e daddy church ni yoju sawun e sora o ki se gbogbo wo li le yan teri ba fun ki se gbogbo a fa ninu re mo ki se gbogbo nsegun to wa ntala lawo re e wo e ma lo n to sele lori social media ka kiri e je n so fun yin to ba re to je o to mi ni e ma se ta mo yi pe eni ele o to mi mo ni okan re mo ise tin se ise to da o loju ni o ba mu e ti gbagbo e ba ro mo o le lo bo mo ti tori yi pe o fe tipatipa bi pe ki nkan le se kini kan a fun oni agbara lati tu lati tu lati de a fun eni agbara lati de lati tu gege bi obirin ki lojobirin fun ninu igbeyawo kini ta fin pe o ni iya gege bi obirin ki lo je iran e fa si gege bi obirin agbara ti olohun gbe ile o lowo o ti ni agbara ohun lati aye adam ati efa e lo ka genesis yin daada iran efa ti efa o ba se n to se lojo na lohun o ni sin bi o tin jerora ati bimo o ni sin ni bi to tin se menstruation to de se kini to munu kikan wa fun Olorun didi so fun pe pelu wa to o ti wu pelu ete nigba na Olorun iran re ti wu pelu ete nigba na Olorun o ba fun on logbon ete ohun titi disin o fi fun on lati yi pada lati de be ni ase si magun agbara ase to birin fi lo ipo loyun to de fi bimo agbara ase tin be lara obirin ti fi gbadura fomo bi pe mo bi o emi ni mo bi enu mi lo ti jade wa agbara ase to birin fi go tokunrin fi gori obirin lona to to to birin fi gbadura fun oko re to si ngba adura enu re gan o sise ju ti woli mi lo know your worth as a woman mo koja aye mo sare koja ori bo oje gbe fori elomi ti ku danu nitori pe ko gbe sori ko gbe fori ada ada ada ada ada gbogbo e gbogbo inu koto na ni oje a mo je ntan gege bi obirin sora anu mo ri da so ara anu la ri da anu la ri da ipo to wa loni anu nla lori gba ko si ni o mi ri je ko si nkan kan tin je ran ti wi pe po to wa yin awon kan fe wa ni situation yin won be lohun ti ki se pe lohun o gbadura won po ta won na wa awon na tu fe je eyan olohun tu wo pe ti e tu better telomi inu ile e to daru yen ta lo so fun wi pe ko yo lohun ta lo so fun wi pe gbogbo nton sele fun yen pe bo se ma ri titi lai lai niyan ewo o da pon ro mi fe ma po la bala yin elo e kale yes sir
1: baba gbo kankan
0: ah e gbo kankan
1: ah gbo kankan lo gbo waso
0: ah
1: e ba be awo e ba be awo yi ni asin e da po
0: ah jesu ah e kale sir
1: e ba be awo yi ni asin
0: mo ti gbo sir mo ti gbo ma message won sin Eshe sa, yes sa.

ase tolorun oba ba pa on ni bi oro ase ti olorun oba deda pa on ni bi oro gege bi obirin olorun fun o lase lati gba to ti so ipe yes I do to ti yan gege bi ayan fe to yan lokan fi gbagbo gbe gbogbo nkan laye ti o ba ni gbagbo olorun oba ngbo ko si tested and trusted ninu e to ba ti ni gbagbo tested and trusted ni as in automatic je ma fun rare ma prophesize inu are wi pe ani nti mo fe ko si bo se lele to mo ma pursue gbagbe kuro lori e anointing ni tolorun oba ti fun e gege bi obirin o ni lo magomago

0: Hello, Ekaleo. Ekaleo.
1: Olu.
0: Daddy.
1: Nkan ni se o,
0: Amisa. Ami, Amisa.
1: Agbara Olorun ko ni se o, ko ni se le e, ko ni toko re.
0: Amisa.
1: Be to tun gbe wa lale yi, oga.
0: Daddy.
1: Awon dan de npo, everybody npo. Kon kalu ko mu ti en be.
0: Beni, beni.
1: O se pataki.
0: Beni, beni.
1: Tori en to tu ile ka ni gbogbo nte eyan nana lale yi. O dere pe o ni Olorun ni kuro la kaye re.
0: Ami, ami, ami sa.
1: Agbara Olorun wisdom yi o tun ma kun si ni.
0: Ami, ami, ami.
1: O gbadun e.
0: Ami, e se gan sa. Mo be se pe mi igba te o da pe mo pe yin pada ko lo. But mo ti reserve ticket fun yin.
1: Okay.
0: Mo ti reserve ticket fun yin. So during this week, before the weekend, ma pe yin.
1: Ori baba ko yin ki e o.
0: Beni, beni.
1: O ma bad mo ti joko ji. O ni so fe gbe ra.
0: Ah, daddy ko ri be o. Mo wa bed rest ni e ma bi o.
1: Ah, mo gbo ji ni week yen.
0: Beni, beni.
1: I knew about it.
0: E se sa.
1: God bless you really.
0: Amen, amen, sir, amen, sir. Thank you, sir.
1: Ba ki oko re o.
0: Yes, sir. E se sa. God bless you, sir.
1: E ni sura yin o.
0: Ami, ami, sir.
1: E se pe fun
0: mo fe ma mo opinion awon eyan lo je ki ma gbe call pelu mo se nse ti seri bi ti mo fe arrive si awon ona ti mo fe arrive si ona teyin gan mo yi pe yin gan inu ewu le rin si ni total as in total submission yin to ma mu yin so wi pe in to ti o so nu lowo yin le n wa kiri ko ti ye mi o ti ye yin lo to na olohun ma ja radan wo olohun ma ja radan ton elomi adanwo wa fun o ti ye yin adanwo gidi to n don wo o wa fun sugbon ninu adanwo ohun lelomi n ba wonu wahala mi elomi o bonu ebo elomi ti bi mo merin fun o ti be o ti bi mo merin fun afa fun woli ko to di wi poju re la te ba nwo film gbogbo nkan ta nwo ninu film yen se ro wi pe boya pe ko nsele loju aye ni ki se film trick fa hello
2: ya wa ma ku eto
0: e ka lesa
2: oruko temi ni pele chesi latapete
0: yes sir
2: mi si se lagbara olo
0: ami ami sir
2: se ri ogbon wa ninu oro yin ogbon si wa ninu eto yin agbe kale gidi gidi to wa nbe pelu iyanu
0: iyamu la ile oruko ami ami ami sa
2: be se n to ile onile loruko jesu ile yin o ni daru
0: yes ami sa
2: gbogbo n te si n tu lara awon eniyan won o le de lara yin
0: ami ami
2: ami tokotoko loruko jesu
0: ami ami ami ami
2: okan na ka gbadura fun eni
0: ami e se gan ni sir e se God bless you sir e se sir yes sir
3: omo oru ma ti asiso oko atun ni mi ma ni o owo baba beta
0: bo ba rin mo bi ti wa rin si ma rin to fi sise in to wu le fe se laye po sawon omo to bi le to se wi pe wa si gbadura fun John tori olohun ki le ri e ninu wi pe ko lo ko ko ma ni lo si waju sa fun mi lo to o n gbianju wi pe ko le da gege bi abiam no e ma si mi gbo I am not putting blame or shifting blame on all women no I am just saying this out of my pain out of that agony out of wi pe ke o ka ma ba je so fin ko si nkan ta n wa kiri leyin aye yi ko tun si nkan kan mo orun lo ku a nlonu oni kaluku o n kalu en ko agu en ba ti ku n ti eniyan o ti lon ti eniyan elomi adanwo ti wonu adanwo mi adanwo mi debi pe o ti gba nkan mi o tun da isan si lara awa wo wi pe ngba ti mo ba ni o fe mi to ba ti gba loju ero won tun wa fi nkan se ngbo ba wa dadanwo fun awon to ni o foko to ti tori e fe mi gan wahala o ba tan wa ni ton le mo ki la n ba ka seri nti kini yo dale e ka tobu nti yo dale ki ma se keke nti yo dale gan agbara re gan o le ka kala n wo sanu this level. Elomi fi spiritual se pe azin to ba gba loju ero a we go spiritual. Se ro pe gbogbo ibalopo to nlo nta se ro bi pe ke ani man friend ani girlfriend. Elomi wa to se pe ti o ba je spiritual gi choju lasan. Elomi wa to se wi pe mo bi telomi ti rin de. Me lonu wa lo ni beru Olorun. So never trust anybody. Ko ye. Ai mo yo kunrin tin fo bi tin fogun fo bi.
4: Ori ni o.
0: O le se ba nta ta te n pa ke yen pastor ka ma lo kun le kan fa. Okay, okun tin fogun fo bi nko ti o pastor ti o ti e lo le ti o ta lafa ti o se kan.
4: Ori ni o.
0: Ai mo ya won tin la mu do fo bi. Ai mo yo bi tin sin abe fo kun. Melo melo la fe se be wa lori social media. Mo ti soro times without number nbi ai mo yo birin to se wi pe bi won se sin like e dire they can't even do without it ai mo yo bi to se wi pe wo ko si ni bo kolon mo shan olohun ma je ka sirin sugba nkan kan mo fe so fun e gaga bi obirin boya odo ni o abi ka o tin sabi amo ma ran ti wi pe won na obi
4: to yara si bi o
0: yala o bobin yala o bokun ma ran ti pa won mo re enu o bo sowo enikan in to ba se nisin na lo padagba e mo pe nkan kan wa to nje ka ma sa e mo pe nkan kan wa to nje ka ma in to ba se o gba lojo wadu oro re o wa di oro won mo yan wa dabi yo wa di wi pe iya abi baba lo se awon omo wa le yin kan o ti e ti wa nu bibeli tipe tipe a o gba esan lo ti lati ran kini titi de ran kerin iran kerin a wa mo jiya a wa di ogun fun ogun won wa ma san egun won ma san laala won ma san ogun won ma san laala mo so nkan kan ninu video mi kan mo ni ogun wa ninu ogun ogun wa ninu ogun laala idamu ah o wa ninu ogun ha kabiyesi so ba fe mi ba mi lo lale wa mo yi pe I am talking from spiritual as in from spiritual part of me ma gba leti lasan gba tokan tokan ko gbo si eti dada mi fe ka sina ni o olohun mo ja sina oro idabi eni to na ya oko ni mo wi pe ko si ni bomo ti e na ba dagba to ba fe yawo yawo ti e na o pada na wo na yo fun oni pasan be ni to ba tori pe koko le se fun o ko wa wo wi pe ko lo dori re ma golo ni mo wo mo se lo mo un weyin re ko si wahala ah bibeli ni adun se bi ntolorun ba mi lowo si ah asoro se bi ntolorun ba mi o fe ojo gbogbo ntole ojo kan to lohun yo de bo epe ko se ninu gbogbo adaada ninu gbogbo ipe ka dora wa yi ka sun ka ji ka sun le ra wa ka ji ko nkaluku ka se 5 minutes as in wakati kan ke ti e wa wo pe laarin wakati kan e ti wa se e ti e se ru e ni e wa se fe wa se 30 rounds laarin wakati kan a ri ru e ri a ti e wa ri ri kilode

koko be ni pe bo ba ti lo ti lo ni gbogbo awon to ti farafa wahala le fun ni won a mo ji olorun mo ja ji ya adun wa nu ibalopo adun wa nu ibalopo igbe tun wa ninu ibalopo ona to ba to ni choose it peace with peace adun wa nu ibalopo igbe wa nbe boya ona igbe ni wo fe to boya ona iparun ni boya ona adun yen ni you have to choose one life continues life won se kini life won tesi wa si nkan to fe so story ti elomi ti telomi ti ju ti e lo n to le mu e lo ma yaju le ka de bi pe wo fi kan dan wo o ti ju telomi lo telomi ba so ti e fun e bayi wa sare wa joko wa tun ronu yin pe ah ah se lo oto melo wa lara temi ni wa ma pariwo sori na e dakun e dabo gege bi obirin eja te jeje ejo ka wu ko da mi o ti e mo boya pere opin aye ni oye mi bi tokun te tin na magun le fun ya o bi wona tin ya le ki ani pakun to ba gun o di dodon o no se kini yo bo yo mi be na ni o gba ku mo ya won tin lo nbara won sun ta tan gan pa e ba won kan ni kan won mo le no kan won mo di ila mbaka ki nkoko ki nkoko simi agbaja simi ale yiyan simi rin were lese simi rin alusi lese bo se wa lokun ina lo wa lo binrin ko sere kankan be ko sere ko sere gbo ko sere kankan be kesin jinjere kankan be pare danu foki foki foki foki iwo lo da si bi o da si ohun o da ti bi o da so ohun melo gan tin tin be lara re melo gan lo o mo te mo tumo pe ko birin kokunrin kokunrin da to lojumo ato te nda lojumo se mo to mi

ma nse ni wipe baba ni o mu owo gba wa a pe rara mo fe serun yo po won oni mo fe se gbada yo pe ro ni o de raso bayi fun mi ani rara ba le le mi wa to se wipe ko gbogbon wipe bon se n fowo fa gift dani lo le fun yawo yawo fe jeun ya mi ni ko si ni san awon ba le le kan wa to ye pa alaya san ni won wa je yawo lowo fo di e mo gba wipe se binu owo mi ile a so san wo le ni as in orisirisi different matters lo po tawon elomi sort on kaluku ile kankan pe ladan wo ti e bo se rin niyan kolohun o saanu tori pe oko o fi owo le yo wo pe se bo nbo nbi en to ba fi le mu o so pe nbo nbi in ko si wahala owo re eyin re ni yo ba lejo nu ibe wa lo ti wa sele

0: e ma ba nbe ko si be se ni ba nbe ko si hello e kale o e kale
1: o ti je meta
0: e wo ojo kan pelu
1: esin ta de pelu olohun mo pe ni mo text yin pe kin bere bawo ni e ti
0: ah e ma binu e se gan ni ma e ma binu e se ma mo dupe mo mo lore o
1: yes ma
0: e se gbe ku fe mi
1: e fun mi ni first ticket e ni obirin pe kokko pe
0: okay ki loruko yin na
1: Baruwa
0: okay eyin ni Baruwa yeah oruko yin wa no ticket oruko yin wa no ticket yes ma e se gan ni ma
1: yes ma ori oro ten so o to le so wonu ara mo ni wonu ara won gan ni
0: be ni
1: emi na ti ba yan kan rin to je pe agbara kaka le yan fi ri 1000 gba lowo ni e ba so pe ki la fe o pe fa ko ran kan bo to ba ke lo mo ra bo de ti je wonu ara won bo birin ti o da se wa be na lokunrin ti o da na wa
0: O wonu ara won ni
1: wonu ara won ni ere ile mi o da obirin mi da okunrin mi da o pa le fe bi o oro se wa ni ile aye ni e bọlọrun se waya e ni
0: bọlọrun se waya e ni yen
1: be ni olorun ni
0: o ti yo olorun hello ma

0: ko if you share te ba share a ma se kini ma koruko yin sile awon ti mo ba ti pick awon ti Facebook ba ti gbe live notification wo wa fun mi ni o ti ye yin. Hello, eti wole. Hello.
1: Hello.
0: Hello, ma. Hello. Ekale o.
1: Ekale ma.
0: Ekale ma.
1: Yes, ma.
0: Yes, ma.
1: Hello, this is the first time see my go program we.
0: Ah, eshe ma, God bless you, ma.
1: Yes, ma. O ko mi ni Mrs. Soluashio. I'm do that to Sami.
0: Yes, ma. Lato Sami, eshe ma.
1: Yes, ma. Mo really ma. Enjoy program we ni.
0: Eshe ma.
1: Yes, wala ama wa pelu yin o.
0: Ami, ami, ami, ami.
1: Eh, share la gba Olorun.
0: Ami, ami, ami, ami.
1: O ko ati agba Olorun, Olorun a fi fun yin la gba
0: Olorun. Ami, ami, ami, ami.
1: Yes, ma. O re enjoy program yin.
0: Ami. Ami.
1: Yes.
0: E se goni sa. E se goni ma. Yes, ma. God bless you, ma. Yes, ma.
1: Yes, ma.
0: Yes, ma. O daro ma. Yes, ma. Hello.
2: Hello, ma.
0: Hello, e ka le ma o. Yes, ma. Ah, mommy, e kale ma.
2: E kale.
0: Yes, ma.
2: Kolukalu ki destiny eni. Ta ba koli oko 100 ijo. Ya le mari ma. Kolukalu ku ko fu fi destiny e to wa ye wa ji. E ma gbo ta wo bi ko ma ma ni opo aye loko awon. Opo aye loko awon. Oko yo ready lati nowo mo adilipe ino wo ta won fun yawo yen ti e tun po toro kan jirun oko ni we lo fun yan lowo orun me le lo fun yan lowo me lo ran da wi awale ta fun fi destiny yen ri pe an ba di ti won bo omo meji won won ti da ka mu because wo ka ta ri si ori oje ni lo po ju ti e de wa ri awon to soju bo le yen mo sorry lati lo language won le la kaye ta ba ni la kaye wa ko igbe lo fun wa afa igbe to ye ki jenu ile mi afa ni ki wa radiye adiye ti ye ki jenu ile mi won bo ori olori ta ba ko wo lo bo mi kan to jade n ta ma fowo shan ti ti awon omo won n to wa ni isin owo okunrin gan okunrin ojojede obinrin naa ko jojede a se agba destiny wa ni because na ba reti pe e ko ko mi se le ko se le ko se le ko se le se yan ri lo ma je o
0: beni beni
2: se yan ri ni o se yan ba ready la se se ni e abi se bowo tan ba fun e se sa wa si se ja wa jo je tele ni sa wa ti je be ni ni so abi ko lo n ko ko wa mo se
0: ami ami ami ami ami
2: e ni to mo atokun atobirin ko se ni to mo ki obirin to ba da para lana le je ta ni aro ku ni ja ma wa de lale e yo ni le yo ko owe ni inu won ba jo di sira won ko ti e di gbon ni mo gba ton ma ko lura won so se je ba wa se ita olohun an ba ba wa tun
0: ami ami
2: ami
0: ami
2: ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami o ma wa ni be ku tun pada
0: to olorun
2: asa ni wa anti to ni se ko ti toko ta le amo ni
0: o si wa ki se pe ko si mo bo se mo a se ko de site bi bayi ni so I am try not to put awon kokan to order so ton ba ti se ton so ma bere program oru pada koni pe bere mo koni pe toko taya oni pe bere mo yes ma amima
2: bawo ni be awon
0: ni ko alafia ma alafia mommy alafia ami jesu ami ma ami ma e se ma yope fun wa ma o e se ma yes ma yes ma e se ma yes ma yes ma

0: rora sa
1: e ba bi to ti lere o
0: ami
1: anpani ta nje ko kere because awon agbalagba bo won n teyan ba bi sagba eni ko kin fi sewe
0: be ni
1: ogun ta si fi lo aye yi idi ni ye to pe idarun moju wa every Tuesday ke sere rara
0: ki sere
1: opolopo in lo ku tin gbaye to re ni ti o ba tin sa fe ku koyin saja ko ra do aye je o e ma wo pelu mi njaye ngun oko gba ko se ra do aye je abi ki lanfani owo tin yan ni tolorun yo yan kiyan ko ku loro yan
0: abi ko lorun sanu wa ko mo yo ku loro wa
1: ise do ni se to ya fun a
0: ami
1: kama no wa ma se to ya fun ra wa
0: be ni
1: seyin o ni baje o
0: ami o ami sa
1: owo yin le sugbe to yin o
0: allahumma allahumma
1: baba ti ma jo gudun o fun eda o ti wa lodo yin o idunnu o ni fi yin le ngba kokan
0: allahumma amin
1: aro de ni ni
0: amin na ko fa ya kan
1: gugu awa ti an gbo eto ipata iseda wa yo ma pese fun yin o
0: amin
1: amin e ku eto e ku ataro mo ni kin len

0: You are good at that.
1: So you are cool now.

Thank you, Jesus.

0: gbogbo eyan mo Olorun to lo nba mi gbe dide lowo eni kankan nu yin koni ku lojiji eni ku lojiji eni ku lojiji.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Taiwo Adebare lati ilu Suba. So testimony mi lo bayi nigbati daddy fi wa ni last year mo wa ni omo kan ni Germany, that's my third born. Omo ye ti wa nse iwe o fe gba iwe fourth time, second time, third time, for se ni first time ko gba. Mo wa de bi bayi mo wa ri daddy ni picture eda mo ni picture lele ma ba mi praise picture ye the fifth time to ma se bayi won kan gbe weye le lowo ni e ba mi yin Oluwa logo.
2: Thank you Jesus.
1: Second ri mi ni pe ni ilu Suba yi nigba ti mo de njo ti mo ba ipe baba pade mo ni baba mo ni ipe yi o touch mi mo ni mo fe koja lo si ilu Abuja ipe baba de mu mi pada wa si ilu Abuja nigba ti mo de ilu Abuja won ni ko si le ti mo fe duro si won ni ke lo hang out mo wa gbo pe so pe baba ni church ni bi bayi ni area wa won sa so be won sa mu mi wa gba ti mo wa de bi bayi mo wa so fun Olorun baba mi ninu Oluwa pe se ile ibi tan ti fi bu mi yi mo fe ki iwo Oluwa ki o je wa gbara ko doju ti won iru ile na to tun to je to tan se ni ile na ni ko se fun mi mo le lai se fun mi o emi ati pe baba yi alajosepo
0: mo la wa ija ma wa
1: mo ni ja wa mo la ma alajosepo ni lati gba ye bayi mo join se ti mo fe se ni church ni mo se everything mo ni se ile se Olorun ala fun mi ni Suba by the grace of God Olorun de ra ile to tan su le ye Olorun de ra fun mi ni last month. Praise the Lord.
0: Ewa na egbale ni aberale
1: mo rale ni njo ti ma rale 400 naira lo wa lowo mi 200 naira meji njo keji ta se isin tantan ni ka dawo cement
0: bene
1: emi ati ya mi ninu Oluwa mo wa lo wa mo wa joko ni waju te mo ni je lo ki mami olowo mo ba de be aban soro mani mami olowo ni Suba ise mo fe fi islam sinu adura mo fe ko Olorun ra Olorun ba mi baba authority mo fe ko rale fun mi Suba aba ya mi ni a won file kan lo awon
0: ya
1: be ni ya yo lowo mo ni won file won ni
0: emi gan baba olowo
1: mo ni kin ja lo yo lowo ni se mo ni anointing oil lowo mo ni lowo o ni ye pe ori oke ogun kan mo lowo lowo mi o lo mi authority kan mo lowo nbe
0: mo
1: ni kin gbe pade oni ibe lola aba gbe pade pata de be
0: e mejeji
1: ani be ati un price ile ye eni ye joko nta mo mi olowo ni wo a fe lo so oro family matter ba se debe gbogbo kini ye mo ko sita mo mi lowo oko gbe si wa ko fin anoti e o ni kile iwo wu anybody mo awa ni ka ara le ile ko mo gbe anybody mo awa ni ka ara le
0: wa ri yanu ni week
2: ha
3: oru meta ti jami ati se iyanu ti ma sele Olorun samu ojo pe o ma bo wa dare
4: to bo ni ajo su kejo

Get to what I'm ready. I'll be right back.

0: Uriti ebi olorun alaye fun oli re eni ti orun ataye n gbo ti e professor with authority breaking generational call fifo ati wiwu gbogbo egunpile ogun abijo nibi ta ti bi o to so isere rere ti niwaju awon asiwaju jesu oluwa wa eni ti gbogbo agbara lorun ati laye nbe lowo e pelu eje majemu tata sile ni ka bayi o ma fo gbogbo egun tipile tipile iwo na ma dominera lo fi eti won o da po mo gbogbo eya ti bi labe ipe olorun lori woli sam with authority baba woli ori oke ogo lojo Saturday 29 the Monday 31st August wakati adua mes laro pelu show lati ibadan tabi ipile osun ase ire ni e ma bo lagboju kokakola ori oke ogo le de ye ikorita ipinyare fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: oruko mi ni Atinuke Yunis mo je omo ijo Fari Makure so mo lawon challenges kan ti o je ki ruwo school omo mi so o ti wa le more than 2 years nigba ti wa di odun yi awon sister mi pe mi pe ki wa ki won losogbo nigba ti ade be won fun mi ni condition pe ti ma pada sinu ijo ton bi wa si awon ma help mi nigba ti mo wa dele mo wa lo si altar ni church mo wa lo ba olohun soro pe condition ton fi mi si mi o fe pe ko sha fun mi ko pe ose kan nebo wa ninu ile wa bo se pe omo mi yen niyan lo ba ni ohun ri pe o brilliant bo se n ba soro to n ba ranse bo se respond on like ko lo wa school to ba wu bo se so fun mi niyan mo ni olohun ti gbadura o ati e logan ko ko jo mi loju lo ba tun pe o ko se kan kan wole school ti mo ni ko olohun kan o wa ti mo bi ti a le lo daddy no ba ni okay lo si school omo mi bo se lo niyan bo se bi daddy se sanwo school e o san everything titi kan uniform mi san 1 naira nbe o de so fun mi pe titi kan titi de university level o lo ma run ohun ti olorun ori oke ge se fun mi niyan
2: e fun ni gbogbo eyan
3: rise to your feet everybody
1: ni pe nigba ti gbogbo nkan yen daru mo wa lo wa se sibi kan
2: iwo na mo finu bere n to fe be yen
1: mo lo wa se sibi ibi ton ba mi get se si address ni mi mo de ni bishop tele bo ngo kan change so mo wa lo se cleaner ni school kan to ni oruko ni Akure cleaner toilet mo se bo se di march mo ti ni mind salary mi ti ba gba nibe ni march this year pe mo ma fi san ore tori mi mo kan ti mo le se pe ma fi rubo fun iyalenu mi ni October yi October 15 mo wa ni school gbogbo nkan o kan ti esu mi BVP mi kan se ni kan pe mi wa ni mo ba debe mo tin ba won serun awon teacher ton wa school yen won ri pe mo good won ba ni pe ijoba change awon kankan ni school pe won ni ise owo pe kan ma kan omo pe so won ti so mi di cosmetology instructor ni school pe lati ofa lo mi sise ni toilet mo pe ki ma lo si office mi
2: ebo lati satale mo wa ri pe lo temi
1: mo sise ni toilet na ni mo se ni school
2: toilet cleaner
1: thanks na
2: lati cleaner lati toilet won wa gbe upon toilet
1: thanks na won gbe mi lo si office awon cosmetology awon ton ma nko awon mo ni irun makeup anything pertaining to beauty
2: awon furniture
1: bẹ́ẹ̀ sá
2: àti tẹ́bù
1: bẹ́ẹ̀
2: sá olọ́fíìsì
1: bẹ́ẹ̀ dájú
2: o gba application
1: wọn gba application wọn ṣẹni kí n mú wá pé kó lè wà documented pé mí náà pé toilet kò ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí principal ẹ̀ bá lọ kó má ṣe pé wọn sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀
2: ó ti ní omu lẹ́tà rẹ̀
1: àti fún wọn gan
2: ó ti fún wọn so wọn ti staff rẹ̀
1: bẹ́ẹ̀ sá
2: láti toilet sí ọ́fíìsì gbogbo ìyẹn náà wọ́n sì bí.
3: Everybody stretch your hand here.
2: You know I was saying it.
3: Mo n sọ.
2: There is something that you must do.
3: Nǹkan kan wà tó yẹ kó o ṣe.
2: That will change your life.
3: Tó máa yí ayé ẹ padà.
2: Ẹrù rẹ tó wúwo yìí sà.
3: That your heavy burden.
2: Màmá Ọlọ́run yóò bẹ gbé ẹrù náà.
3: Amen, the Lord showed that for you.
2: Yóò bẹ gbé ẹrù náà.
3: Amen.
4: Oru mẹ́ta tí Sámi àti ṣe ìyanu ti máa ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run sàmù ojú pé ó máa bọ̀ wá
0: gbàrẹ̀. Ògùn tó bọ̀ ọ̀rìn àjọ oṣù kẹjọ.

0: Uriti ebi olorun alaye fun oli re eni ti orun ataye ngbo ti e professor with authority breaking generational curse fifu ati wiwu gbogbo egun pile ogun abijo nibi ta ti bi o to so isere re ti waju awon asiwaju jesu oluwa eni ti gbogbo agbara lorun ati aye nbe lowo e pelu eje maje buta ta sile ni ka bayi o ma fo gbogbo egun ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi eti won o da ko gbogbo eya ti bi labe ipe olorun lori woli samu jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mess laro pelu show lati ibadan tabi ipele osun aseji re ni e ma bo lagboju poko kakola ori oke ogo le de ye ikorita ipinya re fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: oruko mi ni Sraju tele tele sugbon won ti so mi di Emmanuel agbara olorun ni bi bayi won baptize mi ni bi bayi
2: o fe ki baptize e e po mi wa
1: won ma baptize won ma
2: ka ti e to gbe lodo ka kokko se le kiakia ya fo mi anuba a kan beta ma baptize le ni na be ye kiakia o ya koju si bi ti loruko yin tele
1: oruko mi ni Sraju tele tele
2: tele oruko wo lo wu e lati ma je
1: Emmanuel ti o so mi ni church bi ti mo n lo tele in to wa si bi mi
2: o ti je Emmanuel bayi ni won bayi gba to ti gba lati di ti Christi ti o de ti paro oruko e lati Sraju si Emmanuel a baptize re loni ni oruko ti baba
1: amen
2: ati ti omo
1: amen
2: ati ti
1: amen mimo
2: lati oni lo wa ma je
1: Emmanuel
2: aya ma so eri e
1: eri mi o ko eri mi o ko
2: ele to se odide eri lan
1: kin to ma wa sibi mo ma moti gidi ti o nso ti kekere o ti o npa mi sugbon ti mo ba ti ro awon ore mi bayi ma mu won ma dana ti le mo kole kole mi ori ko mo ni mato ko si mato ma nigba to wa to stage mo wa gbo ipe baba lori radio mo ngo ijo kan ni ma sa lo ri baba isa ijo kan oju nkan bi osu merin si gba yi lo ti mo wa sori oke ijo yen le ba koko ba mi soro ti mo ni mo ma nsagun mo ma nse gba
2: ele mo sogun
1: mo ni mo ma sogun ogun yen o jije si ko si se fun mi ko si nkan kan so mo sa ntera mo wa si ori oke le koko igba ni isin oti yen ite gbo ti ba mu legbe ni gan bi gba ki ma bi ni
2: e patewo fun Jesu yen
1: bi ki ma bi lo ti yen se ri gbogbo awon nkan ti mo wa tin fa lati bi nkan bi odun meedogun sogun odun seyin mo wa nfa bayi o wa se nfa fun mi o wa mo wa bi gba to je pe ki ma lo ba ki so pe maruwo ki ma sise maruwo emi ga un da mo wa ara mi bayi inu mi dadun laye oto lati gba ti mo ti wa sori oke oni mo fi so ri pe ya kolorun eleda ko fi okan mi bale lati ri pe ori oke ati bi ti o ma nlo ni Eko ni Fagba kolorun fo okan mi bale lati ma lo ni gbogbo pa lati ma lo nitori mi o ni bo mi ti mo fe lo ibi to lorun ti so ri pe ya ogo mi ti ma jade lo ti jade yi
3: praise God
2: se ti bere le yin pada bayi
1: mo ti bere
2: iro ni o ile ta le pari lati odun yi
1: be mo kan mo ti e fi le tele tin ti eran ti e mo
2: lati bi odun
1: lati osu kerin ti mo ti wa bi yen bi gba ani bi o le ni mo se nrowo
2: eh
1: bi o le
2: na wa soke eh ye o anointing wa o ya lo do lowo
1: amen
2: ewa